0: Exciting!
1: Ikaw ba ang tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo ug natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o sumar ang Santol Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa 1 ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Kini ako mo to, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, na kong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Sunfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainay na siya, mag-anay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibdabis na kinawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit.

0: Omega Nationwide.
1: Si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Dinala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:15 in the morning, mga katropa. Ganoon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. July 15, 2026, Wednesday edition ta, mga higala. Ganoon sa ato pagpangalagad sulod sa 2 oras, mga igsuon. Tawag yabo ninyo karumbuntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bagat sa mga igsuon sa atong technical partner engineer, Engineer Virgil Picong Ordinesa, sa technical side, mga igsuon. Sa atong isgutan, mga higala, o gato karong palawban, bago ta mo move forward sa atong uban pa nga mga isgutanan, mga higala, kining problema matod pa sa nagluntad, mga higala, karon diha sa pagwelga sa mga persons deprived of liberty sa provincial jail sa atong syudad, mga igsuon. Ngagi pamunuan ni Jail Warden Apollo Conde. Doon na yung mga gipadala sa amo sa media, mga higala, nga mga impormasyon. Gikan mismo, mga higala, di asulod. Kung anong nakapadala ang mga piniriso, mga higala, mo pa na ang sutaunon, mga igsuon, o dapat, mga higala, subayon. Pero ang reklamo, mga higala, pare-pareho lang. Reklamo, mga igsuon, nga kini sila, gideprive, mga higala, matod pa sa ilang fundamental rights, mga igsuon. Kay bisan pa magpiniriso na sila, mga higala, they are still covered. Even if they're classified as persons deprived of liberty or PDL, they are still guaranteed their fundamental rights under the 1987 Philippine Constitution. Apil na din hi, mga katropa, ang international treaties. Og nakalatid ka na, mga higala, ang ilang mga katungod. Sulod, mga higala, sa Bureau of Jail Management and Penology Manual o kung BGMP Manual, mga igsuon. Now, usa sa reklamo, mga higala, nga naglanog-lanog karon. Gusto nato, mga igsuon, tumagon ni Jail Warden Apollo Conde. Kay duna gyud kay tulubagon, Warden Conde. Duna kay tulubagon kang Gobernador Nelson Boy L. Dayanghira. Kay ang probinsya ng mga higala ng atong panggamhanan, wa magkuwang, mga igsuon, sa subsidiya ni anang naiskutan nga pasilidad. Dako, mga higala, ang ginagahin nga budget sa probinsya para diha sa maong pasilidad. Unsa na ni tabo, Warden Conde, sa budget nga ginhatag sa probinsya para sa pagkaon sa ato mga PDL, nga nung mura daw og lamaw og lugaw ang ilang ginakaon sa matagadlaw. Hilaw. Wa ba mo mamalit diha og kahoy nga pangsugnod? Ha? Asa ba diha ang budget, ana diha? Usa pa. Mura kuno og lamaw nga nilugaw ang rasyon nga ilang madawat. Di man siguro ingunana ang inyong gina-report sa buhatan ni Gobernador Nelson Boy Dayanghirang para mapadayon ang sustenance o budget kini madawat gikan sa probinsya. Kini mga higala nga mga alegasyon, seryoso kini mga igsuon, because this entails kung tinuod a guaranteed violation on the fundamental rights of our persons deprived of liberty. Kanang mga nagwelgang pideriso diha, mga igsuon, sulod sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kon atong provincial jail. Unsa pud ni katinuod kining pag check up sa mga ginasulod nga pagkaon, kape, mga essentials, pagkasabotaan na kay security protocol na. Pero kung inyong ablihan, kay ang aligasyon dere, ang mga kapidaw o guban pa nga mga pagkaon nga ginadala sa mga kabanay, sa mga pideriso.
1: Bullseye!
0: Paghuman og abli ana og balhin dito sa transparent nga mga sudlanan, silupin og gininiang plastics, basta kay transparent, dili na daw mao ang kadaghanon sa sulod nga maabot kanila. Grabe naman. Grabe yun. Kung ingunan man o galing Warden Apollo Conde, ikaw na gyud. Ha? Sa tanan nga warden siguro diha nga ni Agi, ikaw gyud ang madumduman nga gitilog pa.
1: Bullseye!
0: Ultimo ang sulod sa kape kung tinuod man o galing. Ingunan na bagyud ka, gusla! Og sampila!
1: Bullseye!
0: Kaya kung tinuod man o galing, kining naisgutan mga katropa nga mga impormasyon o aligasyon.
1: Bullseye!
0: Sa pamailaing hinungdan na yan ang mga higala kung kuhaan mo ang sulod sa kape. Siyaro naman po og makaya sa imong konsensya nga kawaton pa. Kuhaon. Sa manang tawag anak, kuha ka ba ng hin? Di man ay mo ha. Kawat yun. Ha? Kung tinuod. Kining mga naisikutan nga aligasyon. Pwede po din mo mabasol mga higala tungod lagi mga katropa. Kay wa na sila kagwanta. Nagwelga na. Dili basta-basta magkahiusa kining mga walo ka mayores mga higala sa mga selda kung dili mga higala ang tubong og tinguha pareho ang ilang sentimento. Kay lahi-lahi ni sila grupo, baluganan, kaisog diha mga igsoon sunod sa prisuhan. Pero kung magkahiusa na gani ni mga higala labot pasabot, doon na gawin problema, Warden Apollo Conde, ang imong pagdumala diha sa naisgutan nga provincial jail sa probinsya. Basin bag nadala ka sa imong emosyon o siguro imong gitanaw nga imo nang prisuhan. Nga igo ra ka gibutang diha para unta dumalahan og maayong pamaagi ang maong prisuhan og dili ni mo na ginapanagiyahan.
1: Bullseye!
0: Unya unsa ni katinuod pod? Ma-check man sa province. Kabasigwa kabalo si Gob ani ba? Nga kadaghanan nga imong gisulod diha nga mga empleyado, mga kabanay sa imong asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ay apelyido na ni Gawas dire.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Gihimo ni mo nag-family incorporated ba? Kung ingunana mang galing?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero biligtaan ni kang Warden Apollo Conde mga higala kay matod pa sa mga impormasyon nga ato nakuha diha mga igsoon. Nagsugod yun ni siya sa pagka-jail guard sa iyang karera. Nabalhin sa lupon, ambot on sang tuiga, siya ang nagdala din. Di ba, Warden Apollo Conde, diha ka nagpuyo, kilid sa pader? Iyan ang naisgutan nga prisuhan? Pagsugod din mo sa imong karera? Payag ang imong gipuyan? Pero karon mga higala, ambot kung unsa ka tinuod, perti na ka hayruhay jackpot. Ayaw ingna Warden Apollo Conde nga kanang budget matag adlaw sa kaon gikuan man na gi paigo gyud na nga makakaon og disente. Dili na lang butang nato og lami, makakaon og disente kanang ato mga PDLs diha karon sulod sa prisuhan. Nga di sila magutman tungod kay parte sa ilang fundamental rights, ang human treatments, basic needs, healthcare, legal access, segregation, communication, og sentence reduction. Money, ha, ang nakalatid sa guaranteed fundamental rights sa mga PDLs under our 1987 Philippine Constitution. Unya ko tinuod, nga gideprive na sila niya sa pagkaon. Kining pinakabasic tubig nga mainom. Pasok ka na sa violasyon sa humane treatment o basic rights. Pati healthcare. Kayong usapa sa impormasyon diha. Nga kung naa kuno mga higalay, mga medikal nga emerhensya, nga ginapaabot sa atensyon sa pamunuan ni Jail Warden Conde. Wa man gihingan lang kung kinsa iniingon. Pero tubagon lang ba ninyo, Warden, ang mga priso nga ah? Wa pa ba na siya mamatay? Pastilan. Grabe na. Grabe. Murabag, makaingon ta mga katropa nga sobra pa man is kriminal. Butratar mga higal. Kung tinuod ba no galing. And this is a serious matter because we believe. Ako mismo personal. Gatuo mga higala nga dili gyud ni itolerate ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang. Kaya ang atong gobernador duna kanay pagpangga mga higala sa iyang constituents sa mga oriental nga Dabawenyo. Bong angay ug dapat imbestigahan gayud. Kining mga aligasyon batok mga higala sa pamunuan ni Provincial Jail Warden Apollo Conde. Kaya kung ingon ani mga higala ang nahitabo, dapat imbisigahan po mga higala kung giunsa paggastos ang kwarta sa gobyerno pinaagi sa probinsyal nga panggabahanan. Ya, karon mga higala sa pamunuan niining Provincial Jail Warden nga si Apollo Conde. Pati ng mga gwardiya diha mga higala. Hindi sila mga igsuon. Dili ni sila sakop sa DILG. Hindi man ni sila mga BGMP yun mga higala. Mga empleyado ni sa probinsya ang naadiha. Probinsya ang nagpasweldo ani nila. So mo nang accountable sila mga higala for whatever illegal action, wrongdoings, misspending sa mga pondo kung doon naman. That it is a blow to our provincial government kung tinuod man o galing mga higala kining mga aligasyon. Kanang kwarta giniha mga higala, kay lalimang kag dili pagasan matod pa sa aligasyon o mainom nga tubig ang ato mga piniriso diha kay tungod para mahalin ang ilang mga baligya nga mineral water. Ug matod pa mga higala sa aligasyon ang gapamaligya gwardiya, ambot kung kinsa nga gwardiya mga igsuon. Mauna diha mga higala. Good morning, katropang Jeneline Arceo Amaro, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. May buntag, ma'am. Good morning, katropang Tristan Wyatt Bigulay, watching karong buntaga, mga higala. And good morning, katropang Leo Labadan, watching po, mga higala, karong buntaga. Now, karon sigurado ta, mga higala, nga niabot na ni sa atensyon sa atong halangdong gobernador. O sigurado ta, mga higala, nga ang atong halangdong gobernador nagpahigayon na mga higala karon sa iya pong kagalingon nga pag-imbestigar. Diya sa naisgutan mga katropa nga panghitabo sa provincial jail. Diri na manggawas ang mga kalabera nga ginatago mga higala kung doon naman ni Warden Apollo Conde. Ito't na raba daw nagbalay si Warden na Apollo Conde. Ha? Layo na yun kaayo mga higala sa iyang naandan nga panimalay nga barong-barong di askilid spader sa prisuhan kaniadto mga higala nga wa pa siya na warden. Pwede ni mga ingunani nga mga aligasyon, lifestyle check, di ba? Lifestyle check o iyang salin. Dalimang ka kung 45 pesos mga katropa ang budget sa usa ka PDL. Sa pagkaon, kay matod pa 15 pesos mga higala kung tinuod man ang matag budget sa usa ka kananan. Kung usa na lamang kalibo, kay sobra magin na usa kalibo niya, butang na lang na to. Usa kalibo. 45,000 mga higala ang adlaw ana. Conservative. Para lang sa pagkaon. Wapay labot mga higala sa budget, ginahatag sa probinsya nga budget para sa suga, tubig o guban pa nga panginahanglan na inyong pasilidad. Unya ang sweldo pa mga higala sa mga empleyado niya. Ha? Atong klaruhon ka ng mga empleyado niya, di na sila mga BGMP mga higala. Provincial government employee na sila. Ang uban diha, posibleng plantilya. Ang uban, job order. And they are there, mga higala, to make sure that order is there. Not to abuse anyone, mga higala, kay wag yun na sila katungod.
1: Bullseye!
0: Napatoy, ambot kung giyon sana nila, mga higala, pagkamada diha, ang qualification, mga iksoon sa mga mudyuti diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kaya kita mga higala, dili taga-discriminate mga igsoon sa physical nga anyos tao. So naagyo tayo nakitaan mga higala diha mga katropa. Nga ambot mga higala sa kadako niya mga igsoon kung makadagan pa ba. Kibasin si Bagulang pagtuklod sa magagubot mga higala, matuklurad siya muligid mga higala sa kadako. Ambot kung yun sana diha mga higala pagkamada mga katropa ni Provincial Warden Apollo Conde ang iyang pagdumala diha mga higala o ang iyang pagtanaw sa kwalifikasyon sa mga angay o dapat mga igsuon nga mag-duty diha mga higala.
1: Bullseye!
0: Dapat po siguro mga higala nga humanani magpahigayon ang atong Provincial Health

pagpahibangno kanila mga igsoon. Kaya balita nato mga higala, gamay nga ligas diha mga higala, ultimo mga tigulang na PDLs, ila gihapong ikadena. Unsa ni katinuod, Warden Apollo Conde. Kabalo ka, ingon ani, kung ikaw ang warden ani mga katropa, ha? Maulaw na ka mubalik niya. Because clearly, Warden Apollo Conde, you have failed your job as a supposed leader of that facility. The very core essence of your presence, the very purpose of your existence diha, isip jail warden, wala ni mo maabot. Tungod kay ingon ana mga katropa, disgruntled. Ingon ana mga higala, kadaghan ang aligasyon batok sa imong pagdumalahan. Jail Warden Apollo Conde diha karon sa atong provincial jail. Mao ni mga higala ang sitwasyon diha karon. Ha? Kita mga higala, we understand nga ang mga naa diha mga higala. Siguro, mayurya man siguro, nakabuhat yun ni sila og salaod kontra sa ilang isig kaingon ang uba ni ini mga higalang lilingig nga mga krimen. Mabitaw nga naana na sila diha mga higala, justice has been handed down to them. Ang uban diha gapaabot sa ilang, kadaghada diha gapaabot sa ilang gining pinal nga sentensya. Pero walay katungod mga higala kung tinuod man ang mga aligasyon. Kining mga empleyado sa probinsya, nagtilya og job order nga naa diha. Nga tratuhon nga murag dili tao mga igsuon kanang atong mga kaigsuonan nga napriso diha. Tungod kay duna na sila ay katungod mga higala, duna po na sila ay pamilya mga igsuon nga nagpanggaan na nila mga higala. Bisan pag-unsa na sila kadautan sa dihang naapa sila sa gawas mga katropa, they should not be treated inhumanely kung tinuod man ang naisigutan ng mga aligasyon. Dili po pwede mga higala nga magpakabuta bungol na lamang kanang jail warden diha mga igsuon nga si Apollo Conde. Because he is accountable mga higala for the allegations thrown against his administration. To himself mga higala mismo. Kaya gihinganlan siya mga higala diri karon sa mensahe mga higala nga grabe kuno. Kining mensahe nga itong nadawat mga higala nga grabe kuno mga igsuon. Kakurakot mga higala. Namagani Facebook page nga gibuhat murag buaya ang nag-una. O niya gi-mention pod mga higala. O nay mga higala, mga katropa ang kahimtang diha karon. O ang katawhang oriental nga Dabawenyo. Nagtanaw mga higala, nagsudong, nagpaabot karong panahuna. Kung unsa mga higala ang mahimong aksyon sa atong probinsyal nga panggamhanan, sa atong halangdong gobernador na si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, sana itabo niya karon sa atong probinsyal nga prisuhan. Now, si Warden Apollo Conde, kung naa kay delikadesa warden, you should step down and face kung doon na may mga investigation. Because all the allegations that are circulating in the local media, that the local media is receiving, points towards your direction, your mismanagement, and

0: other allegations including corruption.
1: Bullseye.
0: If you have the delicadeza, step down. And let the course of parallel investigation take its course.
1: Bullseye.
0: Alas 8:40 na mga katropa. Sa sayong kabutagod din karon sa ato patayin nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Balik mga higala ang atong tulumanon.
1: Bullseye.
0: O si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
3: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, bangon na.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadoy panahon na magluya ta. Kasay, naging akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itumitum og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko, good si mama. Kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santon Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
9: Lamig akong pansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nagkuhan-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungagwa ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Pero mi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Visionex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Cooks ay magsigong duka agad sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugid ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
12: pakusog.
13: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
12: Doble. Ang kalipay.
14: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Eh. Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement from Ed. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
17: Turbo, wagas. Ang lakas.
13: Turbo, food supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
19: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lag si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
22: Dili na lagi.
21: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Nausa man ka.
22: Sa muka, oy.
21: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
22: I'm tired. Stress.
21: Dong. Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, arun ganado ka. Sige na.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Puro saan!
6: 8:52 in the morning, mga katropa, alas 8:52 na. Mga kaigsuunan, din karoon sa ato pa tayong kapagpangalagad sa programang Bulsa. July 15, 2026 edition, mga igal. Kauban gihapon ninyo, karubuntaga, hangtod alas 9. Si katropa ang Vicente Pichondo Ford. Maganda, mga igal, sa atong technical partner engineer. Engineer Virgil Picong Ordenes. Doon at ay informasyon, mga igsoon, again, dili pa na siya official and subject for confirmation, nga matod pa, hinahinay na, mga igala, nga gitanggal or natanggal na gayod ko no, ang barikada diha karon sa sulod sa prisuhan sa provincial jail. Atong pakutana, mga igala, sa atong otoridad, kung doon na ba'y pagpwersa nga nahitabo sa baong pag-disperse sa barikada or kusa ba silang ni-disperse sa ilang pagwelga o pagbarikada. Kung kumusta ang kahimtang sa atong mga empleyado diha karon sa provincial jail o kung kamusta mga higala ang mga piniriso. Muni ang gusto mahibawaan karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Abutan ni mga higala sa opisyal nga pamahayag ikan sa atong provincial government of Davao Oriental. Basigarong adlaw mga higala mo pagawas na. Okay, kining si Warden Apollo Conde mga higala ni Tago Ugyod. Wagyod mga higala bisag usa ka ik nagpagawas og iyang pamahayag sa baong insidente og panghitabo. Diya karon sa pasilidad nga iyang gidumalahan. 8:54 in the morning, mga katropa. Medyo maulanon gihapon, mga igsoon ka kurismaot. Dagko, mga higala, gihapon ang atong panahon sa gawas, karong panahon na. Dumduman ato, mga katropa, ang panglawas sa atong pamilya. Mo'y numero uno na ito, mga higala, nga prioridad. Lisod, mga higala, kung magkasakit. Sabi na, katropang Ken, kung ang imong sakit. Labi na kung ang imong sakit. Naalang sa imong una-una. Kato mga tawag na phantom sickness. Para dita magka-phantom sickness, mga higala, dita dali magkasakit o kang atong pamilya. Natumara ang atong pamilya, mga higala, kamo mismo sa atong primera klaseng food supplement. Yan ang atong premium D3, mga higala, nga soft gel capsule na makahatag ang atong instant nga energy. Tungod na doon ang kinitaas nga medium chain triglycerides. Kaya kung musulod sa atong kalawasan, mga higala, mo diretsyo kini sa atong atay o mamahimong instant nga energy. Kaya itong premium D3, mga higala, muni ang atong vitamin D3 nga adunay BCO, moringa seed oil extract, mga higala, nga ang numero uno nga katuyuan para mapugnan, mga higala, nagdili ta ma gininga tap na nining mga viruses ug bakterya mga katrop. Salamat sa ato mga katigulangan, mga igsoon, sa ato mga senior citizen ug bisag dili pa idarat. Doon kay ginahambin mga igala sa imong mata. Sa imong panagaw sa igsoon, mag Vision X Plus ka. Dapat ubangay ka magtumar mga igala o Vision X Plus. Tungkol kaya katong Vision X Plus mga katropa, inikanan sa ato mga pinalanggang senior citizen, gituyog kinipaghimo. Alang gayon sa ato mga mata. Ato na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan mga higala nga kita makabaton o glaucoma, katarata o tirigyo maguban pang mga sakit sa mata mga katol. Kini nga ato mga nindot nga produkto mga higala, nindot sa biyudni nga atong parisan mga higala sa atong Santon Plus Gold. Kini magong atong Santon Plus Gold mga higala, gigama kini sa Yes to Health Incorporated nga 100% extract supplements. Mga natural ingredients lamang mga higala ang makita nimo sa Santon Plus Gold. Ano na kini mangustin, malunggay, ang palayag, garlic o spirulina. Kini mang malunggay component mga higala o content sa atong Santon Plus Gold. Lako kining ikahatag o tabang mga higala aron maprotektahan ang ato mga kidney o atay mga igsoon. Labi na tong mga mahilig mukaon o parat o junk foods mga higala. Ha? Tapangan kita mga higala nga makadetoxify nini mga toxins o bad hormones sa atong kalawasan. Ano na sab kini mangustin mga higala ng atong Santon Plus Gold? Nasa ka-powerful antioxidant mga igsoon, antioxidant compound nga makatabang mga higala ipagawas kini mga free radicals o toxins sa atong kalawasan. Gawas pa nini mga higala, doon na sab kini mga katropa, ingredients nga ahos nga makatabang sa pagpaubos cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10 to 15% mga igsoon. Balikayan usab ang balatiang diabetes mga higala kung mutubar kita. Dili nga atong Santon Plus Gold. Kaya ako kini o ikahatag nga tabang aron muminos mga higala pagsaka sa sugar level sa atong kalawasan mga igsoon. Gawas pa nini mga higala ang Santon Plus Gold. Usa sa ingredients nini mao ang palaya nga matakakatabang kayo ng higalas pagpaubos sa mga fat o cholesterol content sa atong kalawasan para kanunay kitang healthy mga higala. Yan nga itong mga nindot nga produkto mga igsoon, mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Order online mga katropa and of course makita mga higala o mapalit diha karon sa atong Yes to Health Clinics mga igsoon. Yes to Health Clinics nationwide mga higala, dili ka nato sa City of Mati. At atong Yes to Health Clinic na himutang mga higala diha sa may A-Square Building. Ground floor lamang sa A-Square Building, Barangay Central. Quezon Street, Barangay Central mga higala ha. Yung makita po para sa ato mga kalalakihan nga medyo doon na naidako nga pagkulang kang misis o sa inyong mga partner. Sabi na sa atong obligasyon sa tinayon sa kagabihon mga igala na atong mapalipay ang atong mga asawa. Kung nakulangan na ba sa imong performance mga igso ang atong mga katipan o partner sa kinabuhi mga igala. Tumalga mo mga igsoon o Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya kinimagong atong Turbo Dietary Supplement for Men mga higala. Solid ka mga katropa kung nakaturbo ka. Katabag kini sa atong Snacks Life mga higala. Atong mag-asawa mga igsoon o ang nindot na ni FDA approved. Kung safe inumon mga katropa. Gamit na lamang 30 minutos mga higala. Kini atong Turbo Men Enhancer atong Turbo Dietary Supplement for Men. Una ka mo maglabing-labing ni Mrs. mga katrop. Kasiguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men kita. Kapalit sa mga butika o sa mga Yes to Health Clinics nationwide. Dili ka nato mga igala sa City of Mati sa itong Yes to Health Clinic. Bantay ikong oras mga igala, dili ka ron sa itong pagpangalagad. Doon ang kadlaw na nato mga igala ang gidala, gibit-bit kining isgutanan. Diya karon sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center. Naod pa mga higala nga mahumana ka ng problema, kabalo mo unsay makapahuman diya. Ha? Kung ilisa na mga higala ang kasamtangan nga warden, tad-tad na eh. Tad-tad na og gining aligasyon. Ha? Puno na ba? Puno na og gining allegation og ang bulsa siguro puno na.
5: Bulsa! Bulsa!
6: Easy na na eh. Sabi may dugaya na na diha, dagay maayo. Watay oras mga igala, watay igong oras mga katropa, drigeron sa ato pagpangalaga. Sa programa ang bulsa ay lakad kayo salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsubay o pagpamilya. Kanunay nga suporta mga higala sa programang bulsa. Mga katropas, pangalan sa atong President and CEO, si Dr. Emilito Uy. Sa pangalan mga higala sa atong Vice President, Ma'am Olive Aydos. Pangalan mga katropas sa atong General Manager, Sir Edwin Garing. Inubanan mga higala sa atong Technical Partner, Engineer sa Technical Side, kaupan na ito korabuntag, si katropang Virgil Picong Ordinary. Hinumdumi kanunay mga higala. Mga katropa, kung mapugna ng kabaturan, ang inhustisya mo'y magkakas. O kang usaka kritikal, independente, o mapangusisa nga komentaryo. Usa ka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagayosang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinihapon mga katropa ang inyong angkor na. Higala o gubos ka sulugoon sa kahangin. Mr. Bullseye Mati Dabao Oriental. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Palayaw Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw biya kong tubagon. Nawag man lagi ka.
1: Asa Reiko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikinsa.
1: Alangan kinsa

0: Exciting!
1: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa ng mga Pinoy na

0: dili magka-nervyos ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has na ang akong ibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanins ug phytoterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae ug mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang

0: sa balay. Lagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santol Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Ang pinuro.

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisonix, daghan na ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nakasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaipektibo! Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw

0: Kumasa FM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Sa kaay! Hanuman! Sayo! Nakabala!
0: Bandamay!
1: Siyoy! Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw din na. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagniw.

0: Coffee Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batiyon sa lawa. Dako ang tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Duba, gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man ka?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imna ni. Arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang gina akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos, taga-Matila, taga-driver, kaliyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos dikita lang guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang guna ko. Dili ilalim, oy, labi na, mong drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar, pagkataro na kong basa ang newspaper, kung karon, pasap ang kaya kong reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Mindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
10: Dili nagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot, naunsa man ka.
10: Sangu ka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Usa man gi.
9: Nako turbo dietary supplement for men. Diaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Pika Nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Darwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ladies and gentlemen, welcome sa tuwang mga pasiugda diri sa XFM Network Philippines. Welcome nga marin sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong miyembro sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan nito kayo mali maundang oil. Ay, nainis yung katawa mo na bugal-bugal kaayo mali. Alas Jess, ang atong oras, mga higala, welcome ka mong hurot sa tuang panaguban. Kini ang kong ako, ikaw. Live, gika nila sa studio sa XFM. Sa Tago. Ako ni mga maring, si Maring Inday Erika Deligua, padali mister sa pandi makopyan sa antungod guy, mangunay o silingan. Aga pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa, gadispos pa. O niya, tao-tao na tumakaoban si Master Inday Tanini. Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus na kaayo. Siyempre sa mga igala, in behalf po sa to ang kaoban nga grabe pinaka grass ng Bisayan. Wala lain si Tia Daria. Ang gikagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Alam mo yung mga maring, 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa diri sa XFM Mati. Mati. Taba sa mga taga XFM Mati, good morning kanyong hulot dida sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nikadaiyaing mga radyo.
1: Di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Pabuti.
1: Ginta do. Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
0: Mao ba? Live sa Takaro Mabati, mga maring, sa to ang mga kaobanan, sa to ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga naminaw karon diri sa XFM Bukidnon at ang mga binati ng mga ating paminaw sa XFM Bukidnon. Hello! Pili halang sa mga maring kay makitansap o madungog sa bato ang beauty today diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta ba mo diha mga maring ha? Ong tanga okay lang ato ang mga pamitay diha. Ha? Lili ako nun nyo kung gabay ulit na. Murag kinahala na gina siyang ipa-check up. Kay kuan lang sa basig na sa ikanang kuan. Ano sa mga di maayo ba? Huwag mabati sa Takaroon diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri. Ni Ri Ferrarin. Huwag, syempre mga maring, mabati sa Takaroon diri sa... Ay, naku, mabati sa Takaroon diri sa XFM Pagadian. Kamusta mga taga XFM Bagadian? Kamusta? Welcome ka mga hurot din sa ito ang panag-uban mga maring ha? Mga suki nga namati ka rin din sa XFM Pagadian. Welcome ka mga hurot. Dayon ka mo sa ito ang balay sa Kahanginan. Pinakasadya nga balay sa Kahanginan mga maring kini ang XFM. Pag syempre paki-follow sa mga maring ha? Paki-like and share. O niya paki... Makilili sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tago. Ay niabot naman ito 155,000 kigul. So, happy Santa kayo. Kaya niabot po taan ng ano ka naghansa. Kaya, halang-alang mga oras sa mga mari, makita na ito ang Facebook Live sa XFM Tago. XFM 107.1 Tagum. Good morning, guys. Ito ang mga silingan dapit sa Dria sa Tagum City. Labi pa sa ito ang walo ka mga lungsod sa Davao del Norte o tulo ka mga syudad. Sa mga taga New Corilla, Kapalong, Asuncion, Talaingod, sa pagdapit ng lugar dito sa kuno, sa Duhali, sa Sawata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular sa Dria sa syudad sa Tagum. Ang syudad nga daghan kaayog mall.
2: Ayon ba?
0: Ang siyempre pildi lang sa mga maring ha kay mura mo tagnaong ni Anabel ani oy. Mura mo tagnaong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diri sa dako kayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente, gidungawan lang sa to ang tower din sa mga syudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mo diya, oy? Kamusta mo na to mga pamitay, oy? Bidabi, kuan ko na, iwarawara ko ng mga pamitay. Ito ang mga tapay diya, ha? Ito ang mga kaisunan, ginamati ka rin diya sa barangay Nuevo Ilocos sa Mawab. O uban pa nga mga silingan nga barangay, mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome. Mga taga mong kayo, ako yutang natawahan. Kumusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy. Sila ni Kwan, layo ibid. Kamusta ito ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ito sabi nga mga silingang lungsod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Baragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mga urot? Welcome, welcome, welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuudan diri sa may laas. Kamusta? Kamusta man kadi adong Jeff Laak? Ang tanga na mo na sa maayong nga pagkabutang mga maringa. Paabot mo taon-taon ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest. Tagaan tala mong idea ha? Kung pwede ba mag-request sa toang page, i-comment niyo diyan inyo ang gusto madungog nga kanta mga maring kay amo ng kantahon sama sa toon na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisan unsang kanta kay kantahon na ni ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap barisyang sa barisyang. Si Master Inday Tanini taod-taod maring ha, paabutan ninyo kay gakuan pa siya, kay deposit pa siya kay murag huot na kuno kaayo ha, sa gadeposit pa siya. Basta man niya kung cellphone mo kalita man siya balin dito sa mga page sa mga siksing mga babae sa photo na badayin ko makakita anak maring ay kanang mga page sa mga siksi kaayo nga mga babae no sa puton jud ko mari makaanak ko nga ngano di man ko nga naka siksi oy ha ato sa ning lili on bi kay ano kana kuno ga comment diri ang mga maring ano kanta do na tay nga viewers nga 14 ka milyones ka buo abot na 15 day abot kini 20 ro may split jud ko diri aday. Wa jud ninyo gikanta ang Just Once gahapon hapit na ko magluod. Ingat pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo Asel kay noted pakisilik regodi ang Mr. Operator nga himsog nga to ang kanta nga Just Once apan sa dili pa ha ato na ipakanta sa to ang si Master Inday Tanini kay grabe din tiyo sa bokalista mo din sa banda kani adto. Kang si Fina Tenanbuna request kog song The Girl Has Turned to a Woman. Masa din siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City. Salamat kayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Mayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Taro? Tarong Tulie, ha? Libakira Himantayon, shout out midiria sa Timog Namina. Oy sa mga taga Timog. Sa mga taga Timog Kanukutan, sakop sa Bisayan boundary. Salamat sa iyong pagpamati din na labi pa kang Aljon, kang Libakira Himantayon mga mering. Ayan so ani ana ang pinakangilingig nga ato ang Anchor Woman Dria sa XFM Taguan. Muna siya ang isa sa din sa lantip ng tigpamaba Dria sa programang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihan sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tat. Tanini.
2: Yeah, sa ego. Hello.
0: Yeah, na ikanta ni Modri dai sa pagkuanday.
2: Sa Indonesia. Ah, okay.
0: Asa mo to diri aparing
2: ka? Ah, be.
0: Ay, ala, so Master Inday Tanini.

0: mana kay dili man si Bong Algabre.
1: Dili naman uon ni mundang ni. Unya ra kadali lang ha.
0: Ay, sige, sige be.
1: So din din lagi si mundang paring
0: ay doon na sa doon ni mura ni balik na sa siya maring.
1: Mura ni
0: mura ni ningkoy na sad ko maring.
1: Aba mura ga nakaon sur kag di maayo maring.
0: Ma o ko gikaon gabi eh. Oy.
1: Oh, ba basi gaw kakatarog luhod.
0: Ah, tama o niya talaga, chika.
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga higala. Ah, niya, nawa na.
0: Nawa na.
1: Nawa po ang vet. So, masa mali, nawa po diri. Ah, niya, lala.
0: Lala.
1: So, ato ang kanta, ato pasiyon ang kanta, pasadi pa mga higala, kini ato ang kantang ipa, atong ipadungog, na kaninyo, ato di ka na ato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, siguro habay nga matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlo-adlo nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiyon ang awit gikan kang request ni Rimotigi Maricel.
0: Aba be.
1: Ang awit na kanayon just one.
0: Just one sige be.
1: Napan sa karaoke tayo. Birahi kay nakita ng kanal.

0: manggagan mo na. Mura mo to siya ganda na, na Airmox seal.
1: Ayaw naman.
0: Nakamura siya na Airmox seal nga. Pero nakakausalin. Ay, nakasalamat kayo. Itong kantahat itong dipainungod kang Maricel. Kang, sa ito si Maricel Ramutigi. Thank you kayo. Welcome sa inyo. Ato ang panag-uban mga maring. Ay, kamong kalimot na mga ikala. Kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan, pagpalaban na sa kapsula nga, herbal, gama sa Yes to Health. Mula nung ligigihapon ito na, huwag ginipawag ni Master ang iyahang kuan ba, iyahang mikropuno. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, mabalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Na sigurado mo alim sa mga nagkadaiya, mga balatian, labi na gin mga maring ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Mabito na karon nga, doon ka na kayo mga bata pa nga, nangahiwi ng aping. Dili mo na sila adik, pero naada sila na mild stroke sila mga maring. O yun doon na sabi uban niya, bisag bata pa ka, dili makahimo. Patingala kang lami unta pang inabuhi, pero ang misis sigig mungot kay ang mister din na day kakaya mo, Jerger. Kay taas kayo og sugar. Oo, isa ba yan na maapiktuhan na imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya maapiktuhan, labing maapiktuhan basta kay taas kayo mong sugar, kay din na siya mong gahi. Muna lang siya ka ng kung diya, ka ng designer na siya diha. Ya, dili po siya pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So, wala ka lang say pulse. Wala'y pulse ba? So, inam na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga mag-normal pinamiti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay, kasabay na dyan si Tita Mananggula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ito nang birahan unya ha. Ay, standby na ninyo mga request din na kay nagkuhan pa nga ito ang katong si Dagan. Uy, maabig purtahan, alalago man si Bintana. Si Nekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko porting hubaga ang title, sige ra ko request di Jod Gantahon. Suko na ni si Nico Hau ba si Gibi na noted Nico Hau taga-airi ko niya kanang paringgap o kanang perting hubaga kanang daw sama sa ano natunok o kuan siguro rin natunok o kanang bumbil hubag o mayo na kuan na infection. Sige, noted ha sa mga ga-request alala comment mo diya na tingaw na so kining perting hubaga hatod ni kanato ka ato yung painungod kang unsa ba niya inawa man maring oy kang nikwa ha anara ha

0: kanta mga marin, katong kanta mga igana hatod sabto ka nato sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karon dapat paraminting ligon o gabas kung ato ang mga immune system. Inam taadlo-adlo mga marin o Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dinasa mga taga Nueva Iloco sa Mawag. And also, ito nating timbayan, ito ang mga senior citizen diyan, kay mamanis la ito ang mga kuan, ito ang mga kumaring, ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26 mga higala, kay diyan manta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco, karong Hulyo 26, kaoban ang Yes to Health team o ang XFM Dagom, nagsanib mo ang mga kusog day. Kaya man ha, may karoon di ang Hulyo 26 at Longo Domingo. Kaya aron nga mahatod ng mga libre ng mga servisyo. Sama sa to ang check-up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nga, makitaan sa dinyo diha kaming tulo ni Tia Daria. O ni Master Inday Tanini. O inyo sa mga lubilo diha personal. Ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Og dapod si makita po dato diya mga maring ang programa tig pamapapod sa kanaganing programa nga Exciting Pilipinas. Ya si Pari Bobong o Bobong Bong Algabri. Bong Umaki Algabri Senior. Kompleto di ba na iya kay malayan din sa dili kompleto na nga maring. Alas gestra tayo ono ng atong oras mga higala. Hoy mga tricycle drivers diri sa Dakbayan sa Tagom, kamusta ang ato ang pagpamasahero, nagkuha bang mga inkaw? Basigang hantak mo diya ha. Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng okay na lang maghantak pero ayaw gina ka ng ihurot ganyo yung income kay luway pa ba yung pamilya ka kung ang binag paabot na silang ban. Anyway mga igala na ako ang sparring partner.
1: Hello ka. Okay.
0: Maraga, nagkakagay mga
1: postura. Maraga, siguro sa hangin magkayo.
0: Pagkawas mo ganina, murag okay ra. Karon mura na kagnaunsa.
1: Lain magkayo, eh. Mura mag, sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Oo. Oh. Mukanta siguro, Kubi.
0: Katay, basinay mo sabay, ha? Inakanta. Basinay mo palo up, ha? So,
1: kasi
0: mo kantahon.
1: Break fluid. Naginom na ko break fluid.
0: Kasi mo kantahon.
1: Kuan katong pirot lang ako abe kay mamanay request si GM gapon.
0: Ah, mabasi. Hoy, good morning sa to ang di ba sa basa sakto pamarog nga General Manager sa XFM Network Philippines. Si
1: Edwin Garvey.
2: Good morning.
1: Yes, GM. Okay, so be ato nga kantahon be.
0: Ya kay pa to ang kuan, pa to ang ato ang operator napay gi kuan na napay gi ingon diri ato sa ning tilaan ni mga
1: baby on si diri, ah. John Jampong oi
0: aba
1: kani si John Jampong
0: tilaan
1: ko
0: na siya kanang takpaw ani ana mana siya
1: baby asal sa na siya title ana
0: pirot ng kahay
1: pirot ka katong kuan katong isa katong isa nga pirot ayo ni asa da
0: pirot
1: pirot ma duha man siya

0: kuan na I'm not familiar. Kuan na lang big anang
1: si lang.
0: Edi?
1: Ini kind of
0: Edi piri-piri. Ako na lang katong og kinabuhi by Victor Kahoy.
1: Akana lang.
0: Ana. Dapat ato atong ikuan oy atong i-message.
1: I-message jud ni
0: kayo. I-message kay ma.
1: Ano ta magsubay sa protocol
0: ba? Oh ma, imbudo na sa GM.
1: Imbudo ra to gahapon.
0: Imbudo ra to gahapon.
1: Hi, good morning Kang Nose Jampon.
0: Ay, libakiray man tayo na iya.

0: thank you kayo sa mga nag-request.
1: Salamat kayo ha. Salamat kayo. Ay, shout out ka Linlin. Linlin.
0: Good morning, Lin. Sorry, Lin.
1: Sorry kayo, Lin.
0: Good morning po di ay kang Josephine Napero Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako ang mga igsoon sa Maligaya, Tag-Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Well, nakapuyok-puyok ko kadali o ganang kuan ay sa Tag-Ugpo.
1: Mao ba?
0: Sakop na sa Pantukan, Tugnaw, kaya di ang ganang kuan.
1: Olo, uy.
0: Kanang munang itaw sa Tag-Ugpo, kaya nagkagabi, kaya magtiku-ko ka.
1: Grabe naman yan, grabe naman yan.
0: Lugunin mong imuhang diha-dapita, yan mga,
1: Tag-Ugpo.
0: Anak
1: ka. Bot nga ka.
0: Yes, Tugnaw, juga ay diha, yut ay.
1: Alo, uy, mas ganang kuan ang Tugnaw.
0: Hi, kang niya. The girl has turned into a woman.
1: Girls and okay kana anindot ta siya.
0: Kira sa kayanin mo na.
1: Hey, ato kan tahon kay buga og biako.
0: Noted,
1: noted, noted. Oi si Toto Richard.
0: Anya ra kato sama sound. This girl has turned into a woman. Isen siguro dia kay malibog na pra si.
1: Sige be.
0: This girl is
1: turning to a woman. This girl is turning to a woman, requested by Toto Garing Pirarin. So, Ginoo ko.
0: Ay, mga taga Jensan, good morning yun. Salamat sa pagkanaw sa paglili. Makitaan sa live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Marisol. At ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtakang paglinungag watching from Purok. Ten kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo maring salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello.
1: Hello, hello, hello. Si Liberta Sael, shout out Amari Erika de Tanini from Nuevo Iloco. Mawa, wala na ba ni?
0: Ha? Wala pa, wala pa.
1: Sige, sige ni si John Jampong. Salamat kayo ni John Jampong. Okay, salamat kayo. Sige.
0: Richard Garing, tama na George.
1: Lain ka kaning na
0: ning sidlak ng upaw o kinabuhi yugyugon di na mugahi apa
1: listingan
0: asa ni didikar

0: Selamat kayo, selamat kayo.
1: Ako tirahay ko diyan kung anbi, kanyang tatay ko ba Yuyuy Bilyamin?
0: Kana, oh. Tatay ko.
1: Kaya niyo na.
0: Matalam. Kaya na ni mo, di ko kabalo, ana.
1: Ikaw kanta.
0: Deko. Kaya
1: na-request ako na PM sa ako.
0: Ay, ikaw kanta, ha.
1: Tatay ko, manggod na ko eh.
0: Deko kabalo na, sige daw, itry daw, oh.
1: Tatay ko.
0: Oh, matalam, ay, alam na.
1: Mode na siya?
0: Oh.
1: Sige, no, sige. Ato ning ipahinungod sa ito ang mga hapal-hapal drivers. Rigilig na siya. Katong Yoyoy Bilyamin. Tatay ko. Lain lang na si Paringa. Pagkataon lang kita Grigi.
0: Mahilip na siya Grigi.
1: Si, ano si Paringa.
0: Si Paringa. Ay, pagkuan na na Paringa. Kaya hiling ka Grigi ba?
1: Lain lang na siya. Kaya makuambita ng Rigi. Oo. Sige, oy, shout out. Basa naman yung kanina.
0: Mana naman yun. Oy, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba. Aba, si Rosemary Sarinas.
1: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.
0: Mm-hmm.

0: Aman ay, garap masan mo ay, nga.
1: Ikan pa diri si Alvin Gook na kantaha taon mga request oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa mga Alvin? Murala na aning ka Alvin? Asa man imong request Alvin?
1: Ikan pa si GR inabiyugan nga maayong buntag ka tropa. Shout out na ako mga silingan diri ah. Sa may Purok Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Mati City. Abang!
0: Abang!
1: Ang ating kamati.
0: Oye, si Arturo Edkila. Katanga ko no, mabugnaw ng alasang. Abang.
1: Noted.
0: Ama. O, galing si Norbert Tahali. Count on you. Abang.
1: Tahali.
0: Noted. Sige na kay. Kani. Katanga na ning duha ni Maring Erika.
1: Sa may unahon na tabihan.
0: Kaling mabugnaw ng lasang.
1: Sige, noted.
0: Kantaha, o.
1: Oh. Dekan, pakagdos diha.
0: Napakoy trist diyo. Dungagi lang niyo.
1: Di ba ko wala mabugnaw ng lasang? Oye, kay Erko, nabaya mo ano. Sige na, ikaw na, mabuglaw ang lasang.
0: Be.
1: Masa may ikaw na, sige. So, kay kita mag-ipalik-alik doon, ikataon tani. Noted, master, ikataon tani, ikataon.
0: Ako yung kantayon ni, ay, ulam tani sa ilay.
1: Kini kataon.
0: Ay, pirot,

0: na kay bugnaw na kay lasang, bugnaw na kay lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ah, na dito yung mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba yato na kalabing ada dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon dai.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Nakuan gyud taon sa kinab yang kinabuhi na kalas gyud taon. Ako mahalo sigo ana mga banakon, melaw unta to ko banakon nga matud sa kadang ora.
0: Ako kay pagkita ko banakon, akong kutukutuhon oi.
1: Ang nga banakon.
0: Oh, ako to. May expand man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, Jai. Lailagay ka.
1: Ako lang, ang puta, libo ko ka lang, kung ano kikukar, horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yuta ka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Bing Rodrigo, impa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit
0: ka na. Si Kanon nyo, Kanon nyo, kantasan ni Kanon nyo.
1: Isang nga request.
0: Si Norbert Tahali. Ito rin pang ano kay, para din sa mga lain, no?
1: Ano, basi barangon ba ta?
0: Yes. Kat on yo, kantaha.
1: Ito as be mapatong sa ko sa bangko kay taas diyan niya. He?
0: Hoy, di sayo de Arturo, ayo mahugwa di hana.
1: Hatod ni kanato mga maring ato ang kanta sa Premium D3 capsule. Dunay virgin coconut oil, dunay malunggay oil, o vitamin D3 200 ayo. Balag wa kay ayo, inom or Premium D3 nga dunay 200 ayo. Wala tayo color, naman awang.

0: Dragon Show.
1: Thank you kayo sa mga ga-request. Katong kantahan mga igana, tutok na to sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo di na mo gahi, inamin ka na og turbo. Ang kapsula nga po, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Check.
1: Uy,
0: hey.
1: Tinunuan mo lagi na din.
2: Number one.
0: Asa man mga kwan niya?
1: Katinunuan.
3: Excuse me.
0: Ay, kala sa lang ang mga advertise. Okay, magkabayad ta, ano? Para mo nalang bayad sa tua.
1: Ay, naku, mga mare, ay maghawak. Ay, mabalik niyo malaan yung pangahinom-dom. Kini ang, yan ha? Yan ang kaliha kayo. Kini ang XFM.
0: Exciting!
4: YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 X.

0: Oh, sahaw, baby.
1: Musige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batugol taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Oy, Paring Lodi, grabiyas damgon ako, Paring Lodi, oy.
5: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
4: Paring Lodi, nagtingam ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang kubuga, oy niya. Kubug yung gayo ko gayo. Napiting kubugag yun.
5: Bati nga pa ka nga sige na magkagkahubog. Oh, kubug mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: Oh, kung siya may problema?
4: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
5: Sa ila siya?
4: Patuyo pa ita, pare. Exciting na yun. Ito, exciting na yun.
6: Exciting!
7: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Okay, we're back mga katropa.
1: Salamat kayo kang pari Ariel sa iyong kanta In My Life.
0: In My Life, good, grabe.
1: Nakagamay na lang kayo ng mga lalaki o gamiingon nga ka ng kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi. Gamay na lang kayo na.
0: Gamay na lang kayo. Pila na lang na sila, oy.
1: Murag, ambot lang ka ni si Kwan, si Nod Jampo ni Ana Baka na siya.
0: Basin.
1: Si Arturo Idkilay, Ana Baka na sila, kanamiingon sa Kwan nga kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi.
0: Ah, may mga ala nga mga factor ba no?
1: Gani.
0: So, ato ang mga kwanan, ato ang himay-himayan ron niya, Marie.
1: Sakto na siya mga Marie nga. Okay. Siyempre, kaya itong oras, alas 11:02 na sa buntag, ato ni kanato mga igala, ay, kalamit sa kape. Ang Santon Gold Coffee Mix mga Marie, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolin mismo sa inyong mga lugar. O niya pilih lang sa kay mapalit po sa to ang Yes to Health Clinic na ng butang diri sa Tagom. Paingon ka sa palingki, di akagasubay sa Ganti Road. Sa Magugpo West nalang sa wala nga bahin tapad sa Mr. DIY
0: abaan
1: ipangita si Dok CJ ni Druda kay Daniel delivery nga check up gikan sa Miyerkules nga dula sa adlaw nga Biyernes nya siyempre kung magpalit ka pangitaan sa po si Dalikyati dalang po si Palangga.
0: Ayun po niya, ayun ko na kalimti si Palangga oy kay mora ba ginay mo ang mora ba ginahan nato
1: kabalo ka ni Palangga no kung himsog siya sa
0: alang-alang alaga man sa Yes to Health. Bungsog ng yoga.
1: Una yung siya sa mga produkto sa labi pa ka nga to ang clear skin.
0: Kana.
1: Onya nga to ang pildiya lang sa kini ato ang kuan bayot. Isa din sa makapa makafit sa lawas di ay kini atong Santon Gold Herbal Tea.
0: Alang nga hawas man atanan, hawas man atanan ang mga wala na.
1: Feel ako murag mo na yung nainom ganina. Hawas tanan.
0: Hawas yung tanan yun. Lagi, lain-lagi sila
1: Ang kada best ani atong Santon Gold Herbal Tea kay kana paingon ka matulog para mas mulami among ipaghinanok. Inom kada usa ka chaa.
0: Chaa, isa ka tea.
1: Isa ka tea. Da,
0: dito tibak ha.
1: Isa ka di po to tibak ang gimong chaa ha.
0: Wala in buto.
1: Ang chaa nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Correct.
1: Ang kada best ani siya kay magnormal ang imong blood pressure. Unya ang kana gani imong pagkaon mga kanang dili mo gud maayo nang
0: kanang mga kuang ka lang mga constipated ka kanang dugay ka mahilisan.
1: Dugay ka mahilisan lain
0: kay na agoy ba wow as dugay ka out good
1: dugay ka maka libs ba
0: dugay ka maka Bangladesh
1: yes nya imo ang kuan kanang lain ba dugay ka maka Bangladesh kay baho na kay imong utot
0: kuan lain na kayo murag ang look up nimo lain na kay imong look up the amaring
1: so dapat nang normal pero minti at nang pagbawas sa matag adlaw kay dapat dili ka luya kay kanang dugay di ka kalibang maluya biya ka ana dai
0: huy magulo magkuan ka na maka doubt na oy.
1: So mag Santon Gold
0: Herbal Tea.
1: Og Santon Gold
0: Herbal Capsule.
1: Og Santon Gold
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Papalit
1: na sa mga pharmacy butika
0: sa inyo tibok. Mga lugar sa tibok kalibutan. Alam mo dito sa Yokai mapakanya mo Groro Bells.
1: Papalit ka rin sa kuhan sa katong nagira ko rin sa gawas
0: sa Ukraine.
1: Dili
0: sa man to sa
1: Hamas ba. Mapalit ka rin dito no.
0: Depende ko na distributor dito. Mota na ito si boss. Boss, naka distributor dito, boss?
1: Assign ka dito. Ikaw ka ng katigsubay ka sa mga parmasya dito.
0: Kung busy, mga kahit tadiri, oy. Busy kita sa video, okay?
1: Di ko alam dito siguro si Marlo.
0: Si Marlo lang dito kay kuan ay mga... Napotoy, kuan po ito si Marlo. Napotoy kapasidad.
1: Hindi mo ito siya tirahan. Kaya may nga mo ito mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kining tumahan, kaoban rin eh. Ay nako, hayaw ti kongkong ti kangkang kay aton birahan ang imong luwang. Mga maring alas 11:05 natong oras na pa napay ni hagit og video kidi ha.
0: Sa bali ato pa ning respetuhan. Kada lang si ugma na lang ni.
1: Assignment lang.
0: Assignment na lang na ay na.
1: Lista lang na ilista.
0: Josepina, assignment lang na imo Josepina ha.
1: Wala na may mga utang sa mga message sana na tilaan na mo tanan ha. Lalo na ba mo, kayo may pasahinan nga wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
0: Ay, may, na, kada nga Rosemary, Salinas, kung man na lang imong may pag-ibig pa ba, ha? Ana.
1: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae, kay Janjan and BB Girl.
0: Aga na.
1: Nasa'y BB Girl, mura sa si Kenneth, ay BB Girl. Na nagamay di si Kenneth. Ni sumagod iyan pagka mistiso.
0: Oo, siyempre. Namagilay mga inana ang mga faktor.
1: Nakatupad mo po sa mistisa.
0: Bagay sa sila.
1: Bagay, sa kailang may mong anak na, mara siguro si Marlo.
0: Ala, oi, sige.
1: Wala, hindi na yung anak ba?
0: Ano man?
1: Ako kani Adno, anak ko no, kaya niingon na akong amahan nga. Eh, pwede ni ita ni, kiba si na pulihan niya sa hospital?
0: Nay, nana.
1: Kaya ako mama ko, papa kay, gapo man sila o guwapa. Niya kayo, hello, kakataon ako, niingon sila, mura, diskopyado sila na, nailisan ko no ko sa hospital.
0: Dura gagi kamyuhan.
1: Oo, niya kay.
0: Giswap sa, mura, giswap.
1: Oo, niya pag diin eh, kay, positive man yun. 99.99 mo, yaman siya kong anak, gidawat talang po.
0: Gidawat talang po. Wala sa ilay, no choice yun.
1: Oo, niya.
0: Anak.
1: Pero mo lagi, muna nasaot ko, gilanot na sa humay akong ino mo eh. Wala ko patutya sa kong inahan.
0: Ay, nako, anak. So, sa talang mga inahan ron niya, no, nga, nag-antos nga, sila rami mga, kabalo ka ng mga inahan ron nga, grabe kayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo, kahit sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako mag-injeksyon na ng mga buktos ng mga inahan, bugat kayo niya, maupay magkuan, maupay magpakaon sa anak, anak, grabe kayo ba?
1: Pag-uli silang bana, kainan pa yung turbo.
0: Ano, mag-abot, pag-uli silang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag duty pag ugma, luya kayong lawas, ana ba?
1: Ay, sa ulo, ako kanino, kanang yana nun, no, pasalamat na po kung nga ka ng gidebitis na si Edgar.
0: Alam ba kay, mupilita rin si Bato, mupilita sa Edmi Games. Isa ka siguro di akong Mike B, kay, mura magalubong kay, ana, kalangkuhan ba, na alam mo mga inahan, na mga asawa, labi na kaya ikaw, grabe kay ka, workaholic kay ka, nagabot siya sa balay, niya pa'y mabana, ikaw pa'y mga sikaso sa tanan, mag problema pag ako sa'y panihapon ninyo, kunya pa ko ba, pag panihapon dito na, maabot sa banay, kung ano pa kay ka, kalang humulan dayong ka, ulum-luman na kayo, magluya na kayo pagkagawa, mag-duty, may nalama, mulakaw ka, sikasa ka mulakaw, luya ay mulawas.
1: Pero at least malang nabisbisan po ka.
0: Oh, gani.
1: Nabiyan na uban dyan nga, wala nag-ibisbis-bis-bis, nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
0: Wala na, kanang, wala kayo, kanang, uga na kayo mag-ianan sa irrigation.
1: Wala, kanang mga dihador na ang niya. Nako, dito may suit ana oi.
0: Oo, kayo lain ba kayo lan ulaw dagom na ba oh?
1: Dagom na ba ya kanang reklamo na ba si Toto kay dagom na diri sa Jensen kay tungod sa to ang mga kanta.
0: Amo gani ingon kay si Toto. Ala, amping mo tanan diyan so sa man ato na ning karatiho na nato ni.
1: Ato na ning bigyan, mas bigyan pa ning Marlo. Anya na
0: tirahin na natin, magtirahin pa ng iba.
1: Oras sa to mga maring alas 11:09 na.

tag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganun yung duha, mga Maring. O nga, apila na lang po itong isa kabigatla ninyong kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo, nagpuyo din ni sa may Asunsyon, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kwan nga ako problemas pa ni Malay kay namugoy kini mago lang kong suliran karon bahin ni sa kong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kay kamangtas ang angga ani dito sila ang lahang pamilya Georgia. Kala mga ana ang mga pangalan ng mga isu ginakayo kanang mga maro-maro ba. Pero ganahan magugog babae nga kanang murag ganang astigon pero nagtuod ko nga okay ka ayo pero bako kabalo dai nga ako man yung duminahos kanahan. Bila may kabulan na gikan atong gikasalmi na abtag mga hapit may tuig murag nakakita na ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana. Uwin na ni mga panghitabo.

0: Mang.
1: Ay pagmamang skwa kay. Kornehan ko anak.
2: Kasi bas buntag na saka na imo ang kabuhi nimo. Sige na kabuhi nimo. High blood man siguro ka pa idungon ta kag Santon plus gold.
1: Nagmintinar ko anak. Nakoy mga tulo ka baksa lang ang gipalit. Ako gusto ko mag-istorya na itakay. Hapit na ta magtuig. Tunga na ta sa tuig gikan sa itong pagkasal.
2: Mang, usama di problema ni mo. Wala man tagay problema gabi. Ano sa mga nga?
1: Dili gusto na wala mo kay problema. Kinala na tayo memorandum of agreement.
2: Ang sabot, pasabuti mo memorandum of agreement.
1: Agreement. Agreement na. Ako di ko gusto nga, nagko na talagkita, Merlo. Kay bangko na kay batasan. Ako lang ko'y batasan. Ipagawas ako akong batasan karon. Ako ay nanila ko ang istorya.
2: So, pasabutin mo ko ito. Nakailan ako sa unang mga mga bata. O, bata, dilit na kamauron. So,
1: basi,
2: kita ko taguan mo imong tirun nga pagka ikaw. Masa man taong gamang? Ano? Masa man taong gamang?
1: Basi, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy. Ang tawa ka nila sa ko, Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mga panahon sa Oras Eskwilan. Pero at sultiyan talaga sinood.
2: Manggili man, dautan, may pakita ni mo imo yung pagkaikaw. Pero sa kuha, imo mo kung ba na, di ba tag-kontra?
1: Asilan!
2: Asan man taong gaw?
1: Ayaw ko wala na!
2: Maulaw biya ko sa
1: kuha na! Kutukutuhon ta karo, kutukutuhon at na! Kutukutuhon ta karo, ay kung kuha na!
2: Gitiuna, magkuni mo, mahadlok biya ko, kaya ako kagbukton.
1: Niwa na nga niya ko ron.
2: Mura ka ganang bukton ni Alex.
1: Kamalo ba kasi akong timbang sauna, 60 karo, 50 lang ako kapin?
2: Mas ganun kuman rin.
1: Gadayet ko.
2: Mau ba?
1: Salti ang takastinood, Merlo, ha? Di ko gusto ngayon mo kung sikasika kay. Grabe na naman kayo ron.
2: Oh, salti ang takastinood, ha? Ayaw ko hunaan nga under ko ni mo, ha? Ako ko'y padre di pamilya ni rin. Dapat ako'y gahe, diri.
1: Huwag ko'y labot.
2: O niya, kasi man ay gusto ni mo, di.
1: Ay, sukol ka sa ko, ha? Salti ang takastinood. Wabay diyo ko nang hinayang kong laki. Wabay diyo ko nang hinayang kong mga kwan.
2: Sorry, man.
1: Timali na Merlo. Sukad karon, sukad karon. Dili ko gusto ni mga imo ko ang di mo ko nga pareso na ubang mga bana. Ang mga asawa nga sigasingkala ang mga bana.
2: Wa ba ta kaon sa? Gigam sa man di karmen ni. Agay gigsagpa di ba ka.
1: Mo na imo timan ani mo wa pagani kay sala.
2: Nahiya ko ang pingo.
1: Eh sama.
2: Okay.
1: Da.
2: Sa mga gawi gi so. Unsa man taong gam ka di man gagi ana.
1: Sortiya ta ka Merlo. Buwa pagali kayo sila, gilaparo na ka lang kung unsa lang makasala ka sa kuha, ha? Di ba nila?
2: Maunsa man taong gamang, eh.

0: Kung ka nalang magag medyo galong tuba pare.
1: Dahil ko dali kay Wailing House by eh, ganang napagoy ganang kinupsan nga bakbak dali.
0: Ba.
1: Lutan.
0: Ah, uyawa diba pare. Para mag uyawa diba tuba diba pare. Sa mga from A to Z ni? From G to C rit?
1: Madili eh, ganang kuhan siya, ganang
0: 30-40
1: ni. Ano 30-40? 30 ang tuba,
0: 40
1: ang tubig.
0: Bagus ka. Ang karang bungot sa ito eh, pare. Nasa ba na yun? Uy, marang yun pa. Marang nasa ba na yung mga kwari? Marang pula lagi na yung mga apig.
1: Pula ko daw. Asa man nasa napit.
0: Di ba? Kanin siya mga apig?
1: Ay, ketchup niyo eh.
0: Ah, okay. Ketchup niyo na eh.
1: Ano ko ganyan nag-barbecue.
0: Bito pare, grabe bito kayo sa social media. Pare, kita ka. Tanong video ba? Yeah. Ako pa rin sultihan na kasi noon. Kita ko itong nai-video pa rin ang ban na pa rin gibunal-bunal lang sa iyang asawa pa rin kay naabtan nito nga nag-inom pa rin. Ang mga vlog ko rin malungag makita
1: ang na ko. Ang ban gibunal-bunal lang sa asawa?
0: Oo. Ako pa rin sultihan na kasi noon pa rin. Ako, di kukuha na pa rin.
1: Ah, pa rin, hasta.
0: Ah, mama. Ang case kay kukuha na pa rin ka ng mga asawa nga mga isok. Asa makukuha na lang. Wah, ako na siya, asawa na ko. Bisa pag 300 na sa kapag, wako na lisa ka na.
1: Ngigani mo, no?
0: Lagi!
1: Ako pa rin, anak, mapugong. Ako eh, kung ano ni anak, si Paon, kumanayahan ko, anak.
0: Kuyawa ni mo, no? Kuyawa ni mo, kuya, isugan ka
1: niyo. Ako eh, sa puton sa bahay, hadlock gina sila, kay, ay, manglusot sa bitanas, lamuhot
0: ko siya. Ako asawa. Tawag ko na ako asawa. Parisya! Ay, Andre.
2: Ay,
0: Tagay mo yung kwan, tagay mo yung corn beef dri.
2: Nalapang, nahuta na sa corn beef.
0: Kung wala yung beef dito, corn lang.
2: Kanan, may beef loaf dito.
0: Kala, si.
2: Pang, mukapi ka?
0: Timplay mo yung Santon Gold Coffee Mix.
2: Mabalik ko ha niya. Tapuin ko yung corn beef, kaya gisingot ang
0: yung pang. Naka na, mo na yung mga asawa. Permihagin na.
2: Undang na kung kanang kuan na kanang di na ka mahubog na kay undang na niya ko kaya pa ni mo hala inom mo ibala ka
0: si
2: ako balik ako niya taon
0: taka pare kita ka kita ka
1: gani mo oi
0: nakakita ba ka
1: gi serbisyo man juga si mga sawa gyud
0: ako pare
1: daw sama ka sa politiko nga gi serbisyo man sing alagad sa mga tao
0: wala ko daga muna ako pare, di ko daw disiplinaho ng ako ng asawa pare.
1: Amo na eh.
0: Dili na ko na ingon nga pare, aso ko na pare, alandiron ko.
1: Ako dai.
0: Lokon.
1: Ako lagi, singkasingkahan ko sa kong asawa, ay.
0: Nasato ba, di ginay ka?
1: Ako'y, dili sa paghambog pre, o sa katingog na ko sa bahay, makita na nila musugat ako kung kilay na ko, tago sa lantanan.
0: Ako pare!
1: Asawa na ko, sok-sok lang sa katre.
0: Kukuya ko na lang! Ako, sultiya na ka, ako? Inik, abot ako ni balay pare. Ako asawa pare, ikan mo na siyang trabaho. Muna ako palong agon. Muna ako papiloon. Muna ako palapon. Mauna talan.
1: Ang igagin
0: mo. Wala ako ikikon pare.
1: Ikaw gagin na igahe, darigis niyong bahay
0: din. Putlik tail, ako lang lisa ka ng asawa pare.
1: Sige. Ikaw na ang panalo pre.
0: Pero, ikaw, dinig ka mo ka na, diginig ka pander, giday.
1: Away, magka-under na ko. Ako may panrindi pamilya. O sa katingog na ko. O sa katingog na ko, timbakuas. Nandun na ba, yun ako, bili. Dili.
0: Kuyawa, man na, pero di kita pinagdaw kung mga asawa pare.
1: Ay, kita ka ni bukton na ko.
0: Grabe bukton niyo pare. Murag, imong bukton pare ba? Kung napalit tunok-tunok, murag bunal ni barok.
1: Hindi akong bukton na ko.
3: Ayaw naman.
1: Muni ang ipa, dili mo pa oraray mga bahay, pero musipyat sila, kinira po mukuhan sila po.
0: Kuyawa niyo.
1: Ito na ko, may mo. Ay,
0: pare. Di ka basta-basta, pare.
1: Kana si Kwan, si Ambot lang, kana si Nod Jampon, mag-under po siyang asawa ni.
0: Di ka basta-basta, pare. Mora nyo din kang sigulin, pare. Yung kito si Boss Mark, pare. Nga ako ang mga amigo, pare.
1: Ah, kini si Osipina. Oh. Tinambunan, gahe mo ko na sila, ha, ni.
0: Oh.
1: Pero, ako lagi, tingala man sa atin.
0: Ako, pare, sulti ata ka. Kana, ako mga amigo, pare. Sila si Boss Mark o si Gulin? Kato ba tawanan to mga handlok na sinang asawa? Ako pare, di ko manlo sa asawa pare.
1: Grabe ka hiagin.
0: Isu kayo ni pare!
1: Pare, mo, pasin na ko pre.
0: Si pare.
1: Ilapas ko sa oras.
0: Pasa pare.
1: Masigtan ko sa asawa.
0: Si pare.
4: Mga maring! Burang
0: na siya ko ba mga maring pagka balon ako maringa mga maringa akong amigo na ko maringa bertibing kuan to kumpare na ko kana mangtas dito kayo di si magpander siyang asawa kay naman ko yung mga bana maringa para nila ni Gulin o ni Busmark nga kana mga maro-maro na ay mga kanala sila yung mga gitawag nila o kanang mga yearbook kana mga yearbook palag libog ko anak muto nga nagisugutan na isugutan mo na dito pag ulit ako sa balay maring inani mga pagkitabo

0: Man, anong karo naman ka?
1: Eh, niabot na imong gwapo kayong ba, 9 taon?
0: Eh, kalroha na imong style, ha? Sinaguban-uban mo nila ni Gulin di Dog, ni Mark.
1: Ay, nagkuhan na, kalingaw-lingaw ah. Sa good gamay.
0: Kako, kabalobi ako ng mga style ninyo. Narabay mo yung mga password, narabay mo yung pagmingon ganin na bus-bus! Ba't pasabot na, nagkauban na ninyo mga asawa?
1: Ma, nanapunay mo ang mga style ni mo nga.
0: Ansa?
1: Sila na pulmini mo na yung mga style.
0: Ay, ayaw pagkuhan. Oh, ang kakuha lang ngayon, ano nga, kusama na nga, naman may mga password nga, ganang mga yearbook, kusama na mga yearbook.
1: Ah, mga yearbook, good, ganang mga,
0: sama na.
1: Mga batchmate, ganyan to, mga good.
0: Mga classmate, ana.
1: Mga nga na.
0: Laro-laruhan na nyo mga style lang. Ganun ko rin naman ka?
1: Ayaw, saka-sakahay mong high blood guy. Bagura ba kang ligo?
0: Di ko gusto nga magwa. Ano ba yung ligo? Ay ko wala na, ha?
1: Magis kayo ni kuot ko sa imong dihadapit. Agisagpa ko ni mo.
0: Ay ko kuon ko, anak-anak. Ay, na, takda na ka naman mga amigo niyo.
1: Ako na siguro kang ipacheck up ba high blood guy ni... Suko na ba gawa ko kay buhat dautan? Samantang gabi. Ay, kejo-kejoan na gabi.
0: Ay, ay ko dot-dote, anak ba? Nakaturbo ka, no?
1: Wala, we. Ingigahe, mag-inisya kay... Gaming dinar mag-santon plus gold niya.
0: Karuhan ang style mo, ha? Karuhan ang style mo, ha?
1: Mang.
0: Ha?
1: Masa man taong ka? Ayaw pag... Ay mo manong kung suko-suko nang kainom ba ako?
0: Ano din ko? Ano din kainom ka?
1: Gahi ba ako nang kainom ko?
0: Ay kuwa ko'y labo doon gahi ka.
1: Ayaw ko pa... Isa man eh. Ikaw, gahi, iso ba ako? Agay, agay. Gilapanga ni mo agay gikutok-tok ni mo
0: ayo ko galuka-luka na yung mga style niyo, ha?
1: Sorry ba?
0: Asa man tabang na yan? Ano mo lolo ni mo? Asa man tatay mo niya? Pukaw na!
1: Tay! Gipukaw ka!
0: Tay! Asa man laban ka na yung mga apo ni mo?
2: Awa ko yung panahon.
0: Asa man ikaw nito? Asa man ikaw kumusta ba ni mga pananom ni mo nito?
2: Ah, sinambong at timgasang dahon.
0: Ayoko, kan-kan ang sinasama. Laban ka rin?
2: Ah, sige, pasin ako.
0: Kala yung bayaw niya mo diya? Ayoko, kan-kan ang sinasama. Sige, nagtuhog na yung bayaw diya.
1: Ito, kapag apilan mo na akong mga side, akong tatay na kukukuhang... Saan man taong...
0: Ay, mga iso niya. Magkulapot na ng iso niya mo. Tawagan mo yung iso niya mo diya si Pugi. Pugi!
1: Pugi!
0: Kamas niya! Ayoko, kan-kan-kan ka, ha?
3: Uy, ano na pilman ka aning isa ilan eh? Ano mo kinapil? Nagpuyo ka palinawon, ha?
1: Ilan kay ka?
0: Di ka magkapil-apil, ha? Di mo siyong mukha kasi yung soli mo.
3: Ayaw! Wala akong kinalaman dito, ha?
1: Tawarag, apil mo ni mo na kung may suono, may saan eh?
0: Kung gusto nila, kung gusto nga, parehasan ko ni mo ng ubang mga bana nga, mga asawa nga, imo nga, andiran-diran nga, ginay mong mga yung pagkwandre.
1: Wala mong gutika, andira. Good, nung sa may saaday naman, wala sa may problema ni mo.
0: Hindi, pag-iingnan lang takadaan. Diginan lang takadaan nga, dili ko gusto nga mo kung kuan-paanon kay marabangin ng mga style ninyo.
1: Dili ko, wala man, dili ko mag-under ni mo eh, kay ikaw mag...
0: Saan po kay? Mukha ka po kay? Pogs! Mukha ka, Pogs! Mupala ka, Pogs!
3: Wala, hilapot din eh! Pasin ako!
0: Hingan niyo mga kuan ni mo, ha?
1: Ang suon ako ni mong kalaki. Ano, sumantaong ka, day, uy? Muna'y epekto sa sige-sige tanaw ni mo ka ng inchik-inchik. Kaya naman gahi kayo mga salida.
0: Magbota ako talaga ang major garden. Ganaan mo kayo talaga ang major garden, be.
1: Sige, muna epekto na. Kasi kataon na ako ng mga si...
0: Idol mo lang ako na si Kwan. Idol mo lang ako na si Dauminso. O, ginatanaw mo lang ako na. Ay, kung Kwan na. Kaya idol lang ako na.
1: Amo lagi, idol ni mo na. Ya, karun. Kwan na ka ng batasan ni mo. Nautro ka galit.
0: Kaya, naan ko yung pag-istorya. Naan ko yung pag-istorya.
1: Wala mong...
0: Kasi mas Crispin. Tangin mo mga ulit Crispin. Tawa to Crispin.
1: Nga, Pin.
4: Kuya, may gabi, kuya.
1: Eh, tawag ka atin mo, gito.
0: Ikaw, tarong-tarong nga ang style ni mo, Crispin, ha?
4: Sorry, te.
0: Kasi nito?
4: Sorry, te.
1: Ay, sir, ito. Ang mga tao, yung musiki ko, ano nun ba? Sa mga tao, kabusado naman kayo ka, ana? Sa mga tao, ayaw ko yung tao, gulatang, panahon.
0: Dila ninyo.
1: Ingon ko, kung guling ko, nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
0: So, nagmahay ka?
1: Wa, ganino. Bayo, gulatang maabot, parang mag-maabot na
0: spot. Balik mo, kalokan-lokan na na.
1: Kahit...
0: Pero ako 5 mil na, be. Kaya balik na ako nakaroon din na, be.
1: 5 mil? Huwag mo ko, 5 mil din rin.
0: Hunguga! Pakita, 5 mil ito. Pantay ka sa kuha. Wala naman ko yung count, eh.
1: O, naroon, imo na yung 5 mil, oh.
0: Kasi na, malakaw na ko. Matawag na ko.
1: Nagsao naman nga sa wami, gahit, magkain. Ay, Hindi magkasawa tag tigre.
0: Mga maring, kani mo lang ang asawa mga maring. Sige mo nilis yung tanawa ng mga kuan maring ka ng sitratala ng mature garden. Mature garden maring ba? Kanagin din siya mga kuan. Sa hindi kayo tagdo na niya maring. Mga kuan ba siya? Magmunimunim. Sukot rin po din siya usa. Kaya ako sa puto ni siya, may laman ako niya sa puto niya maring kayo. Kaya tira ko sa mga ang aura sa iyang naong, o niya, ang smile kay pikas na. Pero tira mo yung isugag yun. Nagkikausahan ni maring ha, giblock ko sa Facebook ani, o niya, akong gidoloy, niya, pag umana, ngayon kong pasailo, gipadala lang kong mga mensahero. Kunulihan po niya maring. Kamalong ka mga maring, naiusa ka one time ana. Nakuban mi ana dito kauban akong kumpari kay na mo birthday ngina ni mga pangitabo

0: Pre.
1: Pre, ah.
0: Okay, okay ba dari pamistahan, pre?
1: Okay kay pare, kay kining balaya, pre. Para na pala kunig mga igsuon, pre.
0: Oh, di ka tam hello, Andre.
1: Ay, kabalaka, pre. Odra, baliw na ko ni pre. Oh, duha, ihatag niyo yung dos mga asawa, pre.
0: Tawas tapol?
1: Tawas tapol na, pre. Tawas tapol.
2: Ayun, ma.
1: Tawas tapol na siya, pre.
0: Sige, tawag ko sa mga asawa, pre. Han! Ana!
1: Sa ay kung sa gitagiti ba? Ay kung sa gitagiti ba?
0: Gitawag raman. Gud, hinay raman ito pagtawag.
1: Kabalo ka nagtanaw ko doon sa kong cellphone ng Juan Mitchell Gardin. Mo kong tawang, tarong-tarong nga ko ba?
0: Buwang lang kasi tatanaw ng inchik-inchik. Saan mo tawag?
1: Inchik-inchik pala nga. Kaya mana? Korean-Korean mana?
0: Inchik mo guna ko. Taiwanese mana? Mitchell, pataka, rajig ko no? Iya, mga kong dito kay...
1: Ay kung sa gitagiti, ay kung sa gitagiti.
0: Nagsuka na niya, pre.
3: Ah, pre, nalani, pre.
0: Sige.
3: Atap na pare!
0: Sige. Ana, tara. Huka na.
1: Siyong kusin o, takas mo kilit.
0: Igusto po di mo kilit. Usa mo kay... Pagkakita na mag-iisog naman ng ka.
1: Ayaw kong sagit-sagiti. Ay kong sagit-sagiti.
0: Singkit ba na ito? Ang itawag naman ka. Usa mong taong ka eh?
1: Ay kong pariyasan ng uban ba nga mga ban na ba nga? Ako ang mga asawa ka ng mga ban nilang nasigasing kagdagagtao ba?
0: Singkit ba na ikang itawag naman ka kimaon na?
1: Ay kong kuha na ba? Gutu-gutuhon takabi.
0: Agay. I-apercut ko ni mo. Usa mo? Agay. Di ko karugao na na eh. Nakutupo.
1: Diyan na! Blakaw na ko!
0: Ana!
3: Ito, nagawas ko dyan. Saan? Pare! Saan ito, pare? Muna mag nag-away ba si mga asawa, pare?
0: Wala eh. Mampalood daw siya sa gawas. Tanaw mo ito kay Inchik-Inchik. Na-expire yung load.
3: Tanaw siya ka naman, CEO?
0: Kana mo na yung natanaw niya, pare?
3: Kana mo ingon nga. Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
0: Oo, muna natanaw niya. Ay, ni kuha na siya. Balik dito, pare. Ay, nga.
3: Pare.
0: Oo.
3: Marag, kuhal ka pare, marag daog ka si mga asawa pare.
0: O sino? Taka, aramang taong kayo.
3: Nagkita na ako ganila pare, ginasigikusi ka pare, gikutukutu ka pare, marag wala ka niya, buka niya arte pare.
0: Nagkansika, aramin, nagkuhan, aramin, nagkusgusnot ba? Kasi, under ba ito? Sipaon, ganoon to.
3: Ako pare, sulti yan.
0: Pagpalik to na ni, ispaon ko to si Tubang nga ni mo.
3: Kana may sakto, kana may sakto.
0: Under ko taong.
1: Usa! Sige ni mo, sige ni mo.
0: Di kayo nang nag-istorya may karate ni pare. Di ba pre? Karate pre?
3: Oo, oo.
0: Masipa pre?
3: Oo, bita ma rin. Mabunawa pa rin.
0: Una yung mong istoryahan. Di sugan.
1: Dalawa na yung mga siya. Ulis balay. Maulis sa balay ha?
0: Pakulo niya.
1: Ihapan ta kagkalima ko. Di ka ulis balay. Bantay ka sa kuha.
0: Namista pag ita.
1: Diyan na ka.
0: Mangtara na. Pre, ganang lain akong tiyan pre. Muli isa ko pre.
3: Pareha na akong tiyan. Pareha na akong amigo na ito kanina.
0: Mamugit pre. Balik na ko pa pre.
3: Sige pare.

0: Ana, sa mga skandalo ka sa kining nagnimista ta?
1: Da!
0: Sayang kayo itong mga litson nga. Ani, huroto gaon si Pari Darwin ra.
1: Da, wailami.
0: O siya wailami, upakatilaw, wailami.
1: Da, tagad.
0: Ikaw ba? Istukar po na imo ang guwan dito, no? Imo kabuhi imo dito sa dekang tao?
1: Na naman?
0: Imo ra ba rin ang pasakitan dito nga? Salamat siya, pinanggat ka din kong baos.
1: Ay ko ka na, ay ko ka din ka na istirig mga nana.
0: Di pata ka pinanggat, pagpertag.
1: Ay ko istirig labsong. Hulti at kabadlo, ay ko ka na na, ha? Basing imo kong ipakita niya sa mga kwanin mo, mga amigo ni mo, mga under kwanin mo. Imo kong nga isisiho lang kwanin mo.
0: Ay, pakita na ito. Ikaw mo kayo nagkawan-kawan gani. Kasi pakita-kita ka under. Ikaw mo kayo nag...
1: Kaya bawa ba yakwanin mo? Ganun yung style ni mo? Nagkas na naman kayo na galang kong ikuan. Nagkaroon ko yung napansin ni mo? Magkakita kang patanon mo. Layan yung gagangisi-ngisi.
0: Amo gani. Ay, kasi ganang kusok-kusok patakar. Naka-ebidensya.
1: Kasi may ebidensya. Kasi ebidensya. Kinangan na ba ebidensya na? Nga klaro na kayo ng imong mga lihok.
0: Kano sa makakita nga nag-ngisi-ngisi kong doon ay batanon. Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Niadto ka dito atong maligyag maruya, pertingisi di mo.
0: Kita, day ka? Taka ra siyong gano'n?
1: Kaysa man ako na doon nga istorya, be. Nga nangadto mo ko naman sa mga amigo dito niya. Naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa katong tindirag maruya nga murag pangalaan o ganing kuan kasag.
0: Katong murag, ang mata murag rabbit?
1: Murag lambay. Murag matang lambay, be.
0: Kaya ikaw, warningan taga, ikaw sige, labi pag daghang tao, di ko gusto mga, abi pala kasi kasultin ng mga amigo na kung tuo ba ginagin na silang nagkuhan, ganang gahe dris ba eh. Hindi kasi ginguna na, kay asawa tarata ka.
1: Ayaw ko kuhan na niya, ayaw. Ay,
0: padre, di pamilya din eh.
1: Mau ba? Mau na yung kinapahambog ni mo?
0: Kasi pahambog.
1: Ha? Talas tatay ni mo? Tabis-tabis lang, tabis-tabis mga tay.
2: Sorry po.
1: Kumusta ba na yung pagpangumali to?
2: Awa lagi.
1: Ha?
2: Sinaw ang dautip ka sa bunga. Dako kong harvest.
1: Tumaka to isa ka asa sa Pugi. Pugi!
2: Pugi! Te, may gabi iti.
1: Di, ama ko. Hindi mga crispy, di ka crispy. Di.
2: Sorry, te.
1: Di, Pugi. Tumaka sa Pugi dito.
0: Si Pugi dito.
1: Pugi! Pugi!
3: Uy, baya! Tinatawag mo na ako!
0: Oh, nanam.
1: May mga spooky. Kaya magkapawala sa kong stress, Pugi. Kung sa may mong mga kwanan mong kada yung mga magulang niyo, Pugi. Kwanan na, sulti-sulti, tamag-tambagi na. Gadili ko, ipanaradil. Kasamot ka?
3: Oh, Marlo! Magbago ka na!
0: Gamas to, damay. Gamay ka ba? Limitahero ko di mong kamaldita ni mo, ana. Huwag ito ikaw mauna na yung style ni mo. Sige ka suko. Ano na ako naman? Kunot na, oh. Ang imong edad is 32. Mamura na kag 52.
1: Kuya, okay ka magkastorya na ko. Kaya nga naman, nanakay lain?
0: Nanapunta na yung istorya, ha?
1: Nanakay gi... Bidibiran nga matanon?
0: Umuriak ta, inundin ta ni mong nailain.
1: Ha?
0: Huwag nita muriak, may kag... Ah, kanaganing. Wala na ganing. Kanaman kay lain. Ambot.
1: Malaman, so, karon, ako yung mong dautan na. Oh, mamadyo ka, kaya ako ba yung mong dautan ni mo?
0: Isang mo na yung dautan rin eh, kaya mo ko gibuhat dautan, ikaw may sige.
1: Kuya, okay ka mag-historyan ako, ba no? Ha? Murang ka ng, unsa dyo ka kahinlog yun? Ha? Kabalo ba yung kunin mo na style ni mo, Marlo? Ha?
0: Ano po nang style ni mo? Imuro tayo sige, pasangin lang. Sige na tayo mo pasakitan.
1: Pasakitan?
0: Oo.
1: Muna niyo gusto?
0: Okay. Gikuto-kuto na pagkundi mo. Sayang kayo, maligwa na kunin mong ba.
1: Kunin mong timanaan ni mo.
0: Agay.
1: Samtang buhay pa ko. Dili ka pwede magbulag sa kuha.
0: Mang.
1: Kung kadesisyon kang magbulag sa kuha, timan eh, huna-huna sa pagkadaghan. Basig. Dili na ka makakita sa lindot kayang kalibutan.
0: Mang. Ana.
1: Problema karon mga maring. Saan ba na ko na yung asawa nga si Ana nga, pero hindi mang tasa nga. Di man yun ko kalihukan niya, wamot ako igibuhat niya. Tanan na lang mga kuwan ako, di siya gusto ko nung andir-andiro na ko. Saan ba na ko siya gi-andir? Pati ito ako mga isuon, ako nga tatay na ko, malamay niya. Butan man tani siya kayo, pero naman kasi iyang channel. Tapaki ko ni Jove, saan man ako ni Bian na magan ako ni, pero ay labi sumas makikuan din niya, ay, pero malagi sigibig ka away. Maluoy mo tambagi ko. Di nila lang kutob. Marlo.

0: iso mga mering balik ta.
1: Grabe juga ayo.
0: Grabe oi.
1: Ngara sa mento.
0: Grabe kayo sa mga kuandre.
1: Grabe sa nadi ay.
0: Dili man gini sila ma kuano ay mga action magita nila ka. Mamuhipoy sa tani nila oi.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty hindi ay mga mering.
0: Ay nako mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamagyapan na matin diri sa XFM.
0: Yes, exciting!
1: Siyempre, kini ang programa nga ginapaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Ano, so, dagang kayo nag-atang aning programa, ano? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Gahidsit na mga secure.
0: Oh, mga hidsit, mga secure, kay gahidsit na sila. Grabe d'yo kayo.
1: Ah, mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Ah, grabe kayo. So, hindi mong inala nga mga sitwasyon. Ito nisgutan na maring. Nag-ibang inala nga mga factor, no? Nga, mga asawa nga. Abot nung no, mga napugay mga ba? Napod nga grabe po kayo ka hinapat silang mga asawa. Napoy mga asawa nga hinapat silang ba?
1: Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa kasagaran sa asawa magpakarinong gina sa sila gisiga sa mga sa bahay
0: mamang gina mga asawa gyud
1: sa kita na desisyon diha mga marin
0: pero labi mga asawa nga kanang kamalusan nung sabot
1: kasagaran biya na ako lang yung experience no kasagaran desisyon ang sasakto sa bahay na gyud
0: nagibangin ana
1: sa kasagaran kay
0: ni sulimban na silinlin no dislini di kadili mo di man oyon silinlin ana kay
1: alaba may example na ko ayo sa kaplano sa bana nga ikaayo silang kinabuhi pero di masugot ang asawa kay kana laging maduo lagi daw ang bana sa kanang mga tentasyon
0: ni may nana
1: halbawa ka lang gikuha ang bana sa ako gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sang artista
0: ana agwapo na kay nagbana kung ano na istorya ha
1: masuko ba niya sa ako ay iparis pa lang kalito ani kindi
0: ha ano yung mga inana
1: kindi biluso
0: hilig biya kitong bawag rapod biya ka bawag biya na yung gamot
1: kabala biya suka ka na muna hilig ni kindi ha niya magpaligoan ka mga artista ka
0: may mga inana nga mga factor no pero ano ba yung mga bana po na kwan pero sa kuan agad siguro na sa tao ra maring ha kaya obala na maring ha ang obala na kaya may ubang mga asawa nga siya may problema alam mo sugot rin po pero ano ba yung mga asawa nga di yung sugot persama ni ani ana nga asawa ni Marlo
1: labi na nakabalo na ang asawa nga kabalo po sa imo ni Marlo nga kanay mo mura nag-iyas murado
0: ano mo yung mga ana no nga mga kwan magkaya naman yung mga ana nga mga kwan mga isug mo dyan sila kayo
1: kanay mga letter A
0: laki kayo lang ana sugot rin po. Man, na grabe kayo mo. Dalira kayo ka. Ang oba na lang kana. Bitig mang tasa. Nya ang smile kana nga mailan gani mo nga kwan. Pikas. Pikas kay smile.
1: Ako na ko ina kaila pwede man to ana.
0: Ah, asa man?
1: Gangga.
0: Kwento, labaw sa dos siya.
1: Oo, kwento.
0: Nagin na siya sa babae.
1: Oo, mga ingana, gina sila.
0: But anyway, no, ito nitang bagan, guy. Muraga, mo-flight dasad ko sa Bangladesh niya, dadad.
1: Lain na mo din ba?
0: Nito
1: maglangay.
0: Nito maglangay, kay para makakuan po ito, makatiyam-tiyam po ito.
1: Oo, ganit, no? Kaya ron nga maka...
0: Giyo naman itong gasol, takang lalay kulang.
1: Ang problema ba si Naya nakauna nitong takang? Doon kayo mabuka lang niya ang takang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marim kayo. Doon na tayo on 14 minutos na nakalabay. 14 ka, 40 minutos na nakalabay sa alas 11. Kini ato ang programa. Ato di ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa... Paligon sa ito ang... Mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani maring mulantip ato ang panguna-huna. Ta maka-memorize o dali ta maka-hinumdum. Di ta makalimot nga kana di ay mga maring nga doon tayo mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakpan nga pag-estudya, kung doon tayo mga problema, dali tayo makapangita o solusyon basta

0: ka Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay lantip ang ito pangunahuna, ang Santon Plus Coffee Mix, dunay isang cup nga ang mangustin, dunay malunggay o dinilan sonis.
1: Dinilan sonis.
0: Maya rupon. Soybean eh.
1: Soyabean.
0: Soyabean o soyabean?
1: Soyabean. Ah, sige, wala pa ka ng... So, kining Marlo, no? Ang imuha di Marlo kay... naman na ayaw, sama sa mong gingon kay... Gamay lang kayo mag-diferensya kapon sa nagpadala sa mong suwat itong mong center na to kapon. Mamaura po, pero gamay lang diferensya. Kaya imuha, kwa lang yapon na imuha, imuha lang yapon na kay asawa naman na, naaranalin mo. Yung imuha ng dugay-dugayon, yung imuha ng dugay-dugayon, papanay mo lang, dapat imuha ng isitel daan. Ayan, papuntag tuig kay pasabta lang na si Ana kay kasagaran yung mga ana, mga mangtason yun na siya. Nagin ay mga kwala na, mga ila, mga talent nila nga da, may lami, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kay mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung mga asawa nga si Ana o panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Hanggod og mapon, kita magkaoban mga marin diri sa ato ang programa nga Kung Ako Ikaw. Sa ngalan sa sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
1: Okay, siyempre.
0: Ako si Maring Inday Erika Dali Guapa Dali Mister sa Pani Makopensa Antong Wadgay Mangunay og si Lengal.
1: Master Inday Dali, nagkasalamat! Okay, thank you for watching!

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa bundag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Cove.
3: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usarang usasyon worker. Tumod sa kakapoy sa trabaho, pag

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Papalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
1: Sa sumilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwa.

0: pampaon ng headlines, sinatid po sa atin katropa ng Santon Gold Gope Mix. Senator Marcoleta, inilipat na sa Quezon City Jail. Senador, nakalakad na muli, matapos pong na-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
1: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senator Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
0: House Prosecution, tinanggi pong nagduwag sa pag-arap kay Solaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
1: BIR Tax Records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan tuwing ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
0: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games Project.
1: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
0: Balitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
1: Balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
0: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial
1: agreement. BIR Tax Records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan. Why?
0: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 Live. Mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, patay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa Augustine, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
2: XFM News Nationwide.
1: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdirig sa korte.
2: Nationwide.
0: Nagpasok po ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na Defensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang iniahay na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense. Kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang mga irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, sinabi ni Matibag na muli ring rerepasuhin ng ahensya ang controversial na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Giti Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Commission on Elections sinikayad po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katro pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Hinulok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng Bantayan, ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections na gagarapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda

0: 10.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution No. 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangiisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyon Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaki

0: 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live. Report. Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: 5,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilitra ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iyo pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin sa Jensen ang balita. Katropa, meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
4: Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang

0: dumal-dumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pamatukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ang buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong payam ng XFM Jensan, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
1: Siyempre, ginakundin na namo kini o kami nagkasagit yung superstitious madawat ang naitabo sa mong kauban. Kay sa kabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDDC and DXMS.
0: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudrat Municipal Police Station para sa mabilis na imbisigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
1: Ang yung gigos ay matutukan ang insidente. Ang problema manggod ani ko bang Ivan na ang manggod digre ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao relaxan, dili mo hata sa information, kaya lagi padlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili lang atong mga law enforcement agencies or do ginahimo nila tanan. Pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makakabang sa paglutas sa kaso.
0: Tiniyak naman ang kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuo na ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, 3 suspek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Ito naman po, katropa, boyfriend, nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend. Matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
5: Live report. Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta na isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Batagaya, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumumbahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isang gawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang infeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukulan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Report. Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Sipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishment, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa imbestigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan na isinugot pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa imbestigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
8: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
0: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng para, hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
1: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
0: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa ay inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasabay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa US Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni US President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz, kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonso sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano si ng alita na pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, isimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandun City Arena sa Ilocos Sur. Litbit national team ang halos parehong lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin ang alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday. Para sa huling laro sa group stage, ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semi-finals. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sa katya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa

0: kodayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at bulig na oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Ginugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin na ang mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay.

Maayong adlaw mga katropa, welcome! Ano usapan niya itong programa The Secret of Health? Ano yung usapan inyong health consultant si Jenny Drudan? Sige hapon inyong magkauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay sa ato agayong mga panglawas, hilabi na sa unsa sa gihapon atong mahatagan o pagtagadog matuldukan kinigayong mga balatian no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mangkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karoon din sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na no? Din sa ato agayong XFM 107.9

0: 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta Tagumen nyo sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamudiha? No, nga din ang tanan na hinaot, no? Nakakaon na karon mga katropa, nakapaniod to na. Tungod kay oras na to, Stibug Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no? Tagumen nyo. Pabani ako ninyo mga katropa ninyo atong programa. Ah, sa mga nagapaminaw din karon samtang nagakaon or sikaso sa ilaha gayong paniod to mga katropa. Pwede ka mo-uban sa atong programa. Just text your concern and messages. That's one text line number na 0909-1762844. Usbud ko ha ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kang hatagan o pagtagad, no? Ang inyohang mga gipadalang pangutana unya, human gayod sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta ka mo din ha mga katropa, no? Asa man kakaroon ng lugar, usbon ko may adlaw. Og welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, siyempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din na maghahatag ka natog inspirasyon. Og paglaom, hilabi na kung ikaw adun na gayo balatian din ha. Nga din na dugay na nimong gidadala. Ninyo atong programa, The Secret of Health, ha? Ato gayong ginahatagan o pagtagad, atong ginatunan ang mga butang. Kadi nabisan unsa pamanday nga balatian, basta nasahin rin na kung sa'y hinungdan ni ini, pwede gayo di akini magkaangkon o kayuhan. Ilabi na kung adunay willingness, na? Ang usang katao nga din nagbalatian mga katropa, nga din adunay disiplina nga pagahimuon. Kubaran tayo na ito o mga pamaagi, mga modalities, na nga pwede gayong i-apply. And natural way, you know, nga nato mga katropa, especially ang ato ang mga therapies, nutritional therapies, no? Juicing a therapy, kauban usab, ang ato aga yung mga guidelines. So, by God's grace and help, pwede kayo magkaangkod o gagayuhan ng mga katropa. Labi na, no? Para gayon, mapugkad o malikayan ang mga balatian. Tungod kay lagi, prevention is always better than a cure. Mao nang kini ato programa The Secret of Health ato gayong ginahimay-himay pag-ayo kini mga simpleng butang nga mga makatabangan hika nato, okay? So welcome ang tanan asa man kakaron nga lugar and live usab kita ha pinaagi sa atong XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo ha gayong matag Facebook apps, no? I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usab ka mo din ha, mag-comment if you have concerns and questions, no, regarding sa atong panglawas or aduna ka mo'y gusto itimbaya. Pwede kaayo mga katropa ha. And happy viewing, Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha, Sir Harold, no? And welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kaoban na iyong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Oras, alas 12:44 na. Huwag kining oras na, sige hapon, hatod ka ninyo. Sa Yes to Health Incorporated, na maugay nagpaluyo ni itong programa The Secret of Health kauban, ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gilabi na atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kini atong ultimate tayo, padayon ang paghatod ka ninyo kaayuhan na mga katropa. Mutaban sa lawas, para gayod malikayan ang mga balatian. O kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto, no, mas mutaban sa lawas aron gayod mapasiguli, no, ang pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa panglawas sa mga katropa. Mas gikinahanglan, no, kung dapat natong hisayran o atong isipon pirmi mga katropa, if we have health problems, that is the time nga mas nanginahanglan o igong sustansya ang lawas. Mabitaw siya kung atong balikan ang mga sinaunang panahon. Tingala ka, no? Kung ano na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina. Wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod ka usas sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. No? Ang ilhang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no? Mga gulay, mga gatropa, mga prutas. Wala dito tayo kayo makita nga mga proseso nga mga pagkaon, labi na sinaunang panahon. Halos gid na mga presko nga mga pagkaon. No? So maunang, ang mga pagtuno sa karon sa atong mga health experts, labi na sa atong mga naturopata practitioner, they believe na usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan o matuldukan, no? Kining gitawag na ito nga balatian, mao ka ng panahon nga din mas gikinahanglan o sustansya ang lawas. Mao nang pirmi na ito ginapahinumdom, gina-advise, gani sa mismo na itong mga client nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic, matingala sila nga, no, manindok, ang daghan magbabawal. No? Doon mga dietary guidelines tungod kay sa pag-angkon o kayuhan usas pinaka-importante kiniga yung pagpili sa mga pagkaon. Mano aton gina-advise mga katropa, likay ani, likay anak, pansamantala naman. Di po pasabot nga din na permi na yun or di na yun kamukaon ni anak. Okay, wak man tayo katungod nga din na dilian na yun na sila mga katropa. Ang ato alam is to advise. And then narapod sila kung ilang sundon, labi na sa panahon nga din na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala, likayan sa yun ang bawal. Maunang taon, pila na takatuig mga katropa na hindi nga ito ang servisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Tawon, daghan na gayod ang naayo sa ilahang mga balatian, daghan na agdatabangan. Tungod kay usa sa pinakasikreto, kining gitawag na itong healthy diet, no? Kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod rin na, duwagan din sa ito ang modalities. Pwede gayod makaangkon o gayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdom, no, mga katropa. Pila na lamang kaadlaw na ano lang sa 11, no? 11 kaadlaw, mga katropa, tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, nga diin kini pagahimuon karong July 26 dinagayod, no, sa Barangay Nuevo Mawab, Davao de Oro. Diha ipahigayon hang ato ang Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Usbon ko karo gayong July 26. No, kauban na to din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum. Gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and siyempre ang Yes to Health Tagum branch usab, mga katropa. Ang tanang libreng serbisyo, among ihatod nga na kaninyo, no? Hilabi na itong libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wa mo'y panahon, nga din makaato sa itong Yes to Health Clinic, bisag ka mo, taga-mawab raman unta, pero kay basig-busy kayo mo, or doon na ba'y mga circumstansya nga din dili, no? Makahigayon sa pagbisita sa itong Yes to Health Clinic, kami na mismo muato din na sa inyuhang lugar, no? Para kamo mismo maka-avail sa tuwaga yung mga libreng serbisyo, hilabi na ito ang libreng check-up o consultation. And then, libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, therahertz therapy, health counseling. And syempre, aduna pa yung mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum. Hilabi na nga ito ang libreng bugas, asa ka na. No, doon natin libreng bugas usab, mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26 at huwag gayong paghahimoon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dinagayod sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao de Oro, mga katropa. And sa mga tagamati, no, buot ko sabi pa hinumdom o pahibalo, tungod kay ugma na gayon, no, ang ato ang schedule din ha, mga katropa. Uy, ugma na, no, July 16. Busa sa mga tagamati, no, mga taga Davao Oriental, Lakita Kids tomorrow, no, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up and consultation. Dina gayud sa mismo natong clinic address sa Mati Branch, mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya. Timan iugma ra pod ang ato ang schedule din ha. Only one day. And then the next na pod nga schedule is next month. Sunod bulan na pod, mga katropa. Manang i-grab na ninyo ang opportunity. Maghimamata din na personal, ugma gayud mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng konsultasyon. Din na mismo sa atuwa gayong Yes to Heart Clinic, Mati Branch, mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha. Nata sa A Square Building, no? Barangay Central. O, ubos rata mismo sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. Mao na ang ato ang clinic address din ha. Kita kits ugma alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Alas 12:51 na mga katropa. Aga balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita ugat manindot nga testimonya, no? Ining atong programa The Secret of Health. Kung ikaw adunay balatian ayaw kawala sa paglaom, ania paminawa makahatag inspirasyon nga din na pwede di ay magkaangkon o kayuhan na bisan unsa pa man nga balatian atong paminawan.
1: Kumusta bago pa niya ito din sa Yes Grant? Isa ganito yun ang mga balatian?
2: Ako di Bati, ito, nakita na itong mabaga. Boso ko, ako to, ako ka, kung sumod, nag-lay-lay, pangikusok.
1: Uy, kumusta man sa pa eh? So diyan, nisuway na pa sa pagpanambal sa Yes Grant. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days, nagi ko yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay lang?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng lay-lay,
3: dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa

balik kita mga katropan. Ini atong programan The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkauban, your health consultant si Jay Nedruda. Inyong nadungog, no? Na grabe kanidot nga testimonya, makahatag ka natong inspirasyon. Nga din gani, no? Samtang gina-interview nato ni tatay, ako pang nahinduman, kini si tatay, atuan siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Sadyang ato ni siyang gi-interview, makita bitaw nato kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagatanaw sa live na nakita ninyo naka okay ma-flash man pod mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay, no, sa mga nagatanaw sa atong Facebook live. For sure nakita ninyo ang panagway ni tatay, no. Naka sunglasses pa ni tatay, pero bisan pa man naka sunglasses, makita nimo ang pahiyom siyang panagway. Tungod kay lagi nalipay siya, no, kaya nakaangkon siya kayuhan. Sadyang nisuway gayon sa ito ang pagpanambal na din sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atuan ang paningkamutan, uban stabang sige no mga katropa nga din kamo matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan hawa tayo piling edad basado na problema sa panglawas. You are very welcome mga katropa. And happy viewing, no? Usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon, especially, no, to Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong panood to katropa Doc CJ, and always watching your The Secret of Health from Mawab Davao de Oro. Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din, eh, no? Be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raksoman de la Peña. Mabitaw yung nag-ingon na ito ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No? Kana nga quote, no? Gihimo ka na sa ito ang mga health expert, mga katropa. Tukod ka lagi, no? Ang ilahang pagtuon, na kung unsa man ang atong pagkakanon mga katropa, no, bisan pagbuto tag sa dili, pero magresulta gayud kini sa ato ang panglawas sa malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga quote na himo nila, no, nga what we eat is who we are, tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian, usa sa pinakahinungdan nini mao gayud kini gitawag na tog diet and lifestyle mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health ato ta sa ato agayong gitawag nga health information. Atong ipadayo, no, o gatong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko mga katropa kahapon, no, sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimo nga health program, usa sa maanindot, no, nga impormasyon tungod kay halos tanan wala sayod nga diin ang lawas di ay aduna day gitawag datog duha or ikaduha nga kasing-kasing, no, tungod kay lagi syempre focus ramang kita sa ato ang kasing-kasing, no, the real heart ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa ato ang dughan. Pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon din sa atong mga eksperto, even the science itself, na po din gitawag na ito ga second heart mga katropa o ikaduhang kasing-kasing. No, og atong naisera nga kini din ikaduhang kasing-kasing mo kining gitawag na ito ga calf muscle. No, ang mga muscle or ato ang mismong bagtak, no, si Bisaya pa para mas masabta, no, kini ato ang bagtak kining muscle sa likod sa ato mga batiis, mao din ay gitawag nga second heart or ikaduha nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing nga din anas ato ang dughan, ato na isairan gahapon kung sa mga function nining ato ikaduha usab nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing, ang pinaka trabaho niya is to pump the blood, pagbomba sa dugo, para ang dugo moadto sa ubos nga bahin sa ato ang lawas. Unya ang ato ikaduha nga kasing-kasing usab mga katropa, mubomba po ni siya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing o ginaog sa tiil, mubalik pagsaka mga katropa. Manay trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing, no? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mo bumba siya para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing, mubalik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi doon ay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin, mao nang kung dili bumbahon,
dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no? Moagi sa ato gayong baga mga katropa. That is why, no, usa sa pinaka-importante kaning gitawag na itong akalihukan sa ato ang ikaduhang kasing-kasing, no? Gani ato ang nahisairan kahapon sa ato ang pagtuon, pero para lang ma-refresh ang ato ang minds, no? Ang ato ang mga panghuna-huna din ha mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing di na kayo magalihok, no, wala kayo na activate, wala kayo na function, no, pasisigira kag lingkod din ha, o wa kay nimo ginagamit ang imuhang bagtak din ha, no? Sigira lingkod, sigighigda o ron sa ba. So kung wa kayo na activate ang imuhang second heart mga katropa, ay nako po, doon na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tug swelling, no, pagpanghupong, pagpanghubag, no, kay kanang mga tubig bitaw. Pag too much liquid sa dinha gayon sa imuhang mga veins, mga kaugatan, hilabi na kay wala kayo natarong ang circulation tungod kay nagpundura din ha, kawa man kayo na pump, wa man kayo lihok-lihok. Oh, nahitabo, adunay mahitabo nga gitawag na to swelling mga katropa. Varicose veins, one also the result. No, mga katropa na to din ha, basig adunay mo yung mga varicose veins. Usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit ha, inyo ha gayong mga second heart mga katropa. And ikatulo, kining blood clots, usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots, so pwede mabuo, no? Ang dinagayod sa gitawag natog lower part of our body. No? Tungod kay slow moving of blood, ay maugid na, mahitabo po na sa gitawag natog o magresulta po na sa gitawag natog blood clot. No? Maunang kinahanglan, ilok-lihok dyan tawon mga katropa. Unya, ang pinaka problema ni ini or seryoso nga kondisyon, ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle, adunay gitawag natog heart strain. Unsa man ning heart strain, pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsang panghitabo nga nung pagka heart strain man dok, kung adunay gitawag natog wala na activate, wala na gamit kining gitawag natog nga second heart. Of course, atong balikan ang senaryo nga dinahitabo sulod sa ato ang lawas. No, ang tinuod ato nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo. Para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya gadugo mga katropa. Aron tuod niya na ang dugo nga din gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones, alang gayod sa kinatibok ang lawas. Muadto na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas, no, to every cells, tissues, organs, and systems mga katropa. Pag abot ana sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa, dili na adayon musaka pasaka, no, sa ato ang pabalik sa ato ang kasing-kasing tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin ug kana nanginahanglan og tabang. Sa unsan tabang, syempre sa ato ang second heart, mo mo nang gikinahanglan mulik-lihok ang atong tiil aron to niya na mapuga katong mga gitawag natog one-way valve nga naa gayod sa ato ang veins din sa ato ang lower part, especially sa ato ang feet. Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no, matulak pataas ang dugo mga katropa, and then ang dugo mabalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka mulihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, o yan, mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga, uy, waban galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, waban galihok ang ako ang katabang. Eh di ang dugo nga din iyang gibuyan, nagpundura sa ubos, dili makabalik siya ha. O yan, gikinahanglan man mga makabalik siya ha, umuagis baga. So ang nahitabuan na, instead nga regular o normal lang ang pagbomba sa imuhang kasing-kasing, iyang gipakusgan ng iyang pagbomba. Oh, iyang gipadagahan ng iyang pagbomba para lang ma-push, no? Katong mga nagbara dito, nga mga nagpundong nga dugo sa ilalom, mubalik sa pagsaka, no? Pero lagi ang resulta, ni paspas, ni grabe na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kadugayan, mao nang adunay gitawag na itong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahiron tayo ang trabaho tungod kay ginatabangan man siya, no, nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing tungod kay lagi naa may second heart nga mutabang mga katropa. But lagi, no, dili man tanang tao nga din gusto og ora hilig mag-ehersisyo mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern lifestyle.
unsa man yung modern lifestyle. No, maglingkod sa opisina, pila ka oras, dunay tulo, upat, lima ka oras. Oh, pero syempre, ang magtrabaho ta karon, ang magidna sa gitawag na tog 8 hours. No, ang magidna ay required ng mga katropa. So, ang uban tawon, no, pila ka oras magnilingkuray sa ilahang opisina. Oh, may nalag makatindog, umuato si Ara, ang uban kay magpugong-pugong pa dyan sa ilahang ihi. Oh, maglingkod ra dyan mga katropa, how many hours? Ay naku po mga katropa, dako gid ang problema nga din wala activate ang inyong second heart. Tawon ang imong kasing-kasing makaistorya pa na mingon na, uy, tindugi na po din ha. Tabangi ko kay Barado na kayong dugo. Grabe na bomba din, gikapoy na kayo ko, no? Kung matindog mo, kung istorya pa na imong kasing-kasing mo na ipanghitabo sulod sa ato ang lawas mga katropa. Sa ato usab mga katropa din ha, nga mga driver, no? Pila ka oras tabon biyahe. Why lihok-lihok, anti-il. Mulihok ra, syempre, kay mutunob din ha sa gasolinador. Mutunob sa clutch o sa brake, pero kulang man na, no? Dili-lihay, ramagin ng imong gilihok-lihok, gilakaw lang ka, samot nag-imong gidagadagan, dako kay nag-ikatabang mga katropa. How many hours ka nag-drive, no? Pansin mo na, mga katropa, sa mga driver din ha, makarelate na. Biyahin mo tulo, upat ka oras, diba kay paghunong ni mo, murag aksyog ka luya ang imuhang lawas. Mapansin mo na, no? Nagkakaroon ka ng instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako, no? Personal experience, kaya usay mo, biyahe man dyan tagtagdugay nga oras. Labi dag matrapikan ka din sa Davao, ato, ano? Kapoy kayo, mga katropa, murag binhod, laylay ang paminaw, no? Labi na sa imuhang tiil, ako wago na pisliton-pisliton sa akin, kaya labi nag-traffic kayo, no? So, maugin na ang paghitabos lawas ang mga katropa. Problema na, amang takay panahon nga mula kaulakaw, imuha mang gipili is paglingkod din sa panimalay, pagtanaw og TV, or pagtanaw sa computer, no? Mag-games, unsa panay ginahimos mga kabataan karon or mag-cellphone, no? Din na silang sofa o silang higdaanan, no? Maglingkod-lingkod, magtanaw silang cellphone mga katropa. Less movement means less calf muscle pumping. Kung di kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon nga wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduha nga kasing-kasing. No, kung di kayo maglihok, expect you will have a symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. At wala nang gikaingon ganina, pang panghubag sa imong mga tiil, pang panghupong. Ikaduha, leg cramps. No, paminhod, panglaylay sa imong mga tiil. Tingling sensation, mo na ni murag, nalagi dok murag mga tusok-tusok sa kuwang tiil dok. Ay, naku po, basigsay na na ha, nga din adunay gitawag na itong poor circulation, din na agayod sa imuhang lower area mga katropa sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya, lower extremities, na? Cold the feet, pabugnaw sa imuhang tiil, halagi pagkabuhi na maguro ni. Moday pagtuo sa oban, halagi, unsa man ni siya. Matingala ka mga katropa, kinibitang pagpamugnaw sa tiil, kadalasan nga makabati nini kato mga katawhan, mga katropa nga din anagayin sa mga opisina. Talagsaran na makabati o pabugnaw steel kini mga tao nga din na-expose sa gitawag na itong trabaho nga din na pirmi galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din pirmira, galingkod, no, unya bugnaw pa dyan ang palibot, kadalasan sila ang bation nini gitawag na itong cold feet. Ay naku po, ang pingi ha, kay kung ikaw adunay pagbati nini, this is a sign nga din aduna na di ay gitawag na ito poor circulation and a signal from your second heart nga kinahanglan, uy, i-activate na ko pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil na mga katropa. Varicose veins and easily tired the legs. Gaming lakaw lamang. Tua, murag wa na'y kusog, no? Murag senior citizen na. Kay gikapoy na ang mga tiil na mga katropa, no? Kini nga mga symptoms, nanginahanglan kini og igong atensyon. Especially kung nagapadayon, na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Pwede kini nga mga symptoms imong gibati, please. No, hatagi pagtagad ang imuhang second heart mga katropa. Sinining ato ang health information, maghatag ko kaninyo og mga practical tips na pwede ninyong himuon, no?
dili na kinahanglan moadto pa ka og gym, moadto pa ka og asa man nga mga establishment nga din adunay mga physical nga pagahimon nga mga aktibidad. No, mga equipments, no need equipments mga katropa. Pwede nimo nang himon bisag asa ka, bisag naara ka sa imuhang panimalay mga katropa, no? Tungod kay kini, makatabang para gayud mahimong healthy ang imuhang ikaduhang kasing-kasing, ma-activate pirmi og adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing mga katropa nga naas tudugan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na yung ginapahinom dom. No, kini paglakaw adlaw adlaw. No, asa man ka karon, hatagi pagtagad, no? Kini paglakaw-lakaw adlaw adlaw. Asa man ka na assign, no? So field man, so office man, no, please at least give 30 minutes every day of slow walk mga katropa. Di pud kinahanglan nga magpaspas kag lakaw din ha. No, or magdagan ka at least makalakaw man lang ka, bahala ginay-hinay for 30 minutes every day. Mao ginay pinaka-advise sa ato aga yung mga health experts mga katropa. And then pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw-adlaw. No, kundi ni mo kayas buntag, edi dito ka sa hapon, kundi makayag hapon, edi dito pa jud ka sa gabi eh, no? Bisag asa na nga oras mga katropa. Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin mahimo kang consistent, but busabot mahimong makanunayon, no, makaya nimong pirmi ba, no, nga diin kini kada adlaw kaya na jud nako ni himuon. At least ha siya akong usbon 30 minutes mga katropa. Pero kung dunay juga igong oras, ay di pwede ka makaadto dito sa mga gusto nimo adtuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ah, labi nag moadto ka din sa City Hall, oh. Ah, makita nimo ba nga din daghan pud tawo na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka, no? Kaya makita bitaw nimo sa ilang kapasidad. No, makahuna-una ka, makapanglibak kagahat. No, makapanglibak kagahat. Uy, kaya magandiyan nga naana siya sa pangidaron. Ako pa ba nga bata pa, no? Tawon mo na nga makatagog inspirasyon. Madukas mga lugar bitaw nga inana nga din daghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sumata, no? Sir Gab, ito ang mga kauban din. Gusto ka matog mga vitamin sumata, ato ka rito City Hall. No, mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayo, no? Madasig na ka, lakaw-lakaw, no, walking-walking, nindot pa, no, kay naidun ay libreng Vision X Plus mga katropa. Baby to, inana ka nindot mga katropa, usubon ko at least 30 minutes, have a slow walk, ako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato apong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak mga katropa. Sa unsa nga din kini mahimong maligon, adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede na itong himuon. No? Okay, number one, kini nga calf raises, no? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. No? Bawa ka nang gitawag na ito, wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. Pwede, kung na kayo makita nga hagdan, balik-balik din ha, 10 minutes, dako kayo nag-ikatabang. Bawa, wala kayo 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa man ka mula tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. Pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kayo nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak mga katropa. No, cycling, no? Pag-bike-bike, kung natay bike din ha, pagkanindot na lamang, no? Mag-bike-bike mga katropa, kay dako kay nag-ikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tagtubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinuod nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Buot pasabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig, dako ginaikatabang para gayud mahimong healthy kini ato ang blood circulation, ha?
And syempre, healthy weight. Kung sobra ka sa timbang, paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang, ha? Paano mabalandok nga di na healthy ang imuhang timbang? Imuhan ang ibasi, mga katropa, kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani, naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note, dapat ang imuhang timbang, naarapod ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naaka sa gitawag na tog 5'8", 5'9", bahalag mo, pwede ka makaabot gayo tog 70, mga katropa, ha? Pero kung naaka sa 5'2", 5'3", yung imuhang timbang, naapod ka sa 80, 70, ay naku po. Kinahanglan, ang pingi, bawasin na na imuhang timbang. O tungod kay grabe na maka dungag og impact din ha sa imuhang blood circulation nga mabugatan ang imuhang tinod nga kasing-kasing ug mabugatan usab ang imuhang ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Avoid sitting too long, pirmi na to na ginapahinumdom. Kung maglingkod man ka, halimbawa di jud malikayan, especially sa ato mga office workers din ha. Lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingala na imuhang manager din ha, or inyong admin ha lang. Anong wani, wak mani galingkod ni si Sir Swanson, no? Unsa mani si ma'am, anong wak mani galingkod? Ay, kay nakadungog, magkukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, no? Pero di po pasabot nga di na mamulingkod. Pwede manggod na, halimbawa kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour, paningkamuti, tindog jud ka sa imuhang lingkuranan. Halimbawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone, panigurado, no? Imuang makita, nag-alarm na imong cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Malay imong himuon, ha? And then mag-alarm na po kasunod, oy, 1 hour na po ko naglingkod, tindog na po ko. Malay mga pamaagi para dili mag-clog, no? Dili mahimong magbara, o magpundo ang dugo din ha sa imuhang tiil. Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining gitawag na itong lower extremities. And having a poor blood circulation and even heart strain, ha? And syempre, pagkaon og mga gulay, baunay da kong ikatabang usab, no? Pag sabaw-sabaw po din, ay sige, prito-prito, adobo, mga nya, litsyon pa dyan, ayo po, no? Gulay-gulay po ka din, ha? Oy, no? Sabaw-sabaw ka, hilabi na pagbuntag, boy, pinaka-advisable, pagmata ni mo, dapat na-adjug kay gitawag na to, sabaw. No? And then pagka-auto, dihan na ka pwede mo gamit kayo o mga prito. Kung gusto ka mag-adobo, hala. Basta pagkabuntag, kinahalad, doon na dyan kayo gitawag natong sabaw. Especially gulay, ha? And then mga prutas, of course. And then whole grains. Unya, limitahe kining gitawag natong mga salt and unprocessed. Or I mean, mga all type processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat, mas maayo, bawas-bawas si food, ayaw po palabi. Hilig kag bulad, ayaw po palabi, no? Kaya hilig kag mga proseso ng mga pagkaon, ayaw po palabi. Pwede man mukaon, pero ayaw po palabi, labi na gimbo na to adlaw-adlaw. Kunya kulang pa dyan tagliok-lihok, ay naku po mga katropa, ha? Avoid smoking. Kabalo ba mo ang panigarilyo? Grabe siya, baka pagpiyungkot, no? Sa agianan sa atong dugo, especially our arteries and veins. No, daghan na wana sayo dani abi nilag ang ilhalang mabaga moy madawat pag sila man nigarilyo. But take note, ha, ang nicotine nga nasa sigarilyo, grabe siya makapapyungkot. It will narrow and stiffen, no, sa agianan sa ato ang dugo, mga katropa. Eh di dako kay siyag impact may tungod sa atong blood circulation. That's why smoking usa sa pinaka-advice atong mga eksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart, mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayon nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag inom ana, pag inom ani,
or pagkaon ani, pagkaon anak, kundi pinaagi po di ay sa simple nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato aga yung ikaduha nga kasing-kasing usbon ko kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga mao gayud kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naara ba dahil niya mga simple nga pamagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing? Malikayan ang pagka-high blood? Naara man dahil niya simple kayo paglakaw-lakaw, paglihok-lihok para gayon ma-activate ang atuang second heart. Mahimong nindot gayon ang atuang blood circulation ng mga katropa. Every second, ang atong kasing-kasing nagalihok tao na. No? Adlaw-adlaw mga katropa. Tungod kay lagi, kini gikinahanglan na para ma-sustain ang kinabuhi gayod sa usa ka tawo mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. O, kinahanglan aduna joy paglihok-lihok mga katropa, ha? So let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart mga katropa. So a healthy blood, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart. Ang pagkahimsog sa circulation sa atong dugo, dili lang naguna din ha sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. Tungod kay lagi, nagtuotang akong gusto ta mahimong healthy ang atong blood circulation. Kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon. Pero dili na day ka na igo mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa pagliok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan this simple information. Gani na ako ipahambol, ha? Tungod kay kini, bago na ako rin na-discoveryhan. O grabe po doon impact, especially sa ako ang mismong lawas na observe na ako ni. Okay, lagi usata sa mga katauhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina. And then bugnaw ang palibot, unya naglingkod ragid ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta mga katropa, usa sa akong nabantayan, very effective kini. Pwede nimong himuon mga katropa every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung aduna na kay gibati din na sa imong kasing-kasing, na murag bugat man usahay, murag maglisod o ginhawa, or aduna na kay paglipong-lipong, adunay pamuipoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni mga katropa, every night matagabi bago ka matulog, oh, bago ka matulog, unya na, nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na i-ding-ding, ang imong himuon, maghigda ka mga katropa, ang imong tiil, imuhan ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag nakadikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ng imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader. Muna'y gitawag nga leg raises, pagsaka sa imuhang mga tiil mga katropa. That is the time nga ma-recover ka to gayo mga pooling blood. But masabot ka to mga nagpundo nga dugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day tungod kay naglingkod or nagtindog ra ka sa tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya mga katropa para ka to mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay mo balik paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinayin ninyo bira, left and right. O, di ba kay, unya, pag-ugom o hangin sa inyong baba. O, di ba kay after that, lami kay inyong paminaw. Grabe, huwag lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Kining parasympathetic nerve, mao ni ang nerve sa ato ang nervous system nga mao'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuha nang i-activate, pinaagis pagunit sa imuhang tumuyo sa dunggan, unya pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba.
Ibali-bali nimo left and right after 2 or 3 minutes, di ba kay bation ka og pamanghuyab na ka og lami na kayo ipiyong. Ila binag ubanan dayon ha, isa ka ang imong tiil for 5 minutes mga katropa. So way ninyo no, sa mga taga-Paminaw karon, dako kay na og ikatabang tungod kay kanako. Ako adyun na ginahimo halos every night. Labi na kung doon na pa'y panahon na may kayo sa Paminaw mga katropa. Dagan salamat no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sa ang hatagan o pagtagad, kinigay yung mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni katol sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani dok, ginahugasan po nako ni. Bayabas pabukalan, wala man gihapon nawala. Salamat sa pagtubag. Oy, you know, so mga nagakatol-katol din ha, especially from 653. No, lalaki ba ni or babae mga katropa? If we have a skin problem, especially kung nagkatol-katol na dyan siya, no, unya, wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check dyan mo, labi nagdugay na ninyo nang dadala. Kaya basig, dili na simple taon nga pagkatol, basig, aduna na dyan mo yung gitawag na to skin problem. Mas maayo ipa-check dyan na ninyo, ha? Pero kung simple rin na ang katol, labi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, usa na sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yes to Heart Clinic. Kung adun na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan paman, mga sibling, simpleng mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No, tungod kay lagi, ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then, wapunta na sayop, tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney, doon na pugay problema. No, so ato ang tabangan ng kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag na to, diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katropa to flush out the toxins, so waste products nga nagbara din na sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga din, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya, mao na ginahimo na to sa sulod, no, sa lawas mga katropa. We have horsetail, no, we have spirulina, sanson vitamin C, mao na mga combination, no, some of those. Lugang pa mga katropa, labi na kining flaxseed oil. Mao na to mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas para dali maayo ang mga panit, kasi labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog, tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. Mauna'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa panyawan, pulo kadahon sa bayabas, pabukalan ni mo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag humani mo gligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw, mapod na imong ibanlaw kada humani mo og ligo. Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dadali mawala katong resulta sa pagpangatol, no? And then ubanan dayon nato og juicing therapy and nutritional therapy straight for 15 days, di ba kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ilabi na kung di pa ka makato sa atong Yes to Health Clinic, the best combination para sa mga kabayan natong adin ano ni pagkatol-katol, Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Muna imuhang inumon ha, pangitaan na sa mga butika, panigurado, no? Kung di man available, ato na jud ka sa ato Yes to Health Clinic, tungod kay available kini ato ang mga produkto mga katropa. Ask ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa ospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa. Gani pirmi na to na gina-advise sa ato ang mga katropa nga din aduna ginapang maintainer. Ayaw tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagira na para mas mahimong epektibo kini ato ang mga food supplement mga katropa. Santon Plus Gold, why problema bisan pagbag-uban ka na sa inyo ang mga ipang-inom nga mga maintenance, ha?
health tanggalan kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato mga food supplement tungod lagi kay effective man jud niya ato ang mga produkto ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance pero wa ta nag-recommend ni ana wa ta nag-suggest ni ana ha tungod kay ato ang ginatudlo kun do na mo yung mga maintenance ayaw tanggala dungagi ra na pag-inom sa ato ang mga produkto labi na ato ang Santon Plus Gold para gayud mas mahimong powerful mga katropa ha? So anyway daghang salamat no, sa ato gayud mga texter daghang salamat sa ato mga viewers and mga listeners mga katropa wa naman tay igong oras no and kita kits ugma no, sa ato ang mga kabayan din sa mga taga Davao Oriental no diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant at si Jenny Duda makiguban nga na kaninyo alang gayud sa ato ang libreng health checkup and consultation libreng dietary guidance nutritional therapy and therahertz therapy pwede nyo na maabil mga katropa ugma gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch nga din anaw na himutang sa A Square Building Barangay Central ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon busa kita kits ang mga katropa diha gayud sa mga taga Davao Oriental. Daghang salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May ados tanan. And God bless us all.

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: The Average Flawless

0: C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sunson Plus Herbal

0: maspina lagas, maspina dibay.
1: Ufa maranas, naamangod ko UTI niya, bag-uro ko ani na-diagnose ba. Moto, kung gitistingan ang Santon Plus Gold, naulialig ko sir. Paron wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat ligug daw ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon.

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course protections against viruses and diseases. Labi na sa panahon karong katropa nga medyo pabago-bago ang dagang sa panahon and unpredictable. Ug mahinungdan nga dali kitang matapan tungod kay wa niya gipaligon ang inyong immune system. Mga katropa, always remind yourself, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: kaninyo tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Dili lang din sa Sugbo apan sa nakilang-lang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. Ona. Itimbaya lang nato nga itong mga suking tigpaminaw. Nga nakaroon din na naghinok-tok na sa... Kay bisa pa manting sweldo, apa nagrigor. Kawa pa na abda ng sweldo, urot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulbaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdanan. Ikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Ato lang itago ang iyahang pagkatao. Binakong kinat. Lain pagkasuwan. Iling usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, may tungod kini sa iyang pamilya. Hisgutan ang pamilya. Muna ang paminawa. Huwag atong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giuluhan. Ay, naglakaw lingkod na diha kaya magsugod na. Nagiuluhan sa biniyaan sa palad.
1: Oh! Mulayas ko din eh! Biyaan ta mo!
2: Ay, Diyos mayani mo eh! Alayas na yun eh! Ay, pagsigil!
3: Mama! Pa! Oh! Ay, lagaw mo ba sige away? Mautas mga silingan! Uy, adlaw nga, magsige mo kaway!
1: Ah, walay ayaw ang imong amahan, oy!
2: Ay!
1: Walay ayaw!
3: Hustle lagi mo, anak!

0: sila. Palitan lang ang timing. Isulti nila ang imong gibati. Ing na, nga gusto ni mo nga magkauli ang maayon nilang kapupusun. Ayaw ka pala ka. Kay tabangan ti ka og apo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
1: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.

0: may muntoyo na ko, ha? Dili agay may lakton pa ko.
1: Bag, kadiyat na kayo. Gusto ko mag-isulti ng tarong.
0: So, malagi na yung muntoyo?
1: Pa, mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama? Abin mo pa. Mag-ilig ka na nanakong giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mo sa Mama.

0: kayo ng mahita po. Old guy.
1: Kayo yun, sopa.
0: Ah, basta. Hala, sige. Lakaw na ako.
1: Pa, kalisa. Pa, wapatama ka uman pa. Wapatama ka mag-istorya.

0: nga nagloib na siya nako, nga mabay. O gani, mabdos man ang iyang babay.
1: Unsa?
0: Ma. O glabaw na, nga di na ko magdawat ay ang gibuhat. Dele!
1: Maasa man ka.
0: Murayas ko.
1: Ma.
0: Di kapay na ko, be. Mabiha ko din eh. Tungod kay gikapay na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amaan. Mangmangayas ko.
1: Ma, ayaw ko paging ano, anak. Gaan man yung sudyun-dyun.
0: Ikaw na bahala sa imong manghuda. Basta. Basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhatan ko kini. Nauna tayo ko. Nauna kayo ko.
1: Ma.

0: maglabad lang pirmi nga kung oo. Kung sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-sil ko pangita kung diin na nga akong inahan. Uwa ko gid siya makiti. Ug hangtod nga, mao kini ang nahita po.
1: Ay, ikaw na'y bahala din eh. Oh. Inangla niya, uban na ako ang akong napamabusan. Oh. Ayaw ka balang ka. Tungod kay pagpanat-anal ako din eh.
2: Po, ayaw minitawon niyo biya, ayoy. Unang may biya si mama. Unya karon, ikaw na sa mabubiya.
1: Bek, maminaw. Dako, naka. Oh, makamao na kang muatiman sa imong manghod. Mao nga, ikaw na'y bahala din eh. Po. Magkasabot lang ka na ako sa kong sitwasyon. Bek, ha? Magkasabot lang ka.

0: kaya gusto kong banghod.
1: Hasta ko. Naluoy kay Kuya Vic.
0: Ngayon tayo babaligtas, Mama.
1: Pero wala tayo balita niya.
0: Ilna.
1: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yun tayo. Nga mabalik pa ang imong inahan.
0: Apan kanos apa. Kanos apa, Ilna.

0: de manoy noodles.
1: O din dyan.
0: Sa una, dinalagay pansit. Karon, noodles na lang.
1: Pareharang gyapo na sila. Pansit o noodles. Parehar na dong.
0: Sige na, kauna. Dungan ta?
1: Oo, dungan ta kaon.

0: kumpla ko, biro mo makasakay na kong jeep. Magpauli na sa amin. Oh, wala. Katunag na kausunahan. Si mama to. Kung may kauban si Naki. Ma! Ma! Ma! Mamay kay... Natitante ka, ma!
1: Oh, Vic!
0: Maasamday ka po yun.
1: Eh, nakinang. Asa ko po yun,
0: ma, balik ta sa ato. Kami nandiyo si Junjun dito. Kami biya sa papa na mo.
1: Nakaiba ako.
0: Mabalik sa ato.
1: Eh, namahimo. Pagod kay madras ako. Ani akong katuyo karun.
0: Usa!
1: Nag-una-una ubuin ang imong amahan? Pwes! Ibaslan ko lang siya.

0: ko si Tofsen karon. Makahimo pagka kuminyo.
1: Gusto ko makatabang ni Movic. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
0: Ambot ang Elna. Ilabad og maayo ni akong oom. Labad ka ayo.
1: Vic.
0: Nganong naingon man ni Antalan?

0: dili na lang ko makakaunog tarong. Tungod sa pag-una-una sa among problema. Akong kinabalakain ang akong manghod. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa akong ginikanan, na mabdos si mamaglaing lalaki. Og si papa nakamabdos po. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron na makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na ko ang akong manghod. Angay ba nga dawato na lang na ko ang tanyag ni Elena? Nga magninyo mi? Ayaw doon ko yung problema na po na.
1: Ayaw!
0: Unsa may angay na akong buhaton. Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisang pirmi kang kapangasaba.
1: Ayaw!
0: Daghang salamat. Og dinhin na lang kutob ang ako ang sulat sugilanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Addicted ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Ha, may pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-kikita hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausa bang imo na una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Usa man ka?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka? Sina?
7: Turbo.

0: Giga Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa atin, may kami dito. Kailangan, mistika, dahil ikarating kami dito, bilyon dito, bilyon malayong

0: og dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, dahil kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuha

0: Harold Dampalma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit, kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, kaya ang pagiging mahiluin, saka marami pa. Hey guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
3: Uday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyo, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudiya, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kung pag-inom o premium D3, ragida nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Sain.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Umas-res!
1: Naunga as imong
2: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
3: Exciting!

0: Gold user atong paminawon.
1: Santon Villanueva iba.
2: Ega, Turok Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako itian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa likod.
2: Matanungog ako kay Sir Indon, na testingan daw.
1: Itry na ko,
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usak ka bulan,
2: gamay mga kong bukol.
1: Na ako isis pa
2: una, gamay, gayon, munggos lang.
1: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
2: Pero ni gamay po, naayod dyan ako mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako ulit sa likod,
2: mubag na ako sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Coil
2: na panyo dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, misulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Wala pa, salamat yung kainin Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo. Supplement for men. May maca at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burnt skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na ulit palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Sikap Lodi ng apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masala!
1: Uy, bata maning ni Abres Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala, suwi. Suwi ha? Bayot yan. Among itawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: parilodi. Krabias damgo na ko parilodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Parilodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man nga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, taro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat itong tuntas Gold Train. Tumanggod, sir. Hindi ikigdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng health sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintay. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kumot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
1: Ayo!
11: Say, palayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalita ragun kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
12: Mga katupa, excited!

0: balot! Hoy, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apel po nung syagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Sato Plus Gold User, atong paminawon.
3: Si Gideon Galorio, taga nabungkiran Davao de Oro, kung kaya tinong taas, hindi so kung pag-ihig, magputol, ay hindi nyo nating matul.
2: Sato Plus Gold.
3: Captain, lami na natulog, makaito, sa pag-ihig, upira tayo, gano'n, orang pag-ihig, and nanti po, lang kong makapaminaw sa kung hindi pamultika ko, nakapalatiya, bilang sulaya na ang lukto sa Yisturel, hindi po kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior.

0: antioxidant. Sama sa luti, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makapatuon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni di ay dagatanam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kong misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sunken Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Sunken Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Sunken Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Sunken Plus Herbal Soap.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw ba? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
10: Exciting!

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting. Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
3: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsan siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Idala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imog ipangutan na, Dok?
2: It's a

0: sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, Dinhi! Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan mo ba nga? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka! Hoy, bangon na!
1: Exciting!
2: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig akong pasahan ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha-kuhan na, mayo kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi e po. Buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat ganin ko na nakadungo-kuhan ni sa doktor sa Yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Pero mi good gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, ginundayong ko Premium D3. Ginugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
1: Exciting!

0: isa man ning sige panawag na ko. Binaw bi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparte.
0: Nikin siya.

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Bisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyo koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko gala magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung terminid ko gato mga sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kaayoy, medyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka masahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag. Pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sounds

0: SFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: kuyawarong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuring!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaom?
1: Asa ka, oy! Ano man? Sayo! Lata bala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
4: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
0: Batignaong, batignaong, batignaong.
1: Yum, dia, wapak ko oy. Sige, sa papa, di ba ah, patsuta ka.
2: Pagdaugma ni Agi na sabsi ko rin. Ug gitawag siya sa parot o dinhi.
0: Hoy, hoy ko rin.
1: Usa man.
0: Kabalo na ka.
1: Exciting!

0: XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko ilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting! Sa Taunt Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko, ay blood na yung ko. Sa hal tagayot, makabati ko gusong lipon. Ako nga, makadingot ko na radyo na yung hantag-plat. Ngayon nga, sa kumarabaan na akong lula. Ako ni Palito, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buwat ng stat, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko, gulipong lipon. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gustingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
2: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud ang nakapalagsik na ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakulatan ng imong asawa nga bayot ka.
11: Exciting!

0: merge să scul? Conășa, po. Ha, ce? Conășa, mat.
1: Ha, anu, mat, man.
0: Lăngan.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Sami pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Basta magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man ka?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Ano sa rin mong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuwing kakap?
1: Kada tuwing. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang barahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Hoy, ako na tira ko lang mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
2: Exciting!
11: This is the moment. This is the day when

0: sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Karon lawa. Naa na mo mga bagong flip. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting! Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang sulbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imo na huna, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Medica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, parle, pagod. Ako rati na mali mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.
4: It's a

0: Exciting! Sa Thorn Plus Gold User, atong paminawon.
1: Edwin Bersinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
0: Zanton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Sa record, 57 anos, taga Makina, sa driver, kaliyato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos adikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, uy, labi na, mong gaipo sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar, pagkataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap pag kayo kong mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahan po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Adamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, uy.
6: Duba, gimingaw ba yata ni mo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Kika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong sumapan.
1: Santan Plus Herbal Soap.

gusto gyud nga magpabilin sa imong kinabuhi, dili na siya kinahanglan pugson. Natouch talaga ako nung sinabi mong handa kang ubusin lahat ng ipon mo para lang mahanap siya sa Saudi. That tells me how deeply and sincerely you love him. Makikita lang kung gaano kalinis ang intention mo at kung gaano katotoo ang pagmamahal mo. Pero usahay, ang pinakadako nga gugma nga atong mahatag sa atong kaugalingon mao ang pagdawat nga dili tanan nga atong gihigugma para gyud nato. Masakit ang ginawa ni Ariel. He should have been honest with you from the very beginning.

Pero Rowena, mas mabuti sanang sinabi niya agad ang totoo kaysa hinayaan kanyang umasa at magtanong kung saan nagkulang. Mas maayo unta kung matinud-anon siya daan kaysa gipasakitan ka pinaagi sa iyang pagpakahilom. At gusto kong sabihin sa iyo, Rowena, please don't overthink that you were not enough. Huwag mong isipin na may kulang sa'yo bilang babae. Ayaw gyud huna-huna ang nga naay kulang. Ang iyang pagbiya dili pasabot nga dili ka deserving higugmaon, okay? Alam mo minsan sa buhay, rejection is God's protection. Yes, appeal na nang i-block bitaw ka sa FB kasi hindi natin agad naiintindihan kung bakit may mga taong umaalis sa buhay natin.

darating ang araw na masasabi natin, "Salamat Lord, kasi inilayo mo ako sa taong hindi pala para sa akin." Usahay ang Ginoo mismo ang mutangtang sa usa ka tawo nga atong sa atong kinabuhi. Aron matagan ta niya og mas maayo nga kaugmaon. Ruben, na gusto kong sabihin ito bilang isang kaibigan, don't beg someone to stay. If they have already decided to leave, huwag mong habulin ang taong malinaw nang pinili ang iba. Ayaw usiki ang imong oras o luha sa tao nga dunay nay dugay nang nibiya sa iyang kasing-kasing para nimo. Instead, choose yourself this time. Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Alagaan mo ang puso mo, mahalin mo ulit ang sarili mo. Karon ikaw na pod ang pilia. Hatagi og higayon ang imong kaugalingon nga muhilom og mubalik ang imong kalipay. Don't be ashamed because you love sincerely. There is nothing wrong with loving with all your heart. Hindi naging mali ang pagmamahal mo. Ang naging mali lang ay napunta ito sa taong hindi marunong magpahalaga. Dili sala ang paghigugma o tinuod. Ang sayop lang kay ang tao nga imong gihigugma wala kahibalo sa bili sa imong gugma. Always remember this, Rowena. Your value is not determined by someone who choose to love to leave you. Your value comes from God, and no one can ever take that away. Hindi nababawasan ng halaga mo dahil may taong hindi ka pinili. Ang imong bili-bili magdepende sa tao nga nibiya ang imong bili gikan sa Ginoo ug walay bisan kinsa ang makakuha ana. I believe this is not the end of your story, Rowena. God is still writing beautiful chapter of your life. Naniniwala ako na darating din ang taong pipiliin ka araw-araw. Hindi dahil kailangan mo siyang habulin, kundi dahil kusa siyang mananatili. Nagtuo ko nga naapay tao nga ipadala sa Ginoo nga mupili nimo matag-adlaw ug dili ka pasakitan sama ni Arnel nga akong BFF. So for now, heal, pray, trust God, and keep moving forward. Umiyak ka kung gusto mo, kung kailangan, pero huwag kang sumuko sa buhay. Hila kung kinahanglan, ampu kanunay o padayon lang. Kaya ang Ginoo dili gyud magpasakit nga walay maayong reason. God bless you, Rowena. Your best days are still ahead. Nagtuo ko nga ang pinakamaayong bahin sa imong kinabuhi wala nagsugod, padayon lang kay ang Ginoo adunay mas nindot nga plano para nimo. Wow! Kalami mo advice sa atong mga kapulisan, oy. Sige. Taas ka ayo to ha, mo break sa ta. I love you all. Thank you so much guys for making us number one background tonight. And sa lahat ng mga kapulisan din ha sa barracks, to Sir Arnel nga head sa operation office, salamat sa pag-effort. Okay, thank you guys. I love you. And this program brought to us by Santan Plus. Ayun, para mas healthy, inom na og kape, Santan Plus. Alright, Rowena, happy listening. At sa lahat ng mga avid listeners right now, magbabalik po tayo. Huwag kayong aalis. Our text line 0997-615-6267. So, kung pwede mo mutawag, tawag lang uniya, okay? Sa atong pagbalik. I love you all. Love is in the air.

0: buang di ada babayhan ah.
1: Ma, pasag din nalang gud-gud. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon.

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyod, dagan akong tambal na tisingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
8: Inunit

0: Tanaka Turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o plapuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Cellzone Plus.

0: right, 8 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! And this program brought to us by Santam Plus. Ayan, sa mga na-diabetes din ha, ayun, tumarna og Santam Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka, no, sa ato mga sugar label, mga langga. And ayun, nga, palit na og Santam Plus, labi na kung naa kay mama nga na ay masakit to, na dili maayo ang iyang panglawas, painuma aning Santam Plus. And of course, no, by the way, gusto lang nako, no, kagahap, B.E. Manggord, ingon ko nga, lami iinom og turbo niya. Ang turbo di ay is para sa mga mag-partner. Actually, wala pa man ko kainom ana, pero yes, matod pa sa mga testimony and sa akong na nahinabi, lami daw kaayo ang Santam Plus. Pero kung pwede, para lang na sa mga magtiayon, ha? Sa mga kanang, you know, di ba?
1: Sana all!
0: Oh, sana all. Para lang sa mga magtiayon, no? Kanang gikasal na ang pwede mo gamitan na. Pero kung mag-uyab pa lang mo, iyo sana niyo gamitan, ha? Kaya pa na, labi na sa mga batanon, ayos mo pag-inom, ana. Gina-discourage na mo ang pag-inom, ana. So, pero sa mga mama o papa, labi na yun sa mga papa, no, nga, gusto pag yun mo gahi ang mga kabukugan, muligon ang mga kabukugan, kalawasan, ay. Inuman na ang Santam Plus. Ayun. Ay, Santam Plus. Yes, turbo og Santam Plus. Nindot man pod mag-uban ng duha. No? So, lami kay na inuman ang Santam Plus. And yung turbo din para sa mga papa na gusto pa pirme mo ligon, mo gahi, og mo astig ang mga kalawasan. Ha? So, inom na og palit, ana, no? Mapalit na sa tanang mga butika. And daghang salamat sa ato mga avid listeners right now. Hay nga pala kay Ma'am Jodilyn. Happy listening, Ma'am. Okay, kay Clint Audrey Eteri Orban Velasco, nga naminaw karon. Ayan, hi Ma'am Jodilyn, happy listening. And hi na rin kay Ma'am Jovi. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matutong umintindi, makiusap at lumaban. Alright, and request ng kantang Fixing a Broken Heart para sa puso kong sugatan, Deji Love. Para na rin sa akong mga ka-boardmate din, hinga. Grabe maka... Masa wala yung gitan? Oh. Alam mo, bad mo na. Okay, sa katong nanawag ganina, no, pwede na mo entertain tagtawag o ganahan mo. Kung na, gusto mo magpagawas yung gibate, ayaw na pugni, pagawas na karong gabi una. Mga langga, no, ato nang hatagan o pagtagad aron mas masatisfied pa mo. Okay, only here at 107.1. Yes, katropa mo, exciting. And this song, ayan, ga-request atong pinalangga, Fixing a Broken Heart. Ayun, nakita sa wakas. Ayun. Okay, para sa puso mong sugatan, sana mapasaya kita sa kantang ito. Texter, and sa lahat ng mga ka-boardmate mo dyan, happy listening, labi na sa mga guwapang chika babe din ha, sa May Arellano. Daghang salamat sa pagpaminaw. I love you all, mga langga. This is your Ate Love, DJ Love, ang makakasama mo sa gabi, sa malamig na gabi. Okay, this program brought to us by Santam Plus.

0: lights. Okay, so Natay caller on air. Yeah, hello.
1: Hello.
0: Oh yes.
1: Good evening.
0: Oh, good evening, sir. Unsay ato? In love.
1: Nakuan man ako nina amang ko na amang ko na program mga kasumbungan ko ang mga.
0: Ano say problema na sir? Kumbaga isulti nimo sa imong ex nga love pa ba nimo siya or mangayo kag sorry sa iya ha?
1: Or mangayo na gyud ko pasaylo ato niya gyud dinab.
0: Ano man? Ano say sala nimo sa
1: iya? Sa panahon. Panahon nga gisaaran ako siya.
0: Saaran og pakasar.
1: May mga sabot.
0: Mm-mm.
1: Naman yung mga plano.
0: And then?
1: Kanya, dahil lahat mo kung pala sistimahan na mo good bigila kayo kung ang nagustuhanan man wala gini nag-uwag murabag sabot lang ba?
0: Pila mo katuig? Pila mo katuig ato, sir?
1: Mga pito yun.
0: 7 years. And sa 7 years, sorry sa word nga akong gamito, naanay nahitabo sa inyo ha?
1: Kana wala gyud bigulab.
0: Ah. Sure.
1: Sabot ra mo punamo. Sabot ra gyud punamo bang magpaabot kay man ko. Ma commitment lagi nga pareha kalamo.
0: And then
1: kitabuan ni. Sa akong pagpaabot na imong
0: na ay mga
1: bunga dili nimo.
0: Love pa ba niya?
1: Laong. Nimo kong haakal. Nimo pa ilang magkalit sa mga buhay.
0: Love pa niya mo siya sa kahantod karon, sir? Napakay feeling sa iya, ha? Hello, sir? Napa...
1: Adugay sa panahon, did you love?
0: So,
1: makita na ko siya. Huwag mo give me clue.
0: So, napay feelings. Love pa.
1: Mura ginana gyud bigi love.
0: Pero minyo nakakaron, di ba?
1: Tana, kana kay. Na. Gusto rin na daw na po. Ko din. Ito. Nandali lang proseso kaya nagbuno. Nagbuno naman ni Dayon.
0: So, sa isang...
1: Naninyo ko Dayon itong katong labot o galit.
0: Okay, so, sa imong isulti kay Ma'am, no? Nga, imong napasakitan, sir. Naba kay isulti sa iya ha as last message na lang. Syempre dili lalim 7 years no nga imo siyang gipasakitan.

0: Hello, balik ta, sir.
1: Mao lang.
0: Unsa imong ikasulti, no? Last message na lang sa kay ma'am nga. Sa imong napasakitan siya, di ba? Kasi dili lalim. Unsa imong mensahe kay ma'am nga imong napasakitan?
1: Pasaylo ako sa ako ang desisyon nga nahimo. Di naman ako na-repair. Di na ako na-repair ang tanawan. Di na ako mahulitan. Aron maayo ka na ito. Sakit na. Ako nakatag sa inyo ha. Kuha na lang nga. Manginaot ko nga makabaton. Magawag. Payon nga. Love life. Inyo ha.
0: Okay, sir. Thank you, sir.
1: Pa-recover ang tagaw. Makakita ng tagaw.
0: Ay, so single pa siya.
1: Inyo pali pa yun. Sige na po.
0: Okay. So,
1: gihapon, DJ.
0: Okay, single gihapon. Nakay request na kanta, sir, nga para malipay ka karon.
1: Request ko katong
0: unsa kanta?
1: Tung Can't Cry Hard Enough, DJ Love.
0: Oh, Can't Cry Hard Enough. So, broken hearted po day ka.
1: Okay, akong pagdesisyon magud nga mabuhi ang buhi. Labag. Wala ko na pangandaman ba? Nag-tatter ba ito yung dugay?
0: Niyahang ton karon, no? Love pa niyo siya? Wow.
1: Pagay something, magaling magkita.
0: Okay, so napagyuday, no? Nga mga sa gahapon, nga hangtod karon di pagyud malimtan. Okay, sir. Daghang salamat, sir. Kato lang.
1: Thank you, DJ Love. Salamat sa pagpaminaw sa ito ang akong kaagi.
0: Okay. O
1: more power sa inyo.
0: Okay, thank you, sir. Right here, right now, this is your DJ Love on board. And yes, Can't Cry Hard Enough, request a track of our text line sa atong caller karon nga, hangtod karon, no? In love pa sa iyang ex.

0: Bigay ka sana ng textmate.
1: Ay, textmate? Okay. Sir, pwede ba tama kung anong textmate? Wala ka si Esco. Ah, sige. Ah, textmate.
0: Yes.
1: Sir, single ka, minyo. Kaya kung single ka, kung minyo ka, sir, ayun ang pangayang textmate, sir.
0: Single.
1: Ay, single. Ah, single. Okay. Oh. Wala gi asawa?
0: Walang asawa.
1: Ah, walang asawa. Pila mo nga naminaw din, Aaron?
0: Ay, marami naman.
1: Ah, marami. Okay. So, basin na kay i-greet on air. Naba kay ex, sir? Ang hangtod karon love pa ni mo?
0: Naubos na.
1: Naubos na? Hubog man siguro yung history. Joke lang.
2: Okay. Sana all!
0: Wala nang nagmahal.
1: Ah, walang, ay, walang nagmahal. So, naghahanap ka. So, ibig sabihin, broken-hearted ka.
0: Naghahanap ako ng...
1: Broken-hearted ka, Karawan?
0: Naghahanap ako.
1: Ay, naghahanap ka ng mamahalin mo. So, ibig sabihin, broken-hearted ka at naghahanap ka ng mamahalin.
0: Yes.
1: Oh. Bakit broken hearted? Ganon, gipasakitan ka? Giunsa man ka, sir?
0: Hindi ako nasaktan. Dahil iniwan niya ako.
1: Ah, iniwan ka. Naghanap ng iba. Kasal mo ato yeah. Or uyab? Kasal mo ato, sir, or uyab pa lang?
0: Anto, uyab. Uyab. Uyab pa lang.
1: Ah, uyab. So, gibiyaan ka. Basin, sir, og naikulang. Nganong gibiyaan ka?
0: Siya makulang. Kompleto. Gipalitan. Gipalitan.
1: Basin naikulang, sir. Naikulang sa imo, ha?
0: Wala na ako gyalukan. Mga sa ko.
1: Wala lang na yung gikisan? Gibiyaan na ka?
0: Wala.
1: Ah, so, ibig sabihin, sir, kanang kuan ka. Okay. Okay, sir. Katawa lang sa ta, sir. Okay, sir. So, ibig sabihin si sir, never been touched, never been, ano, kiss.
0: Wala. Wala ganit siya gikisan. Mga itong nibihat siya.
1: Okay. So, dapat gikisan to ni mo. Kay, para di kabiyaan, ayun. Sige sir, so tungod lang kay wala ni mo kisi, gibulagan ka sa imuhang uyab, o karon mangita ang textmate, okay? On sa imuhang number, sir? Basin na imo text sa imo, ha?
0: Grabe. Sabi kong number na ko,
1: eh. Sir, by the way, wait lang, basin pila imo edad, kay bawal din ni mangita ang textmate ang 13, 14 underage, ha? Pila imong edad, sir? Naana ka sa 30 plus, ha?
0: Oo.
1: Oh. Og 30 plus, sir, pwede. Sige.
0: 40.
1: Okay, 40. Ah, so pwede na ka mag-asawa. So, sige, sir. On air your number.
0: Hindi na, eh.
1: Mm-mm. Sige, go.
0: O, tingnan mo. Number.
1: Okay.
2: Sana all!
0: Sana
1: ah, sige sir, naana?
3: Lame kayo!
1: Naana sir? Wow, pagin sir.
3: Lame kayo!
1: Ah, pangitaan sana sir.
4: Yan.
1: Okay. Okay. Number na sir. Dali na sir. Dili ka kita sir, no? 40 years old, murag medyo ano ba? Sir, inom og Santon Plus, sir. Para muligon ang imuhang mga kabukugan. Santon Plus, sir. Oh, para mas klaro ang pagtanaw sa mga number.
0: Sige. Number.
1: Sige, sir. Go ahead.
0: Karong.
1: Nana?
0: Oy.
1: 0909. Go ahead.
2: 0909 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1: Babae lang ito? Dili to ni mo asawa, sir? Okay, sige, sige, sige. Sige, sir. Dagang salamat sa pagpaminaw. And ako i-play niya kanta, no? Okay. I swear, sir, para ni sa imuha, para malipay ka karong gabi una. O niya, basi na iganahan mo text ni mo.
0: Mayroon ka na, oy.
1: Ha?
0: Diyan ka palilig. Dabang, mayroon mo ka ng mga sounds nga. Mga tayo.
1: Oh, mahinumduman ni mo ex?
0: Oh. Ano? Simple lang akong babae. Hanap ko simple nyo natin.
1: Ah, sige. Okay, simpleng babae lang ang hinahanap mo. Sige, sir. Ah, sige, sir. Ayaw mo palabig inom, ha? Okay, daghang salamat sa pagpaminaw karong gabi una, sir. And I love you. Okay, love is in the air right here, right now.

0: Tito,
1: tumnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, diba?
1: Tap, hatlok kang balita, iya ba? Nung luwa si Harvey niya, ni dako niyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni dako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, saan ka tap?
0: Mangi ko, parang buda ko, puling ako.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong pukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may pukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong pukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Aroma, ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Naako malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisan asa rin ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako mag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon na good sa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sa kiting. Dili na siya dali si punon. Immune booster magguling Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, ma

imong introduction ron, Day. Murakag ka ng kuan, murakag ka ng okay ra ka? Ah, aksyon na po tagkabungol, di ay. Hello, baby! Mayang gabi po sa toang tanan. Welcome po sa toang programa. Putahe sa gabi. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po inyong makaubang karong gabi una. Hangtod alas 11 po kita. Makauban ninyo ang ato ang putahe sa gabi. Matag Domingo hangtod Huwebes. Sa samang oras alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabi on. Madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Once again, ako po ang inyong lingkod. Mga inguraan na nga mga style Cinderella, ah. Salamat kayo, Lord. Kaya wala nagi, gamay na lang yun ang nabilin nga tunok sa ko ang tilaok. Ang mga tunok nga alambri. Ano mani, uy? No? Dili, di ilalim, baby, ka nang mag, unsay kitawag gani, anak, ka nang magproblema ang imuhang throat. Labi na ka nang ang imuhang tingog yun, ang imuhang puhunan sa imuhang pagpanarbaho. Dili, gide siya lalim. No? Grabe, gid kayong mga struggle sa life. Pero wala nang masasakit pa sa iniwan kanya. Ngayon, anak, nga mga hisgutanan, bahalag nang magka-sore throat, basta kay di lang kabiyaan. Charos. Bitaw, uy. Ato ang official hotline number inyo kumakauban once again sa programang Putahe sa Gabi sa 0945-443-5869. Inyuhang mga importante nga mga mensahe, ato ka na siyang ipabuhagay sa kahanginan. O siyempre, unya tawad-tawad at tanginin niyo po ang ato ang Putahe Confession. O sa kabibi na sab nato ang naghatag sa iyahang permission, iyahang kinabuhi, nga iyahang ipabuhagay po sa kahanginan. Para sa mga bibi na to, nga na yung mga problema din haaw niyo, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha, ha? Nandito, care off Cinderella, Putahe sa Gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled eggs. Pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo, basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash gud ni siya, pure gud ni siya, dili ni siya load, pure cash gud ni siya. Imuha lang buhatan niya taod-taod pag once i-flash na po sa ito ang bibidyaw ang ito ang mga eggs, crumbled egg. This ito ang official Facebook page. Isimuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng, Tagalog na. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron. You deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Na uli anak ko. Yeah. So, ayaw sa BB Jow. Ayaw sa siguro ipagawa. Ayaw sa i-reveal. O niya na lang na, no? Yan na. Sige. Atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Pampawala o sabgini siya sa mga baho-baho sa ilok o mga baho sa imuhang kalawasan. What if? Wala na po tali mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman eh. Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragid kayo. Pero kung lahi po ng imuha ang magsabot, ibalik ninyo ang inyohang kagahap. Ay! Kung tiil. O ibalik ninyo ang inyohang kagahapon, katong kamungduhang sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyuhang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kaayo. Kamuna yung mag-igo.
So yung mga komento ko rin gabi una, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages na live ko rin ng inyong makita ang kaanyag sa inyong Dusty Princess. Charos. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Di sa Hong Kong ni, may gabi din ha, Ami. Isa ha? Pariplayo, sagod ko, Ani. Gabi? Alam mo, hatag ko sa Gcash ako. Mayo ni. Pwede ra po. Wait lang ha. Daghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako. Gusto. Pwede ba yung gunaan na lang, no? Pata na mag-Gcash. Magpa-cash in. Pag-cash out pa oroy ko. Ayan na. Ano diretso na ang cash na. Pero Bitobi, oh, live ito sa mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ron! Thank you! Diliki ko magpalabi og syagit-syagit ha. Kaya busing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuan. Paabot lang yung gamay kay. Sending na. Richard Fuentes, maing gabi rin ha, maing gabi i madam. Thank you! Ang kalang usually, pag tawago kag madam, dagang kay kagwarta anak ba? Wala man, uy. No? Sige, sa'yo buhatan, mamagit tayong mga ingon anak ng mga cash. May gabi po sa kong manghod, ginagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi, uy, si Kuya Lem, man siguro ni. May gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Adri lang ginta, wala daw biyaay. Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaninyo eh. Thank you! Brugodot, may gabi i. Si Lim Jones, Agkopra, Yanglo. Oy, may gabi i, Kuya Lem. May gabi i daw sa tanan. Salamat kay sa mga namino. Pagkaroon sa to ang programa, no? Although ang ito ang panahon kay medyo umuulan. Umuulan. Malamig ang sibol ng hangin. Tugnaw-tugnaw po ba ya? Pero kani mo yung unani nga panahon, di mangi ka dapat mag-guilty bala binagnaakay ka ng kakao. Kaubat? Naakay ka ng kakampi? Naakay ka holding hands? Naakay kasama? Naakay katropa? Pero kung wala kay ka, ayaw na. Huwag mo lang pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imo habi ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami gid kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga tingtugnaw. Tugnaw ka ayo na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan. Lami kay na sa parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na kana Shabi ha sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. Pwede usab ni mo na siyang ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon, Bukidnon. Sa radyo rati ka makita. Karon nakita na dyan tika. Thank you. Unya daw, Bi. Kaya nakita naman kunin mo. Nagmahay-mahay na lugar ka. Ang gabi, Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi, kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kaysa man tayo uyab ni Jason. Ay, pag-akos po din tao na, oy. No, kay gipanugnaw na intawon si Jason. Kaluway po na ana ambong Jason, oy. Pukasok ko ng kanta nga, bisan pa, bisan pa! Ug may lain! Na naman, gitsay lain. Wala lang ito yung mahimo. Mas, wala lang yung mga term ng mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani. Kanino? Sige. Dobi, tanawang doon na to. Dobi, wait, it's aha. Kani. Money. Bisan.

0: Sala. Martir ka ayo, oy. Ikaw lang gihapon nang igugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Oy, dapat ingon na ana Albert. Ina na lang na si ano, o. Ayan na mo pag-ingon na lang ang mga kanagong sa tawag ana. Anang siya gihapon ang inyuhang mahalon, maski na siya mahal nga uban. Dabi, sige, dabi. Wala ko mo'y tingganay. Sindi sa si Tom o kuan bi, Gcash bi kay. Uyog sa ako bi, ikaw lang sa akong hangiyon aning bi, sa mayong kabubuton. Ako anirob ko ng kulangan, masignaan kayo mga extra-extra di abibijaw. Dobi, ha? Dobi? Sige daw, tanawan sabi, 500 daw itong iya ha. Masignaan ka diha, mga tinaguan paliwag ko'y pagawas. Pero bitaw. Ay, pero bitaw ha. Marjoin Lubas Galanta. Bitaw, oy. Basing nagmahay na ka nga. Imo akong nakita ha. I hope mo wala ka nagmahay nga. Imo kang nasilip ang akong kanyang. Char lang. Oy, bitaw ha. Sa mga mag-asawa ka rin. Murga mo rin mga inalipay aning panahuna, oy. Kain ka. Ayaw mo kami. Kami sa tinu, ha? Huwang?
1: Na-open ako na.
0: Na-open na? Na-ul. Aha, ito na naman ito diha. Ito na naman, oh. Pero bitaw, siguro ano yung klaseng panahon, bika na kung ting-tugnaw? Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, magigid kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga bari o bintana tungkol sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay ano yung panahon. Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay tingtog na pero wala na ikusog inyong mga tuhod. What will we do? Palain. Unsay buhaton bi kapag ka tingtog na nya wala ikusog ang tuhod. Ay nako simple lang gid kay na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Wala pa sa mga wala pa nakaila o nakabaloon sa kaepektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer. Tanawon niyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Muro magdaglase si ma'am. Naa siyang maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mga good niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer. And she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balumuan na? Ang mga kababaihan, manggod, kapag ka ma-stress ka, affected po dani muhang itawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, masking pika-pila pa na nimo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag mo inom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, duha or tulo ka adlaw, grabe gid ang kusog. Muna sa mga kalalakian din ha, og mga kababaihan, sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud, kusog sa pakiglabing-labing, wala nay panahon tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang, nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer available na po. Even diri sa tuang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminaw.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Kadungog ako sa Turbo sa XFM. Ipalit na yun ko. Bisan dahil ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo. Grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Hey, na ako'y excited na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak, pre, oy!
4: Storya, eh! Lay me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawat ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, pe, oy. Karun pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas.
6: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na katabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, amlak
1: Makas.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Supply palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: sa botahe sa gabi. Sorry kayo kay medyo late yun kita.
1: Oh, what happened daw? Bobby ng late man.
0: Na pauli na ko din no sa may paingon ako din gikan pa jud tag Valencia baby.
1: Mm.
0: So ulan-ulan magid no na patay na gyan dito nga kuan disgrasya pero wala na ko gihunungan kay danglog pas kay danglog gyud.
1: No,
0: so anyway, nakahabol jud ta lang bala nag bahala nag late na. Sorry kayo mga guys.
1: Laban guys. Ay, nakubi! Okay, nanamagin sa W para po sa tuang putahing egg scrambled egg!
0: Yes!
1: Yuhuu!
0: Pag-aana na ninyo kay sa sunod bulan, sunod simana, budako na putisya.
1: Yes!
0: Ila kanina?
1: Sa karon daw, Bobby, we have 155 pesos.
0: Yes, 155 pesos.
1: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station. Naku daw, Bobby, base na kay mga maayong balita nga gihatod gikan sa El Ilion. Pasok!
0: Okay, maayong gabi, no? So, maayong balita, give alang kaninyo sa tanan ng mga sukin at mga driver, mga pa-POV o mga private driver. No, napatay discount gihapon sa tuang mga nag-unang palaliton sa gasolina o diesel. Sa mga single motor gihapon no, nagyapon dahil palayon nga po na itong discount. Pero nag-enda ka itong 5 pesos ang itong discount, mga suki, ang itong 14. Pero sa mga POB, napagyapon kita ay 3 pesos kada litro ng discount.
1: Yon.
0: Ayaw kalimot! Gamitan ninyo ang inyong mga Shell Asia app para maka-earn mag points kung magtubil mo dito sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Nahilig akong partner, boy. Every day is learning process.
0: Maunang gingon nga, learning is not kuan ka nang...
1: It doesn't end there.
0: Yeah.
1: It's a continuous process.
0: Yep, tinood na. Correct.
1: Charos. Okay, tanawan niyo sa inyo ang mga screen karong gabi una sa Facebook Live na nang ato ang putahing egg scrambled eggs. 155 pesos worth of GCash. Cash, gito siya. GCash.
0: GCash.
1: Mapapa sa inyo po ang ato ang premyo kapag kamoy makatag na kung unsa ang naa sa ato ang... Naa sa ato ang...
0: Thank you, kuno.
1: Thank you. Naragid, oh, makita gid ninyo. Para po sa mga naminaw, pagkaroon, ay, bibidyo, paliw ko sa text line, di, ay, sorry, oh. Para po sa mga naminaw, karon sa radyo, ang ato ang letters, the number of letters that we have on the screen, 34 letters.
0: Tubag na nang kay, kung dili pa ni matubag, ugma, ato na yung dugangan, bibi.
1: Pilaman.
0: Dugangan na ito ni, isirado na ito ni 200! Ay lang yun, 200 na na.
1: Pero grabe itong, aha, magka nakapaldo ron.
0: Ha? Paldo?
1: Nakapaldo ka ron ba?
0: Paldo 15 maroon, paldo.
1: Oy, 200 na ni Ugma, di na lang natagnaan ron, kaya para Ugma na lang daw.
0: Oh, sige, 200 na karoon. Oh.
1: Oy, 200! Oy, 200 pesos na!
0: 200 pesos na karoon, guys.
1: Ala, grabe na gid kaayo niyo.
0: Sige, tanahan na itong pabor. Hatog ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yan! O, nakadungog mo ha, 200 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Para po sa iyong pagtagna sa tuang putahing egg scrambled egg. Tanawa lang gid ninyo ang naa sa screen karong gabi una. O, paki-scrambled ko, Bibi Jo, kawasig mapagod.
0: Birahi. Birahi.
1: Ituyok pa ito, ikaw ang pa-i-scrambled.
0: Be, ako'y tag-anan ni Be.
1: Ay, sabah diha. Ay, sabah diha. Sabah diha. Itkon pa, Bibi, kayo. Dungagi pa niyo ang mantika kay para makuan.
0: Okay, ma-scrambled.
1: Ma-scrambled, giwan.
0: Tanan na to, ang panakot.
1: Unsa nga mga panakot ang ibutang ani do?
0: Sibuyas, kamatis ug kuan.
1: Ug pagmahal niya.
0: Ana kana gid lami na.
1: Grabe na gid ni oy.
0: Pero lay man bibi bisan pag magluto ka bisag way panakot basta lay pagmahal.
1: Oho.
0: Lami gid na siya.
1: Oy, sa to ang Sir BB question day for tonight, biha. Unsa gid to siya bibi jaw ibalik ko to ang Sir BB question. May gabi kang Marjan, luwas, galanta, ana siya nga gwapo man di ay kaayo o sas.
0: Uy, usap, uy, sana o.
1: Oh. Uy, sana o.
0: Uy, tinood, uy. Sus, bisang pag kamang mag-atubang dali.
1: Char.
0: Palihi ko din niya dali, palihi ko.
1: Baby Jow, palihi ko sa text line, please. Atong silipon gawat, kadali ito ang mga textures, kay Muraga, ubay-ubay na gid nino, nga...

0: Wala na gid ako na sila napansin ka ganina. Atong tanaon bi, Lobby.
1: Himurag. Apul ba ba dayan niya? Ato ang kuano? Sir BB question?
0: Hmm. Aha naman to. Wala gid ako makita.
1: What if atong ibalik?
0: What if double B kung maingon siya nga magbalik mo? Wala ko i-mention nga pangalan.
1: Niingon na gabi ka.
0: Ha?
1: Niingon na.
0: Ay, indot na. Niingon na siya di. Ay, kanasa siya na ingon.
1: Sorry.
0: Chismis lagi. Chismis lagi.
2: Chismis!
1: Sorry.
0: Kalas alang.
1: Ang Marites silo sa mga 10 million viewers.
0: Hello sa inyong talent. Hello sa hindi request kong music na hugno, na bunog, na hunlak. Oy. Kay nice kay paminaon, tugno, magod kayong panahon.
1: Wow. Kapit sa mga.
0: Si Texter 020. Oh. Honestly speaking, no, Bobby, ganahan po ko anang akanta. O kanang na hugno, na hunlak, na

0: na double V. Basi, wala ka, sus kino.
1: Masamot ang ulan ba, no?
0: Gani niya, kusog-kusog. Sorry, ang, sorry, sorry, sorry, sorry po. Kasi lua miya.
1: Sorry, sorry. Okay.
0: Pero score na to, add to.
1: 101.7.
0: Alagi, buta ni Bibi Jo sa baba.
1: Naman.
0: Ay, sabi? Gawa si Bibi Jo, eh.
1: Ano ga.
0: Sa live ato ang lyrics ay double beam.
1: Ay, nasa live
0: diyan? Nasa live. Ibutang ni Bibi Jow.
1: Oh, kapamitay ba?
0: O sabay, sige, sunod, bis, sunod. Balag ma sobraan na ni. Ako niya lang siguro, Bibi Jow, mag part 2 yun niya.
1: Sige,
0: part 2 yun niya sa ko.
1: Patangin ninyo ang part 2.
0: Agir mo, ganun pang asuko kay mga hatag na ba may kwarta. Gipaningot ko.
1: Ipaningot
0: na siya pamina. Sorry guys. Sige, unya na lang taod-taod ha. Okay, sa ako din siyang i-play kadali ha. Ikaw na ibahalaan ni Bibi Jow. So pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, atangin ninyo ang ito ang live putahe confession kauban po si Double B.
1: Yes,
0: at syempre unya taod-taod, oh, ang ito ang second... Second round na to sa to ang videoki contest. Basta na namin mga request din haaon niya, ato na siyang i-grant. Bahalag og muro nakatulon pa kung karon og kanang alambre. Kaya pa man gamay. Sige. Basta unya taod-taod ay mo pang hawa ha. Kasi magbalik po sa to ang programa, atong i-welcome mga to ang live putahe confession. Hatod ka na to sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Gising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavender.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.
0: Salton Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Salton Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Salton Plus Gold.
0: Salton Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na-addict ko.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Watan ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkape.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani na ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mag-auto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kahibawmi na mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo na malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang live putahe confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kabalaka, mga problema, mga wadituwa. Na ako ikauban kaya pong karong gabi una, ako ang sparring partner, Double B. Yeah. Oh, diligin siya. Double B.
1: Ginahan na po ang gwapo ninyong kwanri. Mawa din nahalin eh.
0: Huh?
1: Mawa din nahalin eh. Ay, maayong mag-gidi ay. Maayong.
0: Oo, oo. Marag ikaw ramang gaya Double B ang mga nahalin.
1: Kira na na po. Kira na po tagbulawan. Pag magkadugay, magkataas ang value.
0: Ay, kuri. Uy, tinujud na siya Double B. Mayroon po din mong giingwan. Kaya at least, dili po din mong kabalaka nga. Pami na nga halin. Pero Bito B, ang ito ang... Dito, mabala ka, uy. Ang itong programa karong gabi una, ipaluyuhan po sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po buntis or need ni mo nga magpa-prenatal check-up, bisitahan po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaamay mo tang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and kilid po sa... ang kaning Arby's Bake Shop or Atbang sa Terminal Pakanayan. Hatod usab ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station kapag ka po gasolina ng isgutan. Yes. Di kalidad pang international ang brand. Ayaw gid isalig imo ang sakyanan og motor sa mga putso-putso nga gasolina kay basig madaot noon nag sa motor. Dapat gyud dito ka sa sigurado nga ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor. Pagpagasolina po, pagpa-change oil sa LE Leon Shell Mobility Station. Oh! Ay nako, ang atong istorya karong gabi una Double B. Muraga, mangawa na po niya naka-move on.
1: Nga ano naman sad?
0: Basta kay nayuban manggod na in denial nga naka-move on na. Nayuban nga totally naka-move on na og di nagid sila nagahisgot sa ilahang mga past pero may mga tinaguan. May mga ganyang bagay eh.
1: Totally naka-move on na.
0: Naka-move on na siya.
1: Pero?
0: In fact, nana siya in a relationship na po siya. However, after few years, na-found out ni girl, nanay something na ginatago sa iyahang kalawasan. Na nag-remember me this way.
1: Ayay ka. Sige.
0: Sa akong ako sa nisilipon.
1: At ang ninyo mga katropa.
0: Ako ning kuanon, abrihon ta ning kuan, abrihon ta ni. Anara na mo, mo lagi day ni.
1: Mo lagi ni.
0: Ay hatang padayon sa unahan ato sang ipasulod, ato sang i-welcome ang atong programang Putahe Confession.
2: Ang programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
3: Pekininyawa, haskang iwaagyo.
2: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual.

Ngadili pwede sa mga kabataan.

0: gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Arlene. First time na ako, Cinderella, nga nakauyab gid ko. And first time na ako na-feel nga grabe ko ka-secured. Kini akong uyab, Cinderella, daghang kasyag friends na girls. Pero never gid ko naka-feel nga nagselos ko. Slight Cinderella, oo. Nagka-feel na ako usahay nga muraga panibugho ko. Pero gina-make sure sa ko ang boyfriend na wala siya'y lain. Na ako lang ang pinaka-espesyal sa iyang kinabuhi. Pero Cinderella, sa pagdugay sa panahon, niagi na ang pipila katuig, kami lang gihapon. Abi na ko ang tinuuray. Abi na ko walay ginatago. Pero ingon na ni Cinderella, ang nahitabo. Han, salamat ka ayo ha kay nang kapi kay kuba nga grabe jud kay kakaloyal sa kuha.
1: Ay, of course. Siyempre, ay kabalaka kay ikaw raman yun. Ikaw rin ang akong gihigugma.
0: Basta uwi, sa tinuod lang no, sa kadaghan-daghan mo friends, bito din ha, ano, ka nang gakuyog-guyog sa imo. Wala siya ko, di ko gaselos, han.
1: Mas may na, ganahan ko anahan, kay, kanang, di po ko ganahan, anang, pati barkada na ko silosan, di ko ganahan, ana.
0: Ana, so, good, han.
1: Ay, palayunan na siya.
0: Salamat kay han, kay, ha.
1: Kanang, ganahan ako ng babae nga, kanang, di magpatakag silos-silos ba nga wala si sakto.
2: Sana all!
0: Bitawhan, oy, kanang nalipay gan bitaw ko sa tinuod lang nga sa unang panahon, kanang tigsana all ko sa uban. Pero first time sa akong kinabuhi, bitawhan nga, nakauyab na gid ko and swerte kaayo ko kay buutan kaayo ka o kanang wala gid kay lain, di pareha ng uban din ha nga. Kanang babasahan, good na kuhan sa kanang mga Facebook nga, cheater-cheater.
1: Ayaw kaayo pa. Facebook kay daghan diha mga negative na mga kuan mo makuha diha.
0: Kailangan po ko mag-Facebook han, di ko pa maligya arba kong turbo. Walang ka-Facebook ko, kaya ka-post-post ba ako noon niya. Katong taga San Fernando, nag-order siya og tulo ka box nga Turbo Man Enhancer kay gibutang niya sa iyahang kaning naado siya yung lodging house dito abang, gibutang niya dito, apay tulo ka adlaw han, hurot na mo itong simula si ikog online han. Ikaw pod han, pag online pod.
1: Sige, pero di ay kipansinan ng mga negative na, pero ka na kay nakaginan siya magkanang turbo. Ako tabangan pati kag baligyan ng turbo kay kabalo
0: ako na lang ayanhan, ako na lang ang turbo ang imuha di kana ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ba wala imong ibaligya kay para han ako I'm thinking of our future, gusto gid nakuhan nga sure naman jud ko sa imuha, gusto jud ko nga sa imuha ra jud ko makasalhan.
1: Ay kabalaka na kay ako naka kabalo ka naka turbo na naka bipower pa.
0: Basta mga taga-NE Leon Shell Mobility Station lang yun.
1: Sabi pa yun na, ha?
0: Nahiragin ko.
1: Ay, kabala ka na.
0: Pero bitawhan ha, ako, dako jugay ko pagsalig sa imuhan. Ay, ko lang ginagubahan ha.
1: Ay, sus. Ay, kabala ka, no? Hindi man tapalian ang ubang lalaki din ha, nga. Kuan? Dagod na
0: bagay. Basahan, ako, wala na ko ilang hangyoon sa ginuuhan ha. Pinigid kay ko sa imuhan kay, kanalagi, pila na ko katuig nga wala gid ko naka-feel nga
1: salamat han.
0: Salamat po han. Thank
1: you. Pero han, feel mo na sako.
0: Han kaning kaka-curious lang gid ko han ba nga nay. Say, kanay mo bracelet han ba? Labi-labi pud na.
1: Ay, okay lang ni kay kada kuan naman ako ni mahal nga adlaw raman ako itang tangon.
0: Bagay. Sige han, wala problema han.
1: Dili ni pwede nako ibulag ni kay kuan ba ni? Di ko maglisod ko kay mura ni naghatag sa ko kanang kuan ba nga matubang ko tao bu, kung wala ni ulam dili kompleto akong pagkatao kung wala ni
0: mo ba mo to Cinderella nga simple ra gid kay nga bracelet color black dili gid nimo siya muna unaan Cinderella nga usa di ay siya ka sekreto nga
2: USB. Napansin ako na Cinderella for the very long time nga yung ginasuot. Matingala ko Cinderella kay pag magligo siya, kasagaran ibilin ramanggin na sa kwarto or ibilin ramanggin na somewhere else. Pero siya Cinderella pag maligo, ihagin ng bitbiton. Naitabo na siya tong time nga dito siya natulog sa amuang balay. Unang nag-wonder gid ko Cinderella kung unsa gyud ang naasay ang bracelet nga daw masuko pod siya nga bas-on. Masuko siya nga akong gunitan. Masuko siya nga akong hiramon. Namurag na something anang iyahang

0: Uy. Saman ni iwo ka lagod ni Han. Ako ikatlan anay mong bracelet lud Han.
1: Ayaw lagi nagtagtanga kay kanang naanad na ko nga kanang naani permis ko ako ning nasuot permis.
0: Sa mga naanay mong bracelet. Bracelet mo na. Pwede naman ito mapaliton sa mga kuan good sa mga changi good. Manong hindi mong gin matanggal-tanggal.
1: Han, dili na pwede. Basta gani akong butang. Dili ni mo ni pwede nga ikaw magkuan-kuan ani. Ako aning butang, so ako magbuot ani. Tanggalon akong dili. Hantod ka no saan na ako pwede tanggalon.
0: Abi na ko. Abi ba naman ako halog ka ng kung unsay imo ako. Kung unsay ako, imo.
1: Yes, imo magini. Imo magini. Pero
0: ako. Pero hindi mo magpahiram anak, bi.
1: Ako magbuot kung ka no saan ako ni tanggalon.
0: Ang ako alang manhan.
1: Han, dili ni lang... pang dili ni pang baba, ni pang lalaki ni Han.
0: I know, right? Basi nga ni mga kwan-kwan niya. Sinani mga nag kwan-kwan niya.
1: Wala. Saan man eh? Basi niya talaga ni Gun.
0: Kano mga nag...
1: Pero nai, kwan ani. Nani. Nani ka lang.
0: Dabi-dabi akong birahon, bi. Pahirma daw ko kunukuan, bi. Birahon ako. Ayaw lagi. Ayaw ko pugi. Samo kay ka.
1: Maputol, ni. Maputol.
0: Ampiragod.
1: Tanawa lagi.
0: USB?
1: Hindi kong bitang kong maputol. Tanawa, naputol. Kita.
0: Han, tempasagod. For 7 years nga nagkuyog tahan, USB ang imong bracelet?
1: Ooh! Oh, USB.
0: What's in this?
1: Basta, USB na kay basig makakita ko, makaato ko dito sa kong kumpare, kung pads dito makakita ko kanang nag-download sa mga bag-o sa lidar dito mga yo ko.
0: Pads jaw. Luga, si Pads jaw tig-download ang mga ingaan ng salida.
1: Salida dito, dagan si salida dito.
0: Ha?
1: Salida dito, Pads jaw.
0: Sus.
1: Salida dito, mga yoko. So, Han? Muna nga, USB na. Muna nga, dili na ko na basta-basta hubuong kay. Mawala na siya, mahal na ba na?
0: Han, barato mo ko ng USB? Tag 300 pesos, tag 400 pesos.
1: Pero wala
0: kayo. Manong ka ni?
1: Wala kayo makita ng USB dito sa market nga. Ingon ani.
0: Kuhaon ko ng laptop eh. Ako ni ipasalida.
1: Uy, usahaw ni muna. Ha? Usahaw ni muna. Ambi na.
0: Kung tinuod na lang ko ni mo, imo kong pasagdaan sa akong buhaton. Eh, gamay ra kay ni. Ako yung silipon kung unsa sud ani. Han!
1: Han, dili mo din, Han.
0: Unsa na, ani, Han?
1: Uy. Han, saan mo na, Han? Ayaw, ikuan na ba? Mabayrosan na imong laptop, Han.
0: Ano mga nag-two-piece naman din, Han?
1: Wala di, inong lang yung mabayrosan.
0: Adun yung mga sekretong folder. Ako kini abrihan.
1: Ayaw naglabte. Ayaw dyan naglabte yun. Ayaw kinag-i-click kay...
0: Unsa? Unsa kini? Unsa kini ako mga nakita din, Han? Anong... Kinsa ning babae, Han? Kinsa ni Han?
1: Amo na, ang igagaw dito sa layong, kuana, layo ni namo na nga parinte niya, gipangita na ko mag-gun ni. Kay, dugay na ning gipangita sa mga ginikanan, mo na nga ginadala na ko ning USB para makita na ko siya, ma-recognize ako nga siya di ay ni.
0: Dili ko satisfied sa imong tubag, Han, for some reason.
1: Mo lagi na, mo bitaw na gipangita na mo ni sa dugay na. Mo na nga naandiri sa akong USB kay...
0: Ano naghaup mo din hinga picture?
1: Wala na, nabilit na.
0: Iyong ka igagaw.
1: Uy, ano, igagaw na, uy.
0: Unsa ni iyong picture? Happy month, sorry. Kinsa mong gede ay nisiyahan? Kinsa nisiyahan?
1: Nang, wadyo ko'y labot, anahan.
0: Kasi mo kay labot? Naakal sa picture?
1: Wala siya kay labot na
0: naakal. Wala ko nag-great mong cake.
1: Abot, kisa, wabas na kay. Diligin na ako na. Diligin na ako. Siguro na ako na.
0: Unsan eh.
1: Yung partner. Igaagaw rin ako na.
0: Kaling imong t-shirt nga gisuot ko ron na. Hinatag niya. Hinatag. Almeda, oh, nanay picture, oh. Ngayon gabrihan ang t-shirt nga gikan sa El Elyon Shell Mobility Station.
1: Oh, nakaguplas. Nakaguplas?
0: Nakaguplas.
1: Wala, gip na niya, han. Gip na niya.
0: Gip? Han, unsa ginang imo connection aning babay, han? Unsa pangalan ni han?
1: Wala, anon?
0: Anon? Pwede din ang iunan na.
1: Anon na, anon?
0: Kaling imo hang iPhone 16? Siya ang nagatan?
1: Dili, unpaid na eh, unpaid. Unpaid ni han.
0: Han, han, ayaw pang iunaan ni Pe. Kinsa mga ganyang babayhaan na ni Han? Oo, sana eh. Han! Hindi ko gan... Ako nga i-move talaga. Han, napaising si... engagement ring? Han, kinsa mga ganyang... Kinsa mga ganyang mayanan ni Han? Nganong nagsakit mo niya akong dugo?
1: Han, ayaw na nag-utig kayo, Hati. Dugo na kinang panahon. Pero, wala na, Han.
0: Han, ang sing-sing nga, akong nakita din niya sa inyong litrato. Ayaw mo pang ginasuot ka ron.
1: Wala na, ho.
0: So, wala na. Kaya mong iwag pag ulang.
1: Wala na.
0: Mauni ang Facebook di ay. Akong silipon. Hindi ako mag-screenshot ang Facebook pangalan.
1: Labtunon mo ko kay Kagod?
0: O sa'yo labtunon? Natural, Han. Ako ang imahang uyab karon. Natural na mo tanaw ko. Natural na ako'y pakialam sa imong kinabuhi.
1: Ikaw na lang karon. Wala na mga silabot sa una pa.
0: Pero, Han, USB. Imong ginasuot for how many years sa imong kamot? O sa'yo tungo nito, mo sa katanga?
1: Wala naman ko ang USB. Ang ako, kana na lang kuan. Kana naman lang pagsuot na kuan na kay... Ganahan lang kung musuot-suot, ana. Pero,
0: Kai!
1: Parang sulo na ng USB. Wala na ko'y labot, ana. Din.
0: Pero, Han, 7 years na ang nilabay. Wala pa yung kanakahuna-huna. Nga ka ng USB, nag-contain sa mga pictures ninyong duha.
1: Wala na ako na kung naman ang USB. Nagsisulot, ana. Dante, makasuot ko, ana, kuhan. Ang bracelet. Mura na ako, an. Mura na ako, ahan.
0: Sama niyang Facebook pangalan.
1: Imbis ka nalipay ko ni mo, nga di ka magsilos-silos.
0: Magsilos-silos. Huwag ka magselos. Iyon kong kitaganog na siya nga magselos ko.
1: Wala na lagi na siya.
0: Saan niyang pangalan? Rosita? Rosita? Kinsang si Rosita? Oo ba ni? Ang pangalan sa babae nga naalis sa mga litrato nga imong gipang taguan sa imong USB, ha?
1: Wala na siya. Dugay na kinasihan. Dugay na na.
0: Tanawang ko niyang...
1: Nalimot lang di kong delete, ana. I-delete ko man gano'n. Ana, naunhan lang yung kunin mo. Imo mo kong gibiragod.
0: Nga nung ang iyahang profile... Nga nung ang iyahang cover photo... picture ninyong doha. Kamulo ka baka akong cake, ha? Ha? Unsa pa sabot, ani? Han, kins... Ang ganda siya sa iyong ginabuhi. Na. Kinsa na siya ba?
1: Huwag
0: ko'y labot. I can afford. I can buy those glasses and the whole grocery store. I can afford. I can buy you and your friends.
1: Oh my God.
0: Han, kanang tinuodhan ba bitaw? Kani ako han kinasingkasing na gini ba? Sulti ido ko sa tinuod bi. Kinsa man gid ni siya han? Kinsa ni si Rosita? Di ba han?
1: Ayaw na.
0: Nag-promise ko sa kuahan nga.
1: Ayaw na na siya kuana. Ayaw na siya uting kaya kay wala dugay na ni pahulay ang tao.
0: Sa dugay ni pahulay.
1: Dugay na ni pahulay. Ayaw na lang sigutin kaya.
0: Pasabot ni mo, patay na ni?
1: Wala, dugay na lang siya ni pahulay sa kong kasing-kasing. Ayaw na lang siya. Ikaw na ang nakakaroon.
0: Pero, Han, ako na ang nakakaroon sulod sa imong dughan, pero ang sulod sa imuhang kamot, sa imuhang USB siya.
1: At least, kamutra, sa dughan ikaw.
0: Ikaw, asap pa naman gani. Han, nagkuyog mo itong niaging adlaw? Nao! Pasipasabot, Ani! Ingong ka! Ingong ka! Ingong ka, Parch, sa mong nakaraan!
1: Handili, dugay na na siya lagi.
0: Magako na higa.
1: Dugay na lagi na. Siya, dugay na na. Dugay na. Ayaw na nag-uting kayak.
0: Di na ako maghilag. Mauli na lang sa kong balay. Pagitaon ako kong lula.

0: to, Cinderella. Sa akong kalagot, sa akong uyab, nga grabe ka wakakon. Niuli ko og balay. Akong gipangitaan ako ang apuhan. Wala ako kasabot sa akong gibati, Cinderella. Sa kadugay sa panahon nga gusto na akong mabalaan kung unsa ang naa sa bracelet. Karon po ko kabalo, Cinderella nga. Mga picture sa iyang kanhing uyab. Pero Cinderella, nakita na ako sa Facebook. Bago lang siya nag-status na nagkapi sila together. Moto Cinderella nga sa wala, wala na akong kaantos. Niduol ko sa ko ang lola. Niya kaya wala mo lang akong lola. Akong lolo na lang ang akong gipangita. Hindi pwede. Hindi pwede nang ingunaan. Takot.
1: Ang sama eh. Ang sinaw sama ka.
0: Ay! No, may gabi eh, no.
1: May gabi eh, Apo.
0: Ay, sana all. Ah, na si Lola Lu.
1: Ay, nagumpra dito sa palingke. Kay Ranat ay... Wala nun.
0: Abi ka talented ni si Double Viva.
1: Asa ba lang ang gahilak man ka, ha?
0: No. Si Lola sa lubi.
2: Ay, Apo! Ay, ako din, Apo! Asa na ba ka, Apo, ha? Ano na gahilak na ba sa ka?
0: Kanang la. Nung saan naman tawag na si Lola, eh. Napagaw naman na. Pwede mo na rin yung Sandon Gold Coffee Mix, B. Napagaw naman na.
1: Panahot, Apo!
0: Ah, may talo, eh. Lo, di ba kunin mo kasaban kung kanang na ako'y isulti sa imuha, lo ba? Na, actually, lo, na ako'y ihangyo, pero bago ang tanan, nilalaan ti ka o Sandon Gold Coffee Mix, lo.
1: Ah, salamat, Apo! Salamat, eh. Makatuman na po ko aning produkto sa Yes to Health.
0: Salamat kay Luha nga. Imong na-appreciate ang akong itala. Sa mukha po ni si Junlin Ranz.
1: Onsa man ang apo? Ano, sulti lang?
0: Kuan, kaning... Kabalo mo ka mamarang, lo ba? Mamarang?
1: Mamarang? Ay, apo, dilita magsilbi ang apo.
0: Kanang... Lubang.
1: Ano, gusto may, ano, gusto may nakaon mo si mong utok, gusto may nasulot si mong utok ako na magpabarang, gusto may nahitabo di ay.
0: Kung mangudo ka ni...
1: Nihilak na maging hoon ka di.
0: Ang wala naglo ng smile ra ko. Kwando ka nang... Kanag... My precious.
1: Ano man siya? Ano man na, Apo?
0: Look, ka nang gibinuhangan mo sa akong kuya.
1: Oh, siya?
0: Nangita siya og nilain. Wako na mahalo nga sa kanaghan-daghan. Sa pinakatuwing inisalig ko sa iya, halo? Kaya na ikong gibinuhangan, ha?
1: Mau ba? Sa tagasa man ang uyab nimo.
0: Taga-LL yun, Lord!
1: Taga-LL yun?
0: Taga-LL yun! Shell Mobility Station!
1: Ang sa may nahitabo, di ay! Nga nung nakaingumang ka nga, gidinuangan ka, ha?
0: Luang yahang bracelet, Manggudlo. Ang yahang ex ang sulod. Lord, dili ko kadawat.
1: Ano dili magkakadawat sa iyang bracelet? O sa maday na yung bracelet di ay? O sa lang bracelet taman?
0: Alang ang dulain, pud ka ayaw lunong nga kanang... Kanang dili ako ang sunod sa iyang USB.
1: Sana ay.
0: Luma, ginalo, bayaran di ka o kuan lo? 3,000. 3,000 lang, lo. 3,000 lang. Bayaran tayong 3,000, lo.
1: Ay.
0: Magpabarang lang ko, lo. Gino,
1: lo. Uy, naman ko. Mag-retire, anaday.
0: Gino, lo, karoon lang. One time lang. 5,000, lo.
1: Usa to, taga-LL yun.
0: Ha. 5,000, lo. Sige na, lo.
1: 5,000?
0: Madali lang siya ko kadawat, lo. Mga diri, ako, ako lo ni ingon sa kuwa nga ako daw kuno ang sud sa iyang dughan pero lo di ko kadawat nga pati sa iyang USB dili ako ang sulod. Ang gusto na ako lo ako lang ako lang.
1: Ano na kuwa po? Taga eh og huna huna asa na pag ayaw imong gustong mahitabo.
0: Dili lo.
1: O sama imong gusto himuon na tong baki. Himuon na tong bakba.
0: Kuan lo. Pwede ibid. Or kanang kuan na lang lo, kanang halo. Di ba kanang... Sige, tawag ka na, bibid. Jow, kanang naagod sa balay nga butiki nga, dako kayo.
1: Tuku.
0: Tuku. Lo, tuku na lang lo. Kaya akong niya, pagkaman lo, dito ibutang sa balay. At least ka na lumabantayan ako. Kabalong wala siya ilain lo.
1: Ayun na, magsige na lang sa inyo.
0: At least lo, kada lang. At least sabalay lang siya magsaba-saba. At least from there, di na siya kasuot ang USB nga bracelet. Lo, gina. 10,000 lo.
1: Naku.
0: 10,000 lo.
1: Dele, mag-send din niya ako.
0: Masa ba di mga kinahanglan ni Mulo para imo, lo, ako imong apo.
1: Dele mo talabang kaning barang ani apo.
0: May maayo day ani lo.
1: Nakabi power ni.
0: Lahi. Tahan ko man eh.
1: Di mo talab.
0: No. Hindi ko kadawan. Hindi ko kadawan. Masi!
1: Masi ba yun lang na siya? Papadayo na ng pangitag lain dito ka nang mas gwapo.
0: Hindi ko kadawat lagi lo. Pito ka to, Ig. Sige napay, lang.
1: Napay naghang taga il-il yun. Diha ako.
0: Ambot lang ani, lo.
1: Napay lang supervisor. Diha, nga wapa na halin, Han Todro.
0: Kani, kay gibaligya, nag-il online.
1: Sige.
0: Lo, kani ako alo, seryoso na gidkain ni Lo. Sige Lo, ako kung nauna ako sa makadagan ha. Diyara sa kakadali Lo, kamo balik ko na ako kukuya Blue Dead. Diyara ka Lo.

0: ano, Rika?
1: Ah! Normal sa dahan.
0: Mag-istorya tahan. Nakon lolo, di mo sagot ka ba?
1: Ay, kabala ka, han. Dili lagi ta ka ilisan, han. Dugay na may nagbulag, ana.
0: Pero, han, I need a deep explanation. Gusto ko makabaluhan nganong sa US. Dili ko kadawat, halos din ako maingon na akong gusto iingon sa imo, han. Kini ko kadawat.
1: Han, tama na, han. Tama na.
0: Kulang pa ba ang tulo ka turbo nga akong ginahanan sa imo manang semana, han?
1: Han, tama na, han. Los pa, nagkikahanob. Haplasi sa nang imuhang kami. Haplasi sa nami. Haplasi sa...
0: Akong likod, han, be.
1: Haplasi. Santo Nelbal.
0: Haplasi sa niya akong likod ang Santo Nelbal oil. Kabalo ka, han.
1: Ayaw na persigi hilak-hilak, di hake.
0: Masakitan ko, maguna-huna.
1: Bracelet rin na, han. Bracelet rin na.
0: Ay, maski gamay nga butang lang na siya, han. Pero dako na siyang value na ako.
1: Dili, ikaw ang makatag-value. Dapat ako. Pero wala na yung value sa ko, ah.
0: Go-overthink ko, han.
1: Ayaw po overthink.
0: Dapat ka mga lalaki, manggod, kung ginapahalagahan mo ninyong mga kababaihan. Dapat, maski simple ng butang, maski inyo ang mga ilong. Dapat, kami lang ang sulod. Kamay lang yun kayo na among ginahangyo yung ASB pag ginahan hanggang kayo mag-upit yun na po may mga kuwan.
1: Isang tog mo, kamay masulod.
0: Kami lang dapat haan. Sa buntag, sa udto, sa hapon, sa tungang gabi, sa snacks, dapat kami lang.
1: Ikaw ang nag-upit. Ikaw ang nasulod.
0: Yung dabi ka nang eh. Sa ako man yung nag-overthink, tamang kupag bonggang-bongga.
1: Ayun lang dili na mag-overthink. Kinaaraman ko dire. Naramag ko abay ni mo?
0: Lagi! Nakakas akong kiliran pero lahi mo ang ginaw-nawala. Liman ka, magligo ka sa CR niya. Kanay mong USB mo gawin. Alangan, bigay curious mong pong gumabot, day ka.
1: Sa sunod lagi, di mang hilabot o dili mong butang.
0: Sige ka sukok ganda yung lugar ni mo. Ha? Sige ka sukok ganda yung lugar ka. Wala lang ako yung karapatan, han? 7 years and 7 months and 7 hours and 7 minutes together?
1: Yeah.
0: Abi ka, mangita na lang siguro kung lahat, pero hindi ko kakaya. I cannot!
1: I cannot also.
0: Ikaw rang gipiti ka ning dugan na kong tanga! Kasi yun sa ano ko pag una-una, ikaw rag yun, hindi ko kagaya.
1: Salamat, Han.
0: Pero, Han, you cheated on me!
1: Ayaw na pag una-una na mga cheating-cheating. Ayaw na pag una-una na mga cheating-cheating. Wala na na, oh. Wala na, oh. Picture na, oh. Picture na.
0: Kahit na. Dapat, Han, ako pa din. Ako lang talaga, ha?
1: Ikaw na lang talaga, kasi sinira mo na. Sinira mo.
0: Ay, naku, Ani. Ito ang kalakiha, Ani, oh. Nabuang naman ni Double B, oh.
1: Muna ang mga resulta sa mga naka-Vision X.
0: Makita gyud ang kamatuoran. Nobi, kayo, di naman gini pwede na ato pa ni advertisement. So, nalang ida yun. Mo ni ang problema niya karon bi, ha? Luoy kayo niyang problema in town kay ang kaning babae karon si... Ha? Sige, aga. Sorry, good. Sorry, good. Salig kay loyal. Oy na! Sige na, palakpakan na.
1: Palakpakan!
0: Mga... Hilagid ka ay. But anyway, sige, wala namang ginamon na dayon imuhang drama, no, kay, sao nang gawas mo ng mga lulu o glula ni Double B. Hilagid ka ayo. Pero Bito B, unya tao doon at tagaan o pagtagaan ng imuhang problema, Arlene, kay kabalo ko nga nag-overthink, nagid ka din, ha? But meanwhile, ania ang usaka kanta para sa imuha. I hope you like this. I hope you like that.
1: Yes, Arlene.
0: Imuha na ni siya, Arlene. Ako na siyang ipahinungod nga sa imuha. Ipahinungod na mo siya sa imuha ni Double B.
1: Paminawa, Arlene.
0: Paminawa. Sa pagbalik na mo, Arlene. Magtubag ta. Tiwasong tani.
1: Yes.

0: balik ta double B.
1: Yes.
0: Ah, oh. Ah, oh, wala na nakuan na gid siya bibidyaw na.
1: Muhi na gid siya.
0: Muhi na gid siya. But anyway, bibalikan nato ang atoang story karong gabi una sa Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herboso. Kapag kabo may mga kagigigil sa kalawasan or mga baho-baho sa kalawasan ng inyong problema, ayaw kalimot, doon na kita yung solusyon. Ang atong yes. Santon Plus Herboso, mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Makatanggal niya sa tanang mga baho-baho.
0: Yes! So, Double B, atong balikan dahil sa dayon-dayon gigang mga Double B. Ay, ano naman eh?
1: What?
0: Bugno di sa imong area of responsibility?
1: Medyo okay lang. Medyo kalmado ang panahon.
0: Sa akin ay mainit ang aking ulo. Huwag na. Oh. Nanluluod ako sa kaniya.
1: Nanluluod ka na.
0: Pero bitaw, ang istorya ni Arlene, kanong gabi una kung asa,

0: na maskin pag naa na gid dinhaa nagipakita na gid sa imo ayaw gyud ang
1: kun
0: pero B dili gina siya maayo double B ano man unang-una mag-create gid ka og trust issue sa imong partner may it be unsa ba may it be tinuod ba or dili pag sa ngalan nga gina-deny gid nimo ang kamatuoran naa gid na siya trust issues ikaduha gubo nimo ang iyang confidence kay kami mga babae mangod double B once nga ma-feel mangod namo nga gapamakak na mo nga naanay ka ng mga ginataguan sa amuan. Unang-una nga mag-uba is ang amuang kaugalingon kay mag-question na mi ana nganong nabuhat man imo na sa kuha napa ba'y mali? Napa ba'y kulang sa ako?
2: Yes.
0: Maana, good.
2: So, kwan ba? Kana bang murag makawala confidence sa kababae? No?
0: Tinuod.
2: Mawala yung kumpiyansa siyang kaugalingon kay dili pa ba day ko enough? Same thing yapo na bibi sa usa ka lalaki nga ang iyang partner nangita gyapo og lain. So ana gyapo nang may tabo, no? Dili man kay usa lang ka partido ang luoy ani. So luoy ang both sides kung por halimbawa naka-partner ka lalaki unya nagbinuang imong uyab nga babae. So same mao gyapo nang ang imong gabation.
0: No?
2: Same ra gyapo, no?
0: Luoy ka ayo. So,
2: kanang mga ingunan na ayaw na nalang yung dugay-dugaya kay the more you nagunit, ana, charot, the more you nagunit. So, guys, sakit-sakit na lang na sa inyong ginawa?
0: Yeah. Mayo kay mo mag-drama kaayo.
2: Nabalik ra to.
0: Wala eh. Nawala gid siya. Di man ta maka-focus sa gunahuna para itambag oy o nalingaw man noon kayo kun ninyo nagsige na lang kog katawa dere. Ako na isa sa kwarto pandamay.
2: Manginaot ko na natagaan na mo to og kanang matagal katarungan.
0: Oh, Cinderella, pag-drama po more. Hello, good evening po. Help po ako. Mag-report po ako ng scam. Ginagamit niya po ang photos na mo to scam people. I sent message in Messenger. Bibidyaw pa liyong ko check sa Messenger. Na daw nagpatabang sa tuwa na scam daw siya. Ako po, baby. Na-scam po ko last month. Ngayon, binabayaran. Credit card na ako. Ngayon, nawag sa kuha pretending to be an agent from that bank. So ako po kanang kumpiyansa ra pod kaayo ko okay ra pod kay ko kay naman siya talang details na ko so gihatag na ko ang ihang gipangayo pero wala na ko naghatag sa ko ang card details kay naa naman siya iya ang ako ay nangayo siya sa ko ang pin kay ana siya ay dong i-redeem ako ang mga points only to find out 3,200 ang nakuha.
2: Wala na gini na mao.
0: Sakit kaya akong dughan at double B.
2: Habla pa yung gilo iban.
0: Ay, kurik. Pero bitaw, Arlene, sa imuhang problema karon. Ay, yung anak mong double B, it's still considered as micro-cheating. Kay sa, ang tinuod, 7 years naman jud ka mo sa imuhang uyab. Kung yung anak nga tinuod anay nga naka-move on na gindi ay, nga nung ginasuot pamanggit ang bracelet that contains that USB that has the pictures. The pictures of you together. It's dakong sagpa na siya sa imuang relasyon eh. Diba? Ikaw do double B, dobi. Kung halimbawa na kay uyab, tapos nabalaan ni mo nga kanang bracelet nga yung gisuot nga kuan, nga gold, kay hinatag din na sa iyahang ex.
2: Pero, ano maganda siya oh?
0: Gilugaran na gito.
2: Panaplen. Siya. 7 years na mo, na walay issue. Kung, ikaw na lang naitabo, 7 years mo nga walay issue, but pasabot na, kana lang na dahil mo nagka-issue tungkol kay nasapon ni mo nga ang bracelet niya tungkol sa USB.
0: Kahit na eh.
2: Pero
0: 7 years na yung ginasuot ng USB.
2: 7 years na.
0: So, sa sunod sa 7 years, samtang nagkuyog mo niya, na may mga intimate times, tapos gasuot gapon ka sa USB, it's just like, when I'm with him, I'm thinking of you. Diba?
2: Sa bagay. Pero kanilang akong masulti
0: sa inyo. Hindi, kamo mga lalaki ba? Lahiragin mo. Mukhaangin mo. Ha?
2: Good times nyo na ba yung mga lalaki?
0: Oh, sige na.
2: Kami mga lalaki, takayipod mo ninyo ang kanang benefit of the doubt. Ba nga? Siyempre, naasiguro po kanipod si

0: Si ngalan na to niya?
1: Si Arlene.
0: Dili, katong lalaki.
1: Si Han.
0: Si Han. Pero siguro po si Han, napon siguro si Erason, nganong ginasuot-suot pa niya, pero...
1: Maski na lagi double bed.
0: Importante mo ko din, ano, kanang... Kanabang matagaan po din mo siya ba o kanang... Kuan ba? Kanabang... Clearance gamay ba?
1: Mm.
0: Na kanang... Makahuna-huna po siya ba? Bitaw, no? Ayaw sa po... Tuka diretso ang kung ano kanang sitwasyon kay ngano di po takabalo sa iyang side ngano ginapugong-pugungan po basi napasipan yung lunon nga utang ato
1: ah pero
0: kaya lang sample na siya pero kung nakita ninyo
1: grabe na po ng mga utang nabutan sa mga utang ay taguan kaya po ng mga pictures
0: istoryahin niya na kanang ako paglaban niya po ako pagkalalaki din rin napita ba nagwayo pero istoryahin niyo istoryahin niyo ang inyong problema
1: rason gil
0: mo nga labi na lang picture naman lang na
1: kahit na
0: pero kung kaya niya nga kung kaya na ni Han karon Arlene nga tanggalon niya na yung bracelet nga wala na yun sunugo ninyo ng USD para wala na kay balikan
1: kahit na ba talaga ba
0: pero unsa man to tinutog kwan katong
1: nga
0: bag-ulang sila nakita nga nag-uban
1: ano? Ay oh nagkapit together sila oh nagkapit together sila sa yung ex so wala na.
0: Alam na, Dex.
1: Bibi Jow, amo ang final song for tonight. Instead of mag-extra mi sa kanta, mag-video kami ni Double B. Tanggalan na lang ni, kaya among, ang extra, diretso na lang ni Ria, ako na lang i-remove. Okay, na lang amo ang extra ni Double B, oh. Amo, doon kabalo ba siya? Kabalo ba tayo ni Double B? If I ever fall in love again. Charos. Ay, akong i-play ha.
0: Kita ba ko ba?
1: Kita kayo, gitali ha. Eh, wala. Di naman kaya punta mablockan eh. Pero ano lang i-play? Sige. Silipin natin konti. Dubi. Ah? Umiikot ang mundo. Di na buto yung mga kanbibidyaw kaya nanak kayo mga paingon anak sa ilaw.
0: Di naman ako.
1: Kabulo ka na eh. Uso ni ba?
0: I do your everything that I've been looking for.
1: Yon, oh. Sabihin natin, oh, para maganda ang... Wala mong kundi siya yung echo ba? Wala.
0: Wala echo?
1: Wala echo.
0: Give me echo.
1: Wala ang echo eh.
0: Wala echo.
1: Ay, mga katropa palakpakan na ba dyan?

0: ayun na yung pag request lagi sa mo kay sukulan gud muna mo.
1: Natulog mo.
0: Wajoy pagkatulog nga tulog ani mo bulbi kay.
2: Sa inyo pa ni XFM og alas 11 wa ani mo tulog ani. Tulog lang sila mo amat.
0: Gingnan ta mo busa magkuyog gyud min duha, wa tulogay.
2: Sa oras sa balik, alas.
0: Wala na.
2: Alas 3.
0: Ay nako double B, gusto man na ito nga patasun pagamay pero mao na gid ni ang
2: final, moment.
0: Final moments for the meantime, magbalik mi ugma, don't you worry guys. Kay sa karon kinahanglan na namo matulog double B, kinahanglan na mo og kusog para ugma magkuyog-kuyog na pud ta. Double B, para sa imong final words for tonight.
2: Yeah, salamat kay sa inyong pag-uban ka na mo, no? Sulod sa 2 oras ba?
0: Mm-hmm.
2: Duha ka oras, no?
0: Uh-huh.
2: Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na mo. Kaming inyong istasyonan sa 101.7. Sa tanan ng mga naka-hook up. Labi na kaning programa ni Bibi Cindy nga Putahe sa Gabi.
0: Uh-huh.
2: Salamat kayo. Bisaya sa Mindanao. Sa tanan ng mga suki na to din ha. At ang imi ugma, kung makabalik ugma.
0: Uh-huh.
2: Pero nagyapon ninyo ang naginusara ang Disney Princess.
0: Oh, yes.
2: Sakala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM. Kini si Double B mo ingon. Pag-amping-amping mong tanan, labi na karon kay ulan-ulan.
0: Labi na kawa ka amping eh.
2: Okay, tama. Mo'y tama.
0: Sigalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. Inubalan ni Double B. Ako po ang inyong ang Disney Princess Bisaya version.
3: Yeah.
0: Cinderella po para sa
2: Putahe sa Gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
5: Klarik sana!
6: Exciting!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Nasnares, Ana?
2: Exciting!

0: Tropas, porque tropas, a XFM Dava Region, a les 4:34, na Mangaka Tropa. Exciting, Filipinas.
1: Ya, saya kira karon, saya gawas, atron, atong kining kuwaon, ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
6: Nagsayaw sa hangin, pugaw ang kalit.

0: Morning. Murang magnakakuan, master. Murang nakakuaga balhibo bitaw sa...
1: Nasakit.
0: 16 days nga balot.
1: Balot, o. Nasakit nga balhibo niya. Ah, grabe, 16 days, man. 20 days nga balot na. Pero importante niya nga buhi.
0: Pero importante ang 20 days.
1: Ah, 20 days. Alright, ba?
0: Kaya dilit na mahalos-hos.
1: Mayong morning.
0: Morning.
1: Praise the Lord. Nga nakamatata mga katropa.
0: Oh, Lord the Priest, bahalag magsakit ang mata.
1: Bahalag magsakit ang mata niya. Bahalag ang importante niya ang katropang bong naatas mayong palawas. O ang nakamatata. So, hindi tayo mag-focus sa mga kuan. Nga nang magkuyuban nga inigmata na to. Focus niya sa cellphone. Makita nito mga balita nga waylami. Baka na nga makastress, no? Enjoy lang ta karumunta ka mga katropa. Kaoban ninyo ang duha ka Kwangol Fighters. Yes, katropa pa si paring bubong na ko ni Rio ka siyempre master dito rin ni Anthony Tala size. Paring bubong, no?
0: Yan, pahal ko talas size. Adi, ikaw, kuto ba alas 12?
1: Alas 12 ko kayo. Paan pa man ko? Mag-drama pa man ko niya.
0: Di basta-basta. Ano pa ng mga fighter kwanggal?
1: Mga kwan, mga tris kwanggals.
0: Oy, good morning na kang Irea Elren de Guignon. Ganaw sa kong sa pinatin ang muna. Sayuha, oy. Sayuha din taga Bugkaon Lantapan, oy.
1: Aba, Bukidlon, no? Grabe kayo si Ma'am Lia Manalay side, ya? Sa kwan, Turel.
0: Turel.
1: Si Dato as
0: Jerry,
1: salamat kay may buntag.
0: Diyan
1: sa may Braulio Duale, no?
0: Yan, good morning.
1: Hoy, ala pa siya, may buntag daw sa itong duha daw. Siyempre, sa talang mga katropang suking tigpaminaw. God is good all the time, aba.
0: Naapoy, walay pa rin tihaya. Naapod rin si Hauselito o yung si Adeline Argunza. Adres sa may purok 6 mamakaw ka pa. Ano kaway pa? Dini parinti.
1: Aba.
0: Dini parinti. Igagaw na siya.
1: Wala ni parinti ay nili ha. Amo adre nga kwa kyo. Pure na yun yung mga pure.
0: Yung mga estudyante ko no. Nga usan eh. Maayo ga buntag. Shout out sa mga estudyante o ga trabahante. Nga wala pa ng mata. Pang mata na mo.
1: Oy mata na mo day. Ayun na niyo na.
0: Pukos ka radyo.
1: Pukos ka niyo na. Ayun na mo sige. O ka ng luya-luya dyan. Ako sa good mugod.
0: Unya pangaligo na mo. Harong priskong utok.
1: Mm-hmm.
0: May pang-utok, Prisco.
1: May pang-utok kay Prisco. Niya ang naong stress na kayo.
0: Ay.
1: Si Eliasar Rubio Asiro. May buntag minomidiri sa Bermudis. Sir Tropa MDDR Sir. Gaing kong naruhan na imong kwan din mo diyan. Eliasar.
0: Makaklaro ka dili MDRRMC?
1: MD, asa? Diri sir, asa? Mayong buntag, sir. Minaw MDRI. Bermudis, sir. Tropa mo. Katropa.
0: Katropa mo. Si kwan na?
1: Si Eliasar Rubio Asiro.
0: Ayun, si Eliasar Rubio Asiro. Yan na sa Visayan Village o sa Bermudis. Bermudis na
1: yun. Yes. Si Harold Salang. Shout out niya sa New Sambong. New Corilla.
0: Uy, Corilla Sambong.
1: Good
0: morning. Ganyan tanong niya sa New Corilla Sambong. Unya, siyempre, ang New Corilla naapo din hang ato ang agaw.
1: Wala na yun. Wala na yun. Dapig-dapig akong agaw dyan niya. Si Vice Mayor Jun Lagum bay gawai hugaw
0: hugaw kumusta man ga
1: kumusta naman ka diaga ko
0: so sa may pamatis ng lawas mong ga
1: sa may mga katikara na to diaga kay si Jing Pigarido naminaw sa day nagtanaw sa dato si Jing Pigarido asa ka din ninyo ma'am Jing murag diri siguro na ila ma'am Jing sa
0: Aplaya. Aplaya si ma'am Jing Pigarido. Aplaya matina na no?
1: Yeah, matina playa.
0: Matina playa. Kaya naapoy yung aplaya gudigos?
1: Na. Kaya aplaya sa libro. Di apas na kwa na.
0: Aplaya sa libro.
1: Libro.
0: Pero pait mo ito, aplaya?
1: Apaliyam ito. Apaliyam ito.
0: Apaliyam
1: ito, parimbong. Ayun, sige, kwan pa parimbong, no? Hoy, good morning sa talagang mga biyahe doon. Ratun sa Diyas, ang asa mo napita karon na biyahe, mga katropa. Ang ping mo, ha?
0: Salamat sa biyahe. No? Gakuan ako mata, sakit kayo, master. Daghan kay abog sa nasunda na kumasakit.
1: Ayaw lagi. Pag drive kag motor, ikaw, teknik naman, para dili ka mga, gusto kang dili ka mga...
0: Abugan.
1: Piyong ka, samtang ka-drive.
0: Oh, yun! Pasikto na to sa ilawang sakyan na
1: Ano ba, kuratan mo kung ano yan to sa amin. Rimorang naman, may muagi diya, oy.
0: Na
1: mo agi diya.
0: Okay, na mo agi din na napita. Kato si Butsuloy to.
1: Butsuloy to.
0: Butsuloy.
1: So, anyway.
0: Kwento ka na si Ghost Fighter.
1: Ghost Fighter.
0: Ghost Fighter. Nakapatikod ba ka rin? Tistingin rin nga ikaw rin mabilin ko sa
1: rin. Nakapatikod. Kanina ko, bilang ko si... Bilang ko si Gabs. Si... Puti man ako nga. Di ba ito puti sa dina? Puti man sa dina ni mo ganito? Puti to.
0: Puti na ganiya.
1: Puti na ganiya. Ah, si Toto lagi to padalong.
0: Puti to ganiya.
1: Aksyo ko kabalaka na. But anyway, no. Ayaw lang sa tapakitaan na. Kaya di pa ready.
0: Pero testingin rin mabilin nga ikaw ra isa sa Sabado sa gabi. Sabado.
1: Dito mo
0: kan ikaw ra.
1: Dito mo ko sa gawas.
0: Testingin kayo. Makahibalo gib ka kung sa ginid rin.
1: Anagi na ginid rin.
0: Anagi na rin.
1: Anagi na rin.
0: Anagi na
1: rin. Anagi na rin. Anagi na rin. Anagi
0: na rin.
1: Ay nako.
0: Ay, hoy.
1: Ay, sasaya lagi niya lang ang kita-kita lagi na niya. Tuwara. Okay, ay, sasaya may sa niya. Ang mga stepping na Kining yelo nga silopin. Nagdana ito yelo silopin. Magdribble-dribble na.
0: Oy, dali ka.

0: Marang. Si, mora gini dapita gyud.
1: Medi asa sila ka kita? Asa sila ka kita ana ang katro pagbong nga na dancing angkor. Oh, oh, wala na bisag sa Cebu, bisag asa yo wala na
0: gyud.
1: Na. Ah, up. Ah. Ah. Asa ka dia. Ah, asa ka dia. Unsa ba dai? Ah, klaro ana la tog mo. Ha?
0: Abino master, mahinom duman na to master. Mahinom duman na to master, ang kuan master, ang atong kanang masaya ting ana, mahinom duman to atong pantalon nga pinakabya.
1: Akal kani nga ambil, Michigan ambil.
0: Karon lain
1: Bill Bottom.
0: Oh, Bill Bottom.
1: Ya gamita de ga pamada nga kuan kana nga.
0: Dira Elvis President.
1: Oh, kana nga Gatsby, kana Gatsby. Ah, kana ka kuya awa. La kuya awa. Ang tudlo pala mga katupan, di ba sa basta?
0: Ayun! Baldo, patikim.
1: Oh, grabe yun, mga gara ni. Gara yung mayo, gini. Gara yung mayo, gini. Marimba yung bobo nga. Grabe, kaya.
0: Gikan sa bugnaw ba? Gikan sa bugnaw, gikan sa bugnaw sa pagkaligo. Ang ikaw at pagkaligo.
1: Ako, hindi ko maligo ka sa pagbog, di man malata. Ayaw ko kakita-kita ba? Ayaw lang ko
0: kakita-kita.
1: Ayaw ko kakita-kita niya, katropang kama. Tuangan ninyo, ay ayaw ba? Alah, talaw ka ko. Mukwan, hindi akong gatil. Sleeping, hindi akong gatil. Ayaw ko niyong kwan na pagdama. Dahil sa'yo, stop. Nga mo ba, inyo kong kukon-kukon ng mga inana ba? Dili ko mo sayaw anang inyo akong kwan na. Ayaw lagi ko, buanga ano, ayaw ba? Okay, may stipping ako to?
0: Bata nindutang stipping ni mo.
1: Uyan, istahilan niyo.

0: ana na sila kay stanin niyo gising-gising ka tong ipautangan ato nga basta na bayaran ba ano gising-gising ra gyud mura yo way utang
1: mga pla utang sa katawa lang boy
0: mura yo way utang
1: ba good morning mga katropa mo hapit unta ko diha gahapon kay mukanta ko sa programa ni nila ni mga sa ni mga maring Erika oga Daria oga ni Tanini mm-hmm. Si Kuan Ma'am Nancy Camilo
0: aba ni taga ni Ma'am Nancy
1: oh taga Kuan ni taga Sawata
0: ah
1: oh, Sawata Kuan ni kanyang mangimbita ni siya dito kanang mitang si Kuate
0: oh. Lamian na si Kuate
1: oh, nabutang ka ni Puto Maya ah. Nagasigi ka gaon, sige nahurot na ang puto, wag kita kag Maya.
0: Ah, bagay-bagay, alang Maya, naglupad-lupad pa mamaya.
1: Naglupad-lupad pa sa Maya niya.
0: Namigay pa na tali apod, mga tali kay naka-anami niya ni Kidong.
1: Oo, oh, anhay.
0: Bong. Oy, si Bethlehem Oring, good morning, ang katropa, ang bong, Master Dedre, great midri, sa kumbana nga si Ronnie Oring, aba, nga sa'yo kayo naligo, kusok kayo mo, dancing nyo, dasig, dasing?
1: Dasing
0: nyo Corilla katropang bong mugmaster aba salamat kani mo diyan si kani sa Bethlehem Oring kun sa kani ni masilingan mo dito sa mental nga si Oring no si Marjorie Mar good morning katropang bong mugmaster shout out me diri sa bukid sa mountain Nabaro og tourist family master lami at tilaan ang ulo ni ay
1: sino
0: aba ba kani nabayot man siguro ni si
1: Pamada ka, Master.
0: Ah, kani ang mura kani akong buhok lang ko kani siya gibutangan ko ni siya floor wax.
1: Ah, floor wax, floor wax niya. Unya ko ano niya kanang lampasuan niya.
0: Ay, magikan ko Dabaw gitapol nako og naog sunod na lang. Way problema, Ma'am Nancy.
1: Napay
0: daghan kayong panahon. Oy, naunsa.
1: Eh, chat daan na yung mga paborito ng mga kanta. Romandam ni Toto.
0: Kuha na ng mga kanta ni mo dyan, Ma'am Nancy. Naunsa ko gagod. O ba na pa rin ba na kay papkantahon na o kanang... Kuha na...
1: Matod nila.
0: Kanang Victor Kahoy.
1: Ah, Victor Kahoy.
0: Oo, kanang Victor Kahoy.
1: Oo, tama no? Katong example sa kwanta ni Victor Kahoy.
0: Katong... Ay, sila lang ay kay mag-joke man mo yun niya. Huwag niya lang.
1: Gilaban, gilauman sa kanunay.
0: Aba,
1: sa imong pagkatulog, sad lang tanay.
0: Aba, tiguan mo gina. Tiguan na gina gabong. Tiguan mo gina gabong.
1: Ikatugan ko na.
0: Ay, oy, atong viewers, 17,000 live viewers sa katropang bong. Basi ko ka nang utana, diya.
1: Kaniha ko, oy, 18,000 na kaniha.
0: Nga, kanina?
1: Oo, niya.
0: Di, basta-basta.
1: Oo, niya, ni Iskapo na yung uban.
0: Ah, okay, na mainit pa, naligo pa mo uban, nag-prepare.
1: Nangaligo sila.
0: Oo.
1: Okay, sa ato santa, ato liliyon sa drena, si Ma'am Lorna, nagtanaw kaya po si Ma'am Lorna, pero wa mag-message.
0: Ah, si, kisa, Ma'am.
1: Ma'am Lorna, nga naya karon sa PIA,

0: Pilang viewers mo lang? Kaya ko, 20,000 ang kwadre. 20,000 live viewers na mga katropa, no? Kaya siyempre, kaya itong mga constituents karon nga katropang buong limin ni basta-basta ni, kaya sayo man yung mga mata ni. So, napagkita yun niya, standby mo niya kanya kay paminaw na itong report nga gika sa gawa sa itong mga reporters, no? Nga di basta-basta.
1: Yun.
0: Ano, yung katropang Larsanyol, Jubit Espanyol, o the rest of the gang.
1: The rest of the gang. Kisah si Larsanyol?
0: Onya.
1: The race of the gang.
0: The race of the gang.
1: The race of the gang, the salin the gang. Salin sa mga gang. Mamo ni Batang Merkado sa Piriras.
0: Sa Pirido.
1: Si Toto Richard to Pirido. Si Toto Richard si Dong Jeep.
0: Katoso sila.
1: Amo to mga grupo ha.
0: Dili ni kasabay ato di ay.
1: Wala
0: oi. Ana yon kay maniog tas tibungko ana nya. Dili ka college tibungko.
1: Ilyong noon oras sa Ilyong ko. Ana ko sa Ilyong boys ko.
0: Ilyong Ogtibor.
1: Mga habal-habal driver.
0: Sa Ilyong Ogtibor to?
1: Oh, si Iriang. Iriang Ogtibor. Alright. Pagkatropa, dito sa ito mga headlines, Master.
0: Alright, dito sa ito mga headlines, may kaya, di basta-basta, so, pasunlo na nato na eh.
1: Headlines pa na.
0: Headlines pa
1: na. Alas 5 na kay humana na gladok og kape.
0: Kape, o. Itong headlines na niya, no, itong sayro na niya sa report ni Paring Lar, no, ni Larsanyol, no, nga, dahil mag-uuma sa tagom, nag-antos sa barato nga palit sa mais. Aba, o niya na ito, nasayro na niya. Oga san bayan mo kang Jubit Espanyol kay nasiay mga casualty sa linog ug baha dito ato nang Sairo dito sa Davao Occidental katropang bong.
1: Bisaka na.
0: Bisaka na. Oh, unya ano lang Sairo niya aga sa CSWDO agi pa kusgan gid daw ang kampanya batok sa juvenile delinquency.
1: Oy, bao ni ang pangilinan lo?
0: Kaya ning mga kanyang pangilinan, gandagang kayo nangapakyas, ano eh?
1: Nangapakyas.
0: Namang kaya, kung pati akong anak, makurat-kuratan ako na akong anak lagi.
1: Ano?
0: Kaya ba siya magmukuan eh ba? Kaya kung ginakuan, akong gina, ayaw ka na mutan, o kaya ka nang kiko pangilin, ayaw na paminaw na yung kuan na ha? Kaya, madahot atong atras aning style ni. Onya, ato lang sayro nun niya, katropang bong.
1: Yan. Sometimes, sa Pikas Bahin, Dabnor MSMA's development of Week 2026, gisugda na lokal nga mga produkto o sa mga negosyante sa Davao del Norte, gipang nga pasundayan, katropang baster.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, sa Pikas Bahin, Billy Bridge, sa Davao City, abli na sa publiko, katropang baster.
0: Pwede na. Pwede na. Panalo na sa Kalyawa, Tagum. Panabo.
1: Oh, panabo.
0: Guwapo na. Pagkian na ito na diyan niya pag uli na ito.
1: Okay. Pero mga kuan light vehicles sa makaagil ito, sama sa imuha, di makaagil imong dump truck.
0: Di na kaagil.
1: Hibi man imuhang dump truck.
0: Mama ba?
1: Di na kaagil ito. Samtang sa Pikas Bahin, bago ga puno ga barangay o ga kagawad sa barangay Libertad Island Garden City of Samal, nanumpa na sa Ilhaga Pwisto. Ano kang ipag-ilisan nilang punong barangay ito, no?
0: Kala itong sayron niya, ha?
1: Itong sayron, usan niya. Samtang sa Pikas Bahin, 5 million pesos magkatropa ga kalsada sa may barangay Salvacion, Panabo City, ang paborito nga lungsod o syudad ni Master Inday, gi-turn over na!
0: Mayor,
1: may buntag niya, Mayor. O gana kang sa LGU Carmen, nagapabil ang paligon matod pa sa flood ka resilience sa pinag-usap kini sa pagkigatabayayong ngadto sa mga ahensya. Samtang mga kabataan matod pa kini sa Santo Tomas, Davao del Norte, nakadawat kini og school supplies gikan sa local government unit. Mga reports sa gikan sa XFM Mindanao reports ato pa nag-siron o niya, Master.
0: Yes, o niyang. Tatangan ito lang niya.
1: Ayaw lang yung bunali, ha? Gokoy, Makoy, dahil Makoy.
0: Makoy!
1: Makoy, good morning, Makoy.
0: Makoy, kuya kayo, kuya profile fix si Makoy. Maraming nga na tiyanak.
1: Tiyanak, Kuya na, muna yung nagtago sa itim na tabil.
0: Kana.
1: Nagtatago sa itim na tabil, yan. Basta ibang mga profile ang gamitin.
0: Ana din na day.
1: Kaya naman kayo, mga stalker ko.
0: Mga stalker ka
1: naman. Sama mo, dali kayo ka maka-stalk.
0: Ako, mas patanaw na ko nga mura ko. Ako nga, kala ko, unuhan ko nag-stalk me, kay-stalk ko ni.
1: Ana de ka?
0: Ana.
1: Ako, wag yung kuta makapaistok-istok kung saan. Kung saan nang istok? Kasos, kanaman na yung tanaw ni
0: kanang, profile. Ibutang ni mo ba? Kanang nakay. Buhay na kay tabilya. Butangan man yung mag-scroll na.
1: Istokin. Istok siya yan. Ang uban na yun, kay kuan man yung uban, mag-lock profile na yun.
0: Lock profile. Mano,
1: di pa istok. Ano mag-lock
0: profile? Ayun na, kanang mag-lock profile, lock profile. Kanaman nang nakasagaran na yung mga utang kami na may utang, di may mag-lock profile.
1: Nari
0: mo. Kana ba di ko pero kay utang day
1: naas kampan
0: sana all
1: naas kampan ni kita tan na naas kampan
0: ni bakal mo na ba ay normal ba kalang ang kwan ba mag butang

0: ko kanang kwan masana magar black propeller propeller
1: mana giingon bitaw man sir kita wa man ta mabuhi sa sweldo na to salibat sa sweldo man nagsalibat sa mga utang ani
0: utang gid ala ala ta bingan kit na puno na punutan lagi das kapit ostron na punutan lagi das kapitos kay kuwat na punutan kapitos impas na mutangan ay oh mo gideklaro ka istorya kita may na punutan katong uban nga mga ruway kay tawa to na punutan pero mabunutan na sila punon pun makarelate na sa tuwa
1: katawa hang makoy oy
0: Hindi mo lagi kayo mukha sa kuwa dyan,
1: Rida. Chanak. Katawas mo ko yung chanak.
0: O, chanak mito na.
1: Okay, master!
0: Alright! Oras, mga katropa, alas 4:56.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nali maipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik na mga katropa sa ato pagkinaguban samtang 5 minuto sa kabilang bigura sa alas 5 sa buntag. Ato ganito mga katropa, ganito sa mga produkto magkatabang sa pagpaligon sa atong lawas. Santon Plus Gold mga katropa, balikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa ato lawas. Santon Plus Gold mapalit kinsin kini mga butik at parmasya nationwide mga katropa.
7: Exciting!
8: Alright, balik
9: na rin,
8: Master, sa
9: itong
8: pagpanagupan, Master.
9: Alright, so, karunod na ito, sa report ng Agigas Gawas ni, live niya, Agigas ni Kang Larsanyol niya.
8: Live gini, live.
9: Live niya.
8: Live, pinalive, katropang Larsanyol.
9: Walay magtugtugaok ng manok ani, kay live ni.
8: Live.
9: Live ni. So,
8: naka-screen daan ang manok.
9: No, naka, ang manok ani, naka...
8: Gihiktan o kanang, sana kanang...
9: Gitirgas ang manok, gitirgas.
8: Wala, siguro. Dili, kakuan. Iyang gihiktan o kanang guma ang sungo.
9: Sungo, dili po, kay, kuan, iyang gikwalang, iyang ipatulog. Gibutang niya ang sounds para makatulog.
8: Ah, gano'n. Gibutang niya ka na. Buto sa buti mo. Gibutang niya o ka ng headset.
9: Tama.
8: Ayan.
9: May tama pa, katropang bong. Di ka talaga basta-basta mag-isip, katropang bong, ha?
8: Ma'am Josephine Palconete sa Kapalong, Davao del Norte, may buntag niya ba niya, ma'am? O ganit kang Pausto Gulayan.
9: Aba.
8: Mga idol, morning ninyo, diha. Naglantaw ko sa inyo hang makalingaw. Diyod mo taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro ni. Oy! Tagalapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Good morning, kanintanan.
9: Mauba, di basta-basta na.
8: Di basta-basta. Okay,
9: okay. Sige, padayan na. Aniya na. Itong paminaw, no, kay kakarakara, nagpanikan na katrapa mo.
8: Wala ba, abog na pa kayo ni po?
9: Yes, aniya na. Mag-uuma sa tagom, nag-antos sa barato nga palit, palit sa mais. Bugas mais, mahal-mahal.
8: Mahal na yun. Sobra pa sa, mahal pa sa humayron ang bugas mais.
9: Ay, at ang paminaw ng report, no, ni live ni, gika ni katropang Larsanyol.
10: Live report. Para yung hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot ng mais, apan taas ang presyo sa bugas mais sa merkado. Nga mas mahal pa kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Turulio, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan, Tagum City, sa pipila ka dekada niyang panginabuyan, ang pagtanom og mais, may isa kahigayon, wala siya makasulay, nga mugaran siya og dako. Bisan man og libre ang similya og abono, gikan sa DA, tungod sa barato ang palit sa ilang produktong mais.
11: Mga ulit, bugas mais, nasasinta ganuman, mupresyo
0: din mo presyo ni pagkaon presyo man ang puti ang may mga Lenovo 30 dali ang yilo Lenovo 20 sa sinta na ang to ng bugas
3: mais ang bugas
0: oh bugas kaya ang tuhol puro mga libro ang pagpugas 400 doon
3: 400
0: oh 1,300 doon
10: mato di tatay Turilio nga nasa 25 pesos nga to sa 30 pesos matag kilo ang palit sa ilang Lenovo nga puti nga mais samtang 20 pesos ang kilo sa Lenovo nga yellow corn og 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn siguro niya bisan pa sa nasangpit nga presyo lugi gihapon sila atol sila ang ani tungod sa mahal usab ang suhol sa pagpugas og pagsanggi nga na sa 400 pesos ang inadlaw dili pa mabayaran ang iyang hago sa kapinturo ka bulan nga pagatiman
0: ang ginatya ito ang hago alam di kapastar yon
10: dugang pa sa maguma nga dunay higayon nga makasinati sila og pagsulay sa ilang panguma sama na lamang sa pagatake sa dangan nga mao ang ulod apat gumagamit matod pa sila og kemikal aron kontrolon kini mas muda ko matod pa ilang expenses og magamay ang ilang ganansya butang nga maabot na lamang sa punto nga mamahala sila kung adunay mabilin
0: wider lang
10: aduna matod pa ikaw sa kahigayon nga nagadawat sila og kayurang pinansyal nga nakatirad og 10,000 pesos gikan sa gobyerno apan dili gihapon matod pa masusiner ang ilang mga panginahanglan isip usa ka mag-uuma mahinom naman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan nga miabot na sa 57 pesos matag kilo mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay sa pagkakaroon o sa lamang si Tatay Turulio sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang dapit sa nasod nga nanawagan o bugos nga suporta gikan sa gobyerno wala gipiling nga oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XFM News.
9: Alright, nakasalamat katropang Lars Sanyol. Lisod kayo ng katropang ko no? Makita ni mo good
8: no? Kayo mga mag-umagid kagahapon si tatay kay kuan maday ka ng sarilista lang sila diba dili ilang yuta
9: maragalinta lang sila
8: tagadabo ang tagiya anang yuta ato gahapon atong giyanto anak o kuan na ka na lapad ka na din haunya karon kay nindot tong kuan nila kay wala sila pangigbahin at least nga murag nalipad ang tagiya siguro nga adunay tao
9: nag-atiman siya yung yuta
8: dili kuanan dili
9: advantage pa na nila
8: advantage
9: labi nagyod og tagaan sila og medisina gikan sa DA
8: o kana
9: ang medisina ang problema na niya katropang bong o ganang pasanang mapatag mugasto yun sila o ganing mga fertilizer pang okay, bata, sa kwan sa dagan.
8: Okay, dili man daw ang gobyerno dili man kay muhatag nga pirmi. Tagsara man muhatag.
9: Tagsara po.
8: Sa katuig, osara siguro.
9: Ah, sus Ginoo ko. Dapat kung muhatag po na sila, kanang for 1 year pa siguro.
8: Ana po na.
9: Ana na lang, parang magbalik-balik.
8: Mo, tanong kag mais, tulong ato sa upat katuig ba na makuha. Pero katong mga sweet corns, nagduha ka bulan na o tag tagtulo ka bulan, tulo ka bulan, to upat ka bulan na siya. Yeah. Katong yellow corn, mauna ang tag-upat ka bulan. Ang katong puti, katong bisaya, mga
9: Sito
8: man ka na, kaya pariho mata.
9: Magaling, mga sa mga anak, kaya ka na nga, kwan mo na, lay po tong buging.
8: Lay po tong buging. Mauto ang katong, ang buging.
9: Katong mga reject, mga reject.
8: Ang buging, katropang master, at ang kwan to, anak sa mong silingas sa buging.
9: Hindi, pagkumangkod mo na nga, kwan, piktoy. But anyway, no, so yung simbong tasunahan, mga katropa, kay kabalo ba mo, bisag mo na
8: wala pa.
9: Total sa casualty sa linog o baha diya sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, misaka na sa 29.
8: Agoy!
9: Aba, baby, paminaw na to sa negatino ni Jobet Espanyol.
11: Misaka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos Davao Occidental sumala sa pinakabagong datos ang ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namissing ug giingong nalawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide o grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval o clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris o landslide. Lakip sa mga apektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay o Butuan, Sityo Lawis o Sityo Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman o barangay Kayaponga. Tungod dini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods o pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawas usabog pahimangno ang Barangay Government of Butulan humanamug na ang mga landslide dam o artificial dam sa Daplin sa Magasa o Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mabungkag kung nadunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong musampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga otoridad samtang gihangyo ang publiko nga sundon lamang ang opisyal nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
9: Right, ah, saka salamat do. Jovet Espanyol.
8: Ano taw-taw na ba ning akoan katropa ang master? Taw-taw na ning alino katupang earthquake sa June 8 panisya. Katong 7.8.
9: Nya plus gibaha pa gyud.
8: Gibagyo pa gyud, gibaha. So niabot ang 29 ang diha lang sa Davao Occidental.
9: Sa Jose Abad Santos.
8: Jose Abad Santos ay Occidental man ang Jose
9: Abad
8: Santos.
9: Ah, dia.
8: Oh, kada ma ito Occidental man gyapon ano.
9: So
8: Sarangani
9: na siya. Oh, diri na siya sa
8: ano pa ta na master ba? Maglima na magita ka tuig sa istasyon ba?
9: Oh.
8: Wala ba kailan na si Lars Sanyol si Jubit nga gagaw sila?
9: Nga naman.
8: Sanyol.
9: Sanyol, o niya, Espanyol. Tama. Parente sa kwan. Parente sa Tumoy.
8: Tumoy.
9: Sanyol o Espanyol.
8: Mga nagingon, kung mag-abot ang Tumoy o ang Tumoy, bugnos Tumoy, inis Tumoy,
9: magparente na siya. So, ano, ha? So, si Jubit, pagpansin ako, mura ka bago pang mata, no? Mabay, kwan, mabay
8: pag-ibot.
9: Mabay pag-ibot sa electric fan.
8: Sa electric fan. Sa unlan. Okay.
9: So, ano yata sa nagbahin rin nga, paninabahin na
8: Dito sundanon.
9: Sundanon tabi, dito sundanon na CSWDO, ha? Salamat. Ah, grabe, CSWDO pakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency. Aba? Abi,
8: utang rin ang delinquency.
9: Aba, di ba? Ato yung siren.
8: Ato yung juvenile na delinquency.
9: Juvenile lang gani. Abi, atong siren ni Annalie Burja. Aburha.
3: Live report. Gipalig-on sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Davao City ang ilang kampanya batok juvenile delinquency pinaagi sa dugang nga family development sessions, parenting education ug community-based interventions. Matud ni Acting Division Chief Fulgencia Autira sa Child and Youth Welfare Division, ilang gipakusgan ang pag-abot sa mga eskwelahan, child development centers ug mga sectoral organizations aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa kabataan-unang nilambigit sa krimen. Giingon sab ni nga mas maayo ang sayong pag-edukar o pagtabang sa pamilya aron malikayan nga masingit sa ilegal nga mga kalihukan ang mga kabataan-unan. Dugang pa, padayon nga gipadagan sa CSWDO ang Bahay Pag-asa for Boys diin yatagan og edukasyon, psychological intervention ug livelihood preparation ang mga children in conflict with the law o children at risk aron maandam sila sa ilang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, aron healthy magsan Thon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
9: Yes, nakasalamat na Anali Borja. Marapag okay. si Stanley.
8: Mirado, no? Si Donix Rilam Pagos Ginyaris. Good morning, dia, Donix. O, gani usab kay... Uy, si Kuan, si John Jampon, ha? Mara gitirahan kan John Jampon og sayo.
9: Asa gani lang si John Jampon, kay ganahan kay ganahan si John Jampon. No?
8: Ano pa si John Jampon nga, morning sir, og kang bayot upaw inday tanini.
9: Ay, bayot ito, ay! morning muna, John Jampon.
8: O, napo si Bro Milan Olog, exciting Pilipinas, good kaayo. Agod kaayo kay ang Tandem Bong and Master Tanini. Aba, in the microphone.
9: Olaw sa Danis na ilay.
8: Basta mana tag Asuncion, basta hindi ka mingunay ni si, kinaamal si Mercado sila. Basta hindi mingunay ni si Kuan, mingunay ni si Bro Milan Uloga. Dere sa ta. Kapi-kapita dere.
9: Kada, basin day.
8: Mana si Master Inday Tanini din na, kauban si Kidong.
9: Puhon.
8: Ayla pa uban na si... Joseph Estrada o si Sir Dong Jampon kay basic mahimong sugangan.
9: Ay. Tirahin na lang diyan. Tirahin na kay lasi ko ni si Siti na. Aha.
8: Alala, okay, sige. Kadiyot lang mga tropa sa ato. Katungkol ng gabahin usab sa mga balita, mga katropa, nga gipadangat usab sa atong mga kaigsuunan gikan sa Davao Region. Hatod ka na ito, mga katropa, ganto sa Premium D3. Virus bang hinungdan, mga kaigsuunan, sa sakit ka imong gikadlukan. Inumi ka na o ga Premium D3, aga bago usab ga vitamin D3, nga adunay VC o Moringa Oil. Premium D3, mga tropa, ang pinagipakusog o ga mas gipakusog o pinakepektibo, mga tropa, gatungod kini sa VC o Moringa Seed Oil, mga katropa. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide, mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa itong mga balita gikan sa Davao Region, opisyal nang gibuksan nga kagahapon adlaw Miyerkules ang lima usab ka adlaw nga Davao del Norte MSME Development Week 2026 nga nagapag dumalahon kini gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19. Ubos usab sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kon DTI. Ganing ipasiugdahan ang kalihukan pinaagi sab kini sa pagpasundayag sa nagkadaiyang mga lokal nga mga produkto gikan sa nagkadlain-lain usab nga lungsod sa lalawigan sa Davao del Norte. Din gihatagan usab og higayon ang mga micro small o medium enterprises o MSMEs sa pagpaila usab sa nagkadaiyang pamaligya sa ilang mga produkto ngadto usab sa publiko. Tumong usab sa maong kalihukan nga mapalig-on ang lokal usab nga negosyo, mapalapad usab ang merkado sa mga gagmay usab nga negosyante og madasig ang dugang pang mga pamuhunan aron lamang makatampo kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Samtang sa pikas bahin alas 5:18 na. Nabuksan na alang nga to sa publiko ang temporaryo nga Billy Bridge sa may barangay Kaliawa, Davao City nga magsilbi kining alternatibong agianan human usab sa pagkahugno sa original nga Kaliawa Bridge niadto nga Mayo 19 ning kasamtang nga gatuig tungod sab sa grabe nga baha nga gidala kini sa International Convergence Zone o ga Easterlies. Gani sumala usab sa Department of Public Works Region 11. Opisyal na matupang giablihan ang tulay niadto nga Hulyo 12 aron labag mapa sayon matud pang pag-usab ang pagbiyahe sa mga residente, motorista o mga biyahero sa naisgotag nga lugar. Gani sa pagkakaroon, light vehicles lamang ang gitugutan nga makaagi sa isip kabahin kini sa safety measures. Gipaspasan ang usab karon sa DPWH aga pagtukod sa Billy Bridge isip temporaryo matupang solusyon aron labag ang dali usab nga maibalik aga koneksyon sa maong komunidad samtang gihulat usab aga dugang pagasolusyon o dugay na nga solusyon o sa naguba usab nga resguta aga tulay. Alas 5:19 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nanumpa na sa ilang katungdanan usab ang bag-o nga natalang o na italaga puno nga barangay sa may barangay Libertad Island Garden City of Samal nga si Honorable Tolentino Dilaw ug ang bag-o karong nga barangay kagawad nga si Honorable Franklin Perez atol kini sa oath-taking ceremony nga gipahigayon ni City Mayor Limuel T. Reyes gagahapon adlaw Hulyo 15 tuig 2026 sa City Mayor's Office. Gitambungan sab kini sa ang maong seremonya sa ni City Local Government Operations Officer Jacqueline Estrada ug uban pang mga opisyal sa Barangay Libertad. Ang maoga pagpanumpa nagtimaan kini sa opisyal usab nga pagsugod sa pagserbisyo sa duha ka mga bag-ong opisyal nga gilauman nga magapalig-on usab kini sa pagpanguna sa paghatag usab epektibo nga serbisyo publiko alang kini sa mga residente sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Alas 5:21 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balitang lokal. Formal na usab gagi turnover sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nahuman matud pang upgrading og local access road sa urban barangay Salvacion nga nagkatindan kadig 5 milyones ka pesos atol sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon ni adto ga Hulyo 15 tuig 2026. Gipresentahan usab ni Executive Secretary Juan Rilampagos si City Mayor Jose E. Rilampagos sa maog nga kalihukan kauban usab ang mga opisyal ug kawani sa City Engineering's Office. Sumala usab sa City Engineering Office ang maong proyekto kabahin sa kini sa padayon nga pagpaningkamot sa siyudad aron nga mapalambo ang kahimtang usab sa mga lokal nga mga kadalanan, mapadali usab ang transportasyon ug mapalig-on ang koneksyon sa mga komunidad. Gilauban usab nga ang maong bag-ong kalsada makahatag kini og mas luwas, mas sayon ug mas paspas nga pagbiyahe alang kini sa mga residente o gumagamit sa usab sa naisgutan nga pagpalambo sa kadalanan alang usab nato sa panginabuyan o ekonomikanhong kalihukan sa Barangay Salvacion. Alas 5.22 na mga isam tan sa lain pang bahin sa itong balita sa Davao Region. Nagpahigayon usab o nagapadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte sa pagpalig-on sa kahimtang usab sa lungsod batok sa pagbaha. Pinagi usab kini sa mas hugot nga koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o mga project stakeholders. Ipagaluhan ni Mayor Leonie Bahagi ang aktibo usab nga partisipasyon sa Multipartite Monitoring Team o MMT sa TLRB o Infra 1 uban usab sa mga representante sa DNR, DPWH, sa UPMO, FCMC, HGAC o RMBI Joint Venture. Uban usab ang mga kaabag sa proyekto. Ganito mong sa baong panagtigom ang pagsiguro usab nga hapsay o efisyente ang pagpatuman sa mga infrastruktura sa proyekto, ilabi na sa mga inisyatiba nga makatabang matupas sa pagpakunhod sa risgo usab sa pagbaha sa pagpaligon usab sa flood resilience sa naisgutang lungsod. Alas 5.23 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Katapos ang bahin sa itong balita sa Davao Region, sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagapadayon sa ang lokal nga panggabahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa pagpaligon sa suporta. Alang ito sa edukasyon, pinaagi usab sa pagtahatag o mga gamit sa eskwela ngadto sa mga kabataan sa nagkadaiyang Child Development Center sa naisgutang lungsod. Ipangunahan ni Vice Mayor Maria Los Inday Isdisica ang maoga kalihukan ni Atoga Julio 15 to 2026 uban usab ni Konsehal Alan Magallanes ug uban pang mga opisyal sa pagbisita sa Child Development Center sa sitio Paghiusa, Barangay Talomo, sitio Lanatad sa Oga Purok 1 sa may barangay Kinamayan. Matod pasab sa lokal nga panggamhanan ang inisyatiba kabahin sa binis sa ilaga padayon nga programa aron nga masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan, pinagi usab sa paghatag og mga batakan nga gamit o mga nagunang panginahanglanon alang sa ilang mga gamit sa pagsugod usab sa bagong tuig sa pag-eskwela. Gilauman usab nga ang maong tabang dili lamang kini makatabang sa mga ginikanan sa ilang gastuhanan kundi mahimo usab kining inspirasyon usab sa mga bata aron labang mapadayon ang pag-eskwela may maningkamot o sa ilang kapagtuon o gamakabot sa bang ilang mga pangandoy alang sa ilang hayag na kaugma. Alas 4, alas 4, alas 5.25, alas 5.24 nung daig katropag.
9: Dalaw na. Dalaw na ito niya pong
8: Moraga.
9: Nalimungaw. Napasigay mong unaw na alapagas di bong kuha. Nanagal din sa stasyon bong. Alas 5.25 na. Alas 5.25 na. Magkanda kong bungot sa ito yun yung kalakihan niya. Sige.
8: Napay mga kuha rin katropag master.
9: Kasama namin.
8: Di Bakira Himantayon. Listening diri sa Timog, sir. Oy, Timog, Driscoan. Timog diri sa sa may sakop ning Timog ninyo kanang kuan ba ni sa kani
9: ayaw na lang kayo kuan na bong kay
8: tagon
9: basig isuning na to ni isuning
8: kay basig mamina mga banda sa malapitan Timog balo sa kanukutan
9: kanukutan mo na Timog ya
8: dapat ila ni paring karing
9: aba
8: karing pipi
9: nade dia dia ay nade nade dia mo ang agud
8: oi nagpaminaw po daw si Mamili Rilampagos Kapala.
9: Oi
8: Mamili,
9: Mamili, grabe kay Linlin po, grabe kay Lin, mo ni mo Lin sus Ginoo ko.
8: Oi Mamili Linlin,
9: Linlin grabe sayo kay mata bay mura magdalang kwan mura magidara sayo kay mata.
8: Ay, basig na
9: yung gibate. Ay, di, anam lang. Sa'yo, basta mga workaholic. Sa'yo, ginawarag ako ba? Alang mata ko, alas stress ko nagmata. Alas stress ko nagmata. Kaya, kumalo, biyakas to, ay, dara na sa da. Kung napalagay punuan, Rick, akong uyugo na punuan ba? Wala pa ka siligan ako. Kung wala kang silig, mga silig, dauban, pagkuman, uyugo na po. Ala pa.
8: Para mo itong manggap. Ato ni Hugo Mangga o kanisantol. Santo, okay. Para... ang mahulog, mauto mga daot.
9: Ang mga daot.
8: Ang mahabilin, mauto mga baskog. Mga baskog pa.
9: Mga baskog pa.
8: Basta ang kampanye, uyugo na. Matanggal kita.
9: Matanggal
8: na.
9: Uyugo ni mo na. Hindi ako nagiputol lang magutong ang kwande ako. Itong kahoy na sgawas.
8: Upamutol na niya sa ato. Dagatong manakon niya.
9: Ay, manakon niya. Nakpan.
8: Una pa'y langgam din na nga magkirkiyon.
9: Nakan nga. Hoy, dakang kay manako na madakpan na. Ganang di ka dis Bulgari. Di ang managan. Mga manako.
8: Di, banang ito.
9: Mga banang.
8: Banang naglalaglain. Mga bakakon. Banang bakakon.
9: Ay, nako.
8: Okay, master. Padayon sa master. Kaya nung sa oras ito, master.
9: Oras! Hoy, ala 5:27 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
12: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
13: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Garong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko di mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Okay, balik na mga katrapa.
9: Yes, balik ta.
8: Master kay
9: alas 5.35 na.
8: Alas 5.35 na gyud. May buntag din master ni Rizal de Fiesta. Binong Rizal de Siato. Rizal de Fiesta di ay. May gapin sila no kay Fiesta Pirmi.
9: Si Rizal de Fiesta lang.
8: Nga Rizal kay John John Traya o John J. Traya. O gang Rogelio Sulamin. Ikigo sa mga Delphine Sulamin. Hindi, basta-basta na. Mga sulaminti pala, sulaminti. Mm-hmm. Si John Rambo sa Mindanao. Oy, di basta-basta kumbate.
9: Aba.
8: Si John Rambo, no?
9: Yawa na John Rambo, oh. Kasi pa man na niya, kay...
8: Ako si DC Ituli, Tarong. Siya, from Malabog.
9: Aba.
8: Ano mga Ituli sa Valencia City.
9: Ituli, no? Ha?
8: Ituli.
9: Ituli, ha?
8: Ano mga kwanto, kaoban ako sa Couples for Christ.
9: Aba.
8: Mga brother, sister.
9: Ah, mga brother ni mo.
8: Mga sister. Brother, sister ako dito sa... Kuan mga kuan to mga apelyido ga Ituli. Si Don Rilampago, Donix Don Rilampago sa bato pa niya. Naay daghan stock kape diha ang mga boss. Mantinil lang taani kape mais tapul.
9: Sa ega balaka na diri.
8: Sa kuan dito sa kuan dito sa atuang center.
9: Dito.
8: Sa pharmacy na to, sa wellness.
9: Wellness dito. Laos dito.
8: Daghan kay dito.
9: Tapag sa DIY.
8: Nahutdan ta riyo kuan, hutdan ta og kanang stock diri nga kape.
9: Dali ra kayo, mga semana ra, wala.
8: Naigi andam rin ni Master, pangbuna lang eh. Sangas kape, mga...
9: Sangas kape. At anyway, no, ang katrumabong, dinatundo kayo ni katrumabong, eh, murang nisaka lang yung anlaw katrumabong.
8: At ang libido.
9: At as ng libido.
8: Dirita sa atuan,
9: Kwan. Yes, dirita sa atuan, mga reporters.
8: XFM Mindanao Reports.
9: Yes, XFM Mindanao Reports. Dilaliman ka nung, usa ka karang establishmento sa Jinsan. Manjino ni mo na, nagpabili nga may barog. Bisan pa man sa loyo sa mga kusog kay linong ipay, pero kabalo ka ipailaom na sila sa demolition. May ato rin nga ano ka no ato nga sayro ni si sayro na tong report kika sa XFM Jensan Ivan Pulunan.
7: XFM Mindanao Reports.
10: Ipaklaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official o Kunobo, nga bahin lamang sa Gilliamax Building sa Jensan ang ipailawom sa demolition o dili ang tibok gambalay. Kay baluan nga pipila katuig na kining nagpabiling ni Barog, luyo sa mga linog nga nasinatian sa Dakbayan, apan ning ulahing magnitude 7.8 kaniadtong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog, hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit ng matugpa. Kainumduman nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon, luyo sa mga linog nga gikumpara matud pa sa gugma. Dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluya-luya. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
9: Alright, taga salamat, Ivan Pulonan. Dugay-dugay ni Kikining Giliang Makja kay asahin po ko dyan sa Jinsan, mga kwan po ko dyan, happy tuig sa ko dyan sa Jinsan. No?
8: Unahin mo magkang korektor dito sa
9: una. Dili, nako sa lang istasyon dito sa una.
8: Okay, korektor.
9: Korektor
8: sa mga audio.
9: Hoy, dito tayo sa Picas Biden, Bayugan City, mga katropa.
8: Oh, Bayugan na po.
9: Deep in Bayugan City, gikundi na ang bullying og online harassment sa mga tinunan. At sa ironing gikan sa XFN Bayugan, si XFN San Francisco, si Ray Allington.
8: Ray!
1: XFM Mindanao Reports.
3: Hugot nga gikundi na sa Schools Division Office sa Bayugan City ang tanang porma sa violence, bullying o online harassment batok sa mga tinunan. Bisan unsa pa ang porma o plataporma niini, kinihuman masairan sa buong buhatan ang mga report sa naitabong bullying o online harassment nga nalambigit sa usa ka tinunan sa maong division. Matod sa DepEd, ang matagbata adunay katungod nga makakaton mutubo og mangandoy sa usa kapalibot nga luwas gikan sa kadlok, hulga og pag-abuso. Pinaagi sa Learning Rights and Protection Focal Person og Legal Unit, nakig-alayo na ang division sa hingtungdang tunghaan aron susihon ang mga unang aksyon nga gihimo kalabot sa maong insidente. Ni dunol na usab ang DepEd sa biktima og sa ginikanan niini aron maghatag og psychological, academic og uban pang tabang. Din nakigtimbaya yung usab sila sa City Social Welfare and Development Office kun si SWDO alang sa nagpadayon nga assessment. Gawas ni ini, reviewhon sa SDO ang dagan sa Child Protection Committees o anti-bullying mechanism sa tanang tunghaan ubos sa ilang division. Magtukod usab sila o sekreto o opisyal nga reporting channel para sa bullying o online harassment. Nanawagan ang DepEd sa mga ginikanan o komunidad nga makigtinabangay sa pagpanalipod sa mga kabataan. Gihang niyo usab sa buhatan ang publiko nga hunungon ang pag-share, pag-repost o pag-comment sa video nga nag-circulate online aron dili na madugangan ang trauma sa mga bata nga nalambigit o aron malikayan ang tulubagon sa balaod ubos sa Data Privacy Act o Cybercrime Prevention Act. Ang maong opisyal nagpahayag diin gipagawas ni Maria Teresa M. Real ang OIC sa Schools Division Superintendent sa DepEd Bayugan. Mga katropa, aron kanunayng ligon ang immune system sa inyong mga kabataan, kanunaya ang pagpainom kanila sa Santo na Vitamin C. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
9: Yes, nakasalamat. Alalain, itong katropa niya sa XFM San Franz.
8: Ray Alinton. Ang kauban niya si?
9: Si Riz. Si Riz Rabasquez.
8: Riz, yapo, Rere.
9: Og si Junji Librias.
8: Og si? Ale Vicente.
9: Si Ale Vicente. Hoy, Andre Tabi, sibog-sibog na sunahan mo kay alas...
8: Sibog-sibog, hirin mo lang kita.
9: Si alas 5.41 na mga katropa taga Malaybalay City mag nadakpan sa drug bypass operation sa Valencia City. Atong Sairo Report, gikan sa XFM Bukinon, Michael Recabo!
8: Michael!
1: XFM Mindanao Reports.
11: Not Gapan sa mga operatiba ang target sa drug bypass operation sa Maipur 4, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation na kumpiska ang upat kapakiti sa gituohang Cebu, 500 pesos nga bypass money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiskang illegal nga druga, gibanabanang utimbang sa 9.6 gramos o ganun na standard drug price nga 61,880 kapisos. Ang dinakpananana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
9: Nakasalamat, katropang Michael Ricabo.
8: Yo, thank you so much.
9: Nangangkay ko si Bumbog ni Muno, kaya marang kagatong Bumbog na ko sa nag-eskola mo.
8: Katong
9: white side wall.
8: Di, mahal mo kayong mahal na kayo karumba. Mahal kayo pag-upit ba?
9: Kailangan ko siya kung kayo white side wall.
8: Bamiro, karong mahal na kayo
9: pang... Sa mga sana, white side wall, three fingers na kita. Muna yung mga sana.
8: Ang kuhan sa mga, gupit namin lang tatay sa una. Tabunag bagol ang mga kuhan harun.
9: Agana?
8: O harun street.
9: Mati, madugay kita yung street. Bungay, nag-isigutom kasi mong tatay mo.
8: Ito, natulog mo.
9: Gani.
8: Oy, may buntag kay kang kuhan. Mayo gabuntag diha agaw bong o master tanini.
9: Aba.
8: Watching from Sydney, Australia. Mat salam gika ni Alfredo Hicali.
9: Aba, salamat yan ba Alfredo Hicali. Dito sa sibuk-sibuk ta sunahan. Okay, sibuk-sibuk. Kaya murag disangko na, disangko na sa ping. Bago nga Lady Rato sa GSCPO. Gipatuman sa mando sa PRO 12. Ani ana si Philip Oligario.
7: XFM Mindanao Reports.
12: We just follow orders. Kini ang tipik sa pamahayag sa bagong Officer in Charge Director sa General Santos City Police Office nga si Police Colonel Ariel Acala atol sa pag-atubang sa media kagahapong adlawa. Si Police Colonel Acala ang gipulik kay GSCPO Acting City Director Police Colonel Eric De Venancio humana pipila ka bulan nga paglingkod sa katungdanan dungan sa kamanduan sa Police Regional Office 12 sa changes of leadership nga nahimong epektibo kaniadtong Hulyo 14, 2026. Giangkon sa bagong OIC nga nakuratan siya sa pinakalika desisyon sa headquarters. Apan andam sa mga kabag-uhan o pagpabilin sa kahapsay o kaninaw sa dakbayan, ingon man pag-focus sa crime prevention o solusyon. Giklaro usab niini nga siya gihapon ang labaw sa Regional Community Affairs and Development Division sa PRO 12 o nadugangan lang ang responsibilidad isip OIC sa GSCPO. Hangyo lamang kaniya sa kanhing acting city director nga ipadayon ang mga gisugdan nga proyekto.
13: So at this time, I consider myself as the caretaker. So personally, nagbigla tanong, kalit-kalit na mga sitwasyon. Wala namang other reasons, but we just follow orders.
12: Gikabutya gusab di ini nga limitado lang ang trabaho isip OIC. Hinungdan wala unay mahitabo nga reshuffling sa mga station commanders. Wala usab ipahigayon nga turnover ceremony. Tungod subay sa kabanduan nga ugaling OIC ang ihulip, marilive lang ang outgoing officer dayon mopuli ang i-designate ka officer in charge. Andam usab kini himuon ang tanan aron hingpit nga mahimong full-fledged city director. Kahinumduman nga kaniadtong Mayo 25, 2026, formal nga milingkod si Police Colonel De Venancio isip acting city director sa GSCPO apan dali dayong gihulipan sa iyang posisyon. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan inubanan sa pagtumar og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang namian og humot ka kape, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
9: Yes, nakasalamat katropang Philip Oligario. Shout out din ako akong classmate diyan, no? Si Colonel Greg Cuibas diyan sa General Santos City.
8: Ay, si Cuibas diyan. Ang mamanang master kay sa unang di, why medya-medya? Katong di Santa Ana Police Station sa una.
9: Ako lang amigo diyan. Salamat kay mate. Morning niya. Oy, direta sibuk-sibuk ta.
8: Oh, sibuk ta. Dire na punta sa?
9: Sa direta sa may...
8: Mabugnaw nga dapit.
9: Mabugnaw nga dapit. Balik tadi sa may kwata katropang Bong. Dire sa may... sa XFM San Francisco, no? Kay kabalo mo suspitsado sa droga, sikop sa bypass operasyon sa Tagbina. di sa Surigao del Sur. Aba, atong sa Ironibe, unsa may balita ni Ali Vicente.
7: XFM Mindanao Reports.
14: Anana karon sa bilangguan, ang usa ka suspetsado human malamposong nadakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga sakop sa Tagbina Municipal Police Station dito sa Purok 3A, Barangay Santo Niño, Tagbina, Surigao del Sur, sa Milabay, nga adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mark Stephen Y. Sarsonas, ang hipi sa Tagbina Municipal Police Station, uban sa pakigdambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Atol sa maong operasyon, na-recover gikan sa posisyon sa dinakpan ang gibanabanaw sa kagramo sa gituang shabu nga mukantidad sa smell 800 pesos ang gigamit nga bypass money o guban pang mga personal nga kagamitan nga maggamit isip ebidensya. Ang sospetsado uban sa mga nakumpiskang droga daling gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon o sa pag-andam sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahayag sa pamunuan sa Tagbina Municipal Police Station nga dili sila muluag o padayon pa nilang paligunon ang ilang kampanya batok sa gidiling droga. Kiniaron masiguro o mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad sa Tagbina. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
9: Yes, nagkasalamat Ale Vicente. O nga, syempre dinita sa ito ang katapusang balita no, sa XFM Mindanao. LGBT member gingong gikulata sa iyahang live-in partner. Uy! Ano man eh, suspect posibleng mag-atubang o kasong physical injury.
8: Isabay iyang live-in partner si Rostom?
9: Abot lang, niyala. Ito nga sayro na ni Rostom Villafranca niya sa XFM Bukidnon.
8: Rostom, si Tali.
7: XFM Mindanao Reports.
15: Nidangop sa buhatan sa Valencia City Police Station ang usa ka LGBT member aron ireklamo ang iyang live-in partner nga nangulata kaniya. Pasado alas 10:20 sa buntag, Hulyo 14, 2026, ang biktima na ilang si alias Ricky, 26 anyos, samtang ang gireklamo na ilang si alias Jeff o parehong taga Purok 14, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Sumala pa, gingong gikulata ang biktima sa iyang live-in partner atol sa ilang panaglalis. Dugang niini, ang suspect gituang ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog, dihang gisumbag o gikulata kini sa makadagang higayon nga niresulta sa pagkahiagom o samadog bunog sa iyang lawas. Sumala sa biktima nga kanunay agresibo ang suspect kung mahubog kini, ilabi na kung dili sundon ang mga gusto niini. Sa pagkakaroon, naglusad na og imbestigasyon ng kapulisan kabahin sa maong reklamo sa biktima, samtang posible usab nga magatubang og kasong physical injury ang maong suspitsado. Mga katropa, kapibang healthy team gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
9: Alright, tagang salamat na katropang Rostom Villafranca.
8: Kung ano, lalaki kung nag-iapon yung live-in partner kay siya, LGBTQ plus A man.
9: Actually, tas pagtag-spito sa panginan ng mga kuhan. Pero kanang mangulat, or lahi na lang, that's another story.
8: Nag-kaso at umangunin mo, doy. O di kay ingon nga kuan atubang gyud kagkaso din ha.
9: Pwede ra gud mga binabay mo di ha. Pininsingay ba mo? Magpininsingay din mo di ay.
8: Di wa gyud kaso.
9: Di ba? Imo na nang kula tawo ni noon nga nagpinsing na mga nimo anak.
8: Mao na man ay mao problema sa uban ka tropang master kay siguro. Ay. Nakainom.
9: Na nakamamam ba?
8: Basta makainom kuno ang tawo ka tropang master mawa kuno ang buot.
9: Aba, naay may nana.
8: Oh, na pero kita may kainom lagi di man ta namo gyapon tay buot.
9: Abot lang ako, namo ko kay ba mo ko buot.

0: kabugnaon, kainit nga masinati karon, masinati na to ang 25 degrees Celsius. Sa kabugnaon na siya o ang pinakainit nga to masinati karon ang 31 degrees Celsius. Samtang ang atong hangin usab karon na gikan sa habagatan o ngadto sa kasadpan, gikusgon, hinay lamang kini siya. Normal lamang siya mga tropa unya safety gapon sa mga gagmay mga sakayan dahil sa kadagatan. Apan mag-amping gapon ta kanunay, gumikan kay wata masayod mga tropa mapausab-usab sa panahon. Maunay ipikto mga tropa usab sa atong dili mayong panahon karon sa atong klima mga katropan. Adlaw misubang, alas 5.28, musalo po sab. Alas 5.58 sa hapon mga katropa. Samtang nga bulan, dunay pagsubang mga tropa sa bulan nga alas 6.46 sa buntag. Musalo po sa mga tropa alas 7.58 sa gabi mga katropa. Maoke na itong lakad sa panahon ng adlaw.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Right, Master. Wala tayo oras.
2: Wala tayo oras, ka katropang
0: Bong. Masunod na si Master. Master Larsanyol.
2: Masunod na si katropang Larsanyol. Sa Express Balita. Aba, XFM Express Balita, tama ba?
0: Oo, tama.
2: Sige. Wala din akong oras mga katropa. Kanyang malang inyong ubos ngay galas kanginan. Ang inyong lingkod nga sigila gabaruga. Wala lain, Master Indite Tanini.
0: Alang siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang buong umaki Algabri. Daga salamat. Mayig buntag ka na itong tanan. Exciting Pilipinas, katropa!
1: XFM Weather Update.

0: Pinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murarang ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya

0: sa bukol nga may mursulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutiho, ramnis last to. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, itinakda ng House Prosecution Panel si National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inasahang tatayo si Matibag sa witness stand sa Senate Impeachment Court sa Martes, July 21 upang tapusin ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa usapin ng umunoy grave threats at assassination plot. Matapos ang kanyang testimonya, inaasahang matatapos ng Senate Impeachment Court ang Article 4 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa grave threats ngayong buwan ng Hulyo at para sunod na talakayan ng Article 1 na nakatuon naman sa confidential funds. Samantala, pinangalanan ng House Prosecution Panel ang orihinal na linya ng testigo sa Article 4 na hindi na ipinatawag kabilang sina journalists Mikael Flores at Bones Magsambol. Sheriff Abe Andres, ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng pagbabanta, isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO at isang psychiatrist.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Naglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court para sa apat na testigong inaasahang haharap sa pagdinig sa July 21 at 22 kaugnay ng usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga ipinatatawag, si Marivic Pareha ng House of Representatives Archives upang patotohanan ang mga record ng mga pagdinig ng Kamara hinggil sa confidential funds. Pinasusumon din ng korte sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz kasama ang mga empleyadong sina Violeta Constantino at Ninita Camposano bilang bahagi ng presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution sa susunod na impeachment article.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Samantala, mga katropa, pinuri ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang House Prosecution Panel at Defense Team matapos ang oral arguments kaugnay ng musyong ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Judge Escudero, naging mahinahon, maginoo at magalang ang naging palitan ng argumento na magkabilang panig sa kabila ng pagiging sensitibo at controversial ng issue. Umaasa rin ang Presiding Officer na mananatili ang parehong antas ng respeto at profesionalismo sa caucus ng mga senator judges habang pinag-uusapan ang magiging pasya sa motion.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa Lunes, July 20, ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon nito kung pagbibigyan ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasubpoena ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inanunsyo ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero matapos isagawa ang oral arguments na magkabilang panig kaugnay ng kahilingan na kunin ang bank, tax at anti-money laundering council AMLAC records ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, napagkasunduan ng mga senator judges sa caucus na ipagpaliban muna ang pagboto upang magkaroon pa ng sapat na panahon na suriin ang mga isyong legal na nakapaloob sa motion.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Oras mga katropa, alas 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabarmin din ito ang Vision. Inamdaadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, gibawi ni US President Donald Trump ang iyang plano niya magpatuman o 20% ang bayranan sa mga barkong muagi sa Strait of Hormuz. Imbis nga sigilon ang mga barko og 20% fee, gingon ni Trump nga palapdan na lamang ang Key Business and Investment Agreement tali sa Estados Unidos og uban mga nasod sa Gulf States. Ibaway usab ang plano human mi padayag og kabalaka ang Gulf Corporation Council o bisopak usab ang International Maritime Organization nga nag-ingon nga walay legal nga basihan ang maong bayranan. Madpa sa mga eksperto ang maong 20% bayranan mamahimo untang makapasangpot sa pagsaka sa presyo sa lana, gasolina o man pa mga batakang panaliton sa tibuok kalibutan. Samtang niini iparayon gihapon ni sa Estados Unidos ang pagharang sa mga barko sa Iran o sa ilang mga kargamento apan mapabiling abli ang Strait of Hormuz alang sa ubang mga nasod. Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
3: Balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports sa tugnato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, baka suka kon bisag magluhod. Mag Turbo Mill Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibok Pilipinas.
3: Balitang sports.
2: nakasiguro na ang Spain sa ilahang pwesto sa FIFA World Cup 2026 final. Umapili nila ang France sa score nga 2-0 sa semifinal sa nagidula sa Arlington, Texas. Di pa kanoan sa Espanya ang panagbangga. Pinaagi sa penalty goal ni Mike Oyarzabal sa ika-22 minutos. Samtang ipaligon usab ni Pedro Puro ang ilang abante pinaagi sa ikaduhang goal sa ika-58 minutos. Napugan usab ang ligon nga depensa sa Spain. Ang kusganong opensiba sa France gagipagkuluhan ni Kylian Mbappe. Tungod sa maong kadaugan, nakaabot ang Spain sa ilang unang FIFA World Cup final sukad pa ni atong tuig 2010. Yun ilang nakuha ang ilang unang World Cup title. Ang nasod garon, usan na lang kadaugan ang gilayon aron makadugang sa ikaduhang World Cup championship sa ilang kasaysayan. Nakulat na lang ang Spain nga mudaog sa laing semifinal tali sa England o Argentina nga maoy ilang makaatbang sa grand final karong Hulyo 19. Oras katropa alas 6:28 na sa buntag. Detalye katropa sa balitang showbiz, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulami pa ang tamanit, mopiskay, mohamis, mulumoy, lamikin kusnoton, magnusnos na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa herbal nga sabon, higama sa Yes to Health, mapalit na sa mga farmasya butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Richard Gutierrez, anda matodpang musulod sa politika kung gikinahanglan. Atong sayron katropa ang detalye, katropa ang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
3: Yes, good morning mga maring! Ay nako, maring mainit-init nga malita today! Andam na matadba ang aktor nga si Richard Gutierrez nga masulod sa politika kung gikinahanglan. Ibot iag niya kini atol sa usa ka interview oban si Barbie Imperial para sa finale sa Blood versus Duty. Atod pa ni Richard abli siya sa posibilidad nga moserbisyo sa publiko kung maabot ang panahon. Apan sa pagkakaroon na padayon pa siya sa iyahang karera isip usa ka aktor. Gawas usab maring sa iyahang posibleng pagsulod sa politika. Ipagandaman sab ni Richard og Barbie ang mga kalihukan para sa birthday ni Barbie sa Bicol. Then magpahigayon sila og charity event og medical mission. Sabi na mo kanin si Papa Richard, oy, kung ano si Barbie, ay si Maring Barbie, ganyan nakuan ay. Anyway, mga Maring, mga ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica, dilig pa dalimis tayo sa apat ayaw ko piyas sa basigma po. Maako na kanaking kasalamat. Bye-bye!
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:30 na sa buntag. Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lara Sanyol, o gini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
7: kinatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminawon ang programang The Secret of Health, o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
9: Santon Plus Gold,
11: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Coffee Mix user.
14: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. balit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa at tangi ang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
14: Katropa Caravan.
5: Garong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: kureng. Usa man imong toyo?
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot!
0: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
3: Exciting!
4: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi

0: Nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos. Baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa Seed Extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang ang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na ko koko sa tao sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagawala nagawala sa nagawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakamid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud.
3: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ko kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C.
9: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Arche! Marika, ikaw mag-ampo ha kay mga unata. Okay?
11: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
10: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
11: Gampo today ka.
12: Exciting! adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Maneo, Davao Oriental, good morning, City of Mati. Welcome mga higala, diri karon sa atong Webes nga edisyon. Pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa programang Bullseye. Exciting Thursday morning mga higala. Diri karon sa atong paglayag ug pagpangalagad. Sulod sa duha ka oras mga higala nga paghatod kaninyo sa labang labas nga mga impormasyon. Katikaran, aksyon, paghitabo, balita. Dining atong mga dagko nga iskutanan diri karon sa siyudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental, tibok kapupuntaan sa Mindanao ug tibok nasod Pilipinas. Saan nakaandan mga katropa? Kauban gihapon ninyo mga igsuon ang inyong angkorman. Mr. Bullseye Mati Davao Oriental katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala sa atong technical partner engineer sa technical side. Kauban nato karumbuntaga mga igsuon si katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Sa pangalan mga higala sa tibok Banay, Hanay og Puwersa. Sa XFM Network Philippines. Pagpanguna mga katropa sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilitoy. Sa atong Vice President si Ma'am Olivine Uy. Sa atong General Manager mga katropa Sir Edwin Garing. Ang tunda alas 9 sa sayong kabuntagon mga igsuon ang atong panghinaot og pagpaabot gihapon sa makanunayon mga katropa. Ya kaninyong tanan mga igsuon. Dawata mga higala mga sukyo pinalangga namong tigpaminaw ang among mainiton og kinasingkasing nga pagtimbaya. Nganha kaninyong tanan mga igsuon ang among panghinaot mga katropa nga kamong tanan. Anaa mga higala kauban ang inyong tibok pamilya sa maayong panglawas. Maayong kahimtang karong buntaga. Inubanan mga katropa sa mga gasa mga igsuon. Gikan sa atong labawng makagagahom karong buntaga. Nakitang tanan mga igsuon, mga ginikanan, silingan, atong mga pinalanggang katropa. Hatagan mga higala og katawhay, kapiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Kaligdong sa atong mga balatsyago no kadasig mga igsuon sa tanan natong mga paningkamot. Sa atong gipaabot mga higala nga mga damgo o giring atong posibleng masuglag sulagmaan nga pagsulay karong buntaga mga igsuon. Welcome mga katropa sa programang Bullseye. Kumusta ba mga igsuon ang atong mga ginikanan nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay? Kumusta unsa atong gihikay karong buntaga mga katropa? Dining atong pagpanikay-sikay sa iyo pa lamang sa kabuntagon. Pagpreparar sa mga panginahanglan mga igsuon sa atong mga kabanay nga muadto karon sa ilong tagsa-tagsa ka mga trabahuan. Sa mga kabataan mga higala para sa ilang preparasyon sa pagsulod na sa klase karong buntaga. Bullseye! Medyo basa ang atong kadalanan karong buntaga mga igsuon ha? Inang kadlaon mga higala, wala ta ka matikod. Nagulan ba? Kagaya ng kadlaon na engineer Virgil? Murag kagabi, murag nagulan to mga igsuon. Kagaya ng kadlaon po, murag nagpanaliti mga igsuon. Kumusta ang atong mga kaigsuonan, diri karon sa tibuok probinsya sa Davao Oriental? Atong mga higala, mga katropa, atong mga pinalanggang tigpaminaw, diri karon sa tibuok probinsya, mga igsuon, lalawigan sa Davao Oriental. Atong mga kasikbit nga mga kalungsuran, mga higala, diri karon sa primero or unang distrito, lungsod sa Tarragona, good morning. Lungsod sa Manay, mga iyong buddag. Sa Caraga, Madayaw nga kabuntagon, Kamayuhurot. Mga kalungunan ko, mga kahigalaan ug ato mga suking katropa. Ya karon lungsod sa Baganga, Katiil, Buston. Good morning, may buntag ka natong tanan. Dili mga higalas ni Buksyonad sa Mati sa 26 ka mga kabaranggayan. Og dili karon sa ikaduhang distrito mga higala. Dili karon sa lungsod sa San Isidro. Gobernador Generoso mga katropa. Nag-opening na ang ilang mga nindot nga programa mga katropa diha karon sa Gobernador Generoso para niining araw ng Gobernador Generoso mga igsuon ha. Congratulations mga higala sa ato mga kaigsuonan og congratulations sa atong Halangdong Mayor. Ya karon sa lungsod sa Gobernador Hineloso. Mayor Wadito Kolot si Inohales. Good morning, Kuya Mayor. Lungsod sa Lupon, mga higala, good morning. Ya karon sa pagdumalahan ni Mayor Sunny Alonso. Good morning ko sa mga katropa sa lungsod sa Banay-Banay. Ya karon mga higala sa atong mga kaigsuunan sa Punta Linaw, Madayo nga kabuntagon. Sa atong mga higala o kaigsuunan, skilid karon sa mga kabaybayunan, mga higala. Ang nga nananalipod din taon. Ang nagpanalipod ni sila, mga higala, kay agihan kita. O nagkurisbaot, mga higala, nga panahon. Di matagda, mga higala, nga mga kakulian sa panahon. Sa minabay nga mga kadlawan, mga higala, kumusta ba? Sa ato mga kaigsuunan o mga pinalanggang, mga baog-baog, pedicab drivers, mga miyembro sa nagkadaiyang toda, Drigaron, Siyudad sa Mati, good morning. Bullseye! Ubay-ubay mga higala ang atong hisgutanan karong buntaga. Nakasentro gihapon mga igsuon, pero murag batulblo ka na mga katropa. Ha? Diha karon sa nahitabong standoff. Sulod sa duha ka adlaw mga higala. Dulan duha ka adlaw. Pila na lang ka oras mga higala, mag 48 oras ang standoff nga nahitabo. Diha karon sulod mga higala sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center. Tungod kay nagwelga diha mga igsuon ang mga piniriso, ang atong mga kaigsuonang persons deprived of liberty. 403 ni silang tanan. Gikan sa 403 mga higala, 20 diha ang mga kababaihan. Huwag sa pasabot niini mga katropa, mayorya mga higala sa mga inmates. Dihang dapita mga igsuon ang ni Salbot. Sa ilang itawag mga higala nga pagpadayag. Sa ilang mga reklamo yangungo mulo. Pagpakiluoy mga higala nga sila mahatagan. O pagtagan o atensyon sa atong probinsyal nga panggabhanan. Well, ni ana. Ni adto mismo personal si Gobernador Nelson Boy L. Dayanghirang. Kagahapong adlawa mga higala. Og na-relieve na sa iyang katungdanan, sa iyang posisyon, sa iyang paghari-harian mga higala. Ang kanhing warden diyang dapita. Nga si kanhing warden Apollo A. Conde. Relieve na mga higala. Tangtang mga igsuon. Isip jail warden sa daos nila na isgutang pasilidad. Bullseye! 7:20 in the morning, imbukada mga katropa. Mga higala at mga pinalangga o suking tigpaminaw. Ingatong tulumanon mga katropa ang programang Bullseye. Pabalik mga higala ang atong tulumanon. Kauban ni katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong Ritz Bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga. Nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman seafood extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Masa ato?
2: Mga play unta kog barbero.
3: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among? Titawa, din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot.
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: exciting.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye.
2: 7:27 in the morning, alas 7:27 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon, mga igsuon, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad. Bullseye. Paglayag sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Uban gihapon ninyo mga katropa karong buntaga hangtod alas 9 sa yung kabuntagon. Si katropang Vicente Pichon the 4th. Nabagat na mga igsoon sa atong technical partner engineer sa technical side. Uban nato karong buntaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Ito mga kaigsuunan nga taas-taas mga higala ang ginapaabot karong buntaga ha. Kato mga magkugi pa. Pagsugod pagpagkugi mga kadrop. Para sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Inom kamo mga igsuon sa atong healthy og lamian nga kape. Wapo ni mga igala sugato nato ang atong bag-ong adlaw. Bag-ong paglaom. Bag-ong kadaugan mga higala. Pinagis pag-inom sa atong lamian og healthy nga kape. Kini nga itong Sancon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kini mo'y makatabang kanato aron mapungan kini mga sakit o balatian. Nga mo'y hinungdan, mga higala, nga maluya kita o ang atong pamilya. Kini mga balatian, mga higala, nga mulupo gayod sa atong mga paningkamot para sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya. Kino, mga higala, sa atong lamian o healthy nga kape, ang Sancon Plus Coffee Mix. Tungod kay sa iyo sa kabuntagon, mga higala, muhatag na kini. Ugdugang kadasig, mga higala, kapagkon sa atong immune system o kalikod sa atong mga panglawas. Tungod kay kining atong lamian o healthy nga kape nga Sancon Plus Coffee Mix. Paregulate niini, mga higala, ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing o mupakalma usab sa atong mga nervous system, mga higala. Kung kape nga healthy ang imong gipangita. Kape nga makataban ka, matabangan ka mga higala, mga katropa nga maligayan, na ikaw makabaton og sakit og balatian. Mag Sancon Plus Coffee Mix ka na. Tungod kay ang atong Sancon Plus Coffee Mix mga katropa, nindot ang mga ingredients niini. Doon ang ginigamunggay, mangustin og soya beans mga katropa. Kining atong Sancon Plus Coffee Mix mga igsuon mo ni ang kape nga mo panormal. Kapag pagawas nini mga bad hormones o toxins sa atong kalawasan o mausap gini mga higala, mo'y muhatag ka na to o kaligon sa atong panglawas. Why problema mga higala kay di ka nervyoso? Isang pagkabila ka mo magtimpla o umiinom sa atong lamian o healthy nga kape. Tungod kay all natural ang atong kape mga higala. Wala kini side effects kay ang ingredients niini mangustin, tamunggay o soya beans mga igso. Wala side effects mga higala, wala inerbyo. Kung naka-Sancon Plus Coffee Mix kita mga higala, ha? Kini nga itong Sancon Plus Coffee Mix mga igso, mapalit kini sa inyong mga suking nagunang butika nationwide. Order po mga higala sa online para door-to-door delivery na lamang. Search lamang ang Sancon Plus Coffee Mix. Labo tayo lahi nga mga variety, mga higala, mga maurag ihapon na mga nindot, mga higala, nga kape. Atong Sancon Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Pwede mapalit ang atong lamian o healthy nga kape sa atong Yes to Health Incorporated Clinic. Atong clinic, mga higala, makita ninyo. Trigaron sa may ground floor A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central. Ning siyudad sa Mati, mga igsoon, ha? Di ninyo pwedeng malagpasan, mga higala, ang atong Yes to Health Clinic diha tungod kay klaro kaayo mga igsuon. Dako og klaro ang atong karatula. So, makita gilayon ninyo mga higala nga naka-display ang atong mga nindot nga produkto mga igsuon.
1: Bullseye.
2: Ya karon sa atong Yes to Health Clinic mga katrop.
1: Bullseye.
2: 7:31 alas 7:31 na mga igsuon. Sa sayong kabuntagon mga higala. Now, dirita mga igsuon sa nahitabo mga higala nga naglungtad nga pagwelga. Naigamay nga tension pero wala magpang-abot mga igsuon. Muna ang atong gipasalamatan mga higala, gipasalamatan usab sa mga pamilya mga higala sa ato mga piniriso. Kining ato mga persons deprived of liberty and mga pamilya usab sa mga jail guards nga na destino diha karon sa mga ong pasilidad. Dunay pagtulunan mga katropa. Kining nahitabo diha mga higala sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kon ang atong provincial jail. Una mga higala ngadtos mga nagdumala mga igsuon sa mga nagdala diha karon sa nahisgutan nga pasilidad. Hilabi na dito mga igsuon sa natangtang nga provincial warden nga si Apollo A. Conde. Nga dili tanan mga higala nga panahon ilaha.
1: Bullseye.
2: Nga doon naging kahumanan mga igsu.
1: Bullseye.
2: Ang giingon mga higala nga paghari-harian.
1: Bullseye.
2: Nga marubag ilang gitratar mga igsu. Ha? Nga sila'y nalag-iya diha mga higala sa maong pasilidad.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Nga ang talang tao mga higala diha sulod, anaa mga higala nagtuyok sa ilang palad.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Kini ang usa ka maayo mga higala nga example. Ha?
1: Bullseye. Bullseye.
2: Nga ang kaayuhan mga higala.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Mao gayoy mo patigbabaw mga igsuon. Yaw mo ni? Pito mga igsuon. Pito ka demands mga higala. O di man gyud ni matawag na demands kay di man gyud ka demand ang ato mga PDLs mga igsuon. Apan, pito ka mga nag-unang reklamo mga higala. Ang ilang gipadangat kang Davao Oriental Governor Nelson Boy L. Dayanghirang kagahapong adlaw. Ha? Ato paminawon ha, ang mga demands. Bago nato pa palawman mga higala kining hisgutanan. Ania mga katropa ang pagbasa ni Honorable Governor Nelson Boy L. Dayanghirang sa dihang nagpatawag kini og press conference kagahapong adlaw sa kung unsa mga higala ang gihatag mga igsuon nga demands na hangyo. Hindi na lang nato i-term nga demands nga gihangyo mga higala sa mga kaigsuunan na itong persons deprived of liberty. Nga pinaagi ni ining naisgutan mga higala nga gisumiti. Nga mga hangyo mga igsuon din ni mo masabtan mga higala. Nga anong kinahanglan yun tangtangon ang warden mga igsuon sa maong pasilidad para mahatagan o higayon ang investigasyon sa probinsyal nga panggamhanan sa mga aligasyon. Ania mga higala ang pamahayag ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang sa nahitabong atubang niini o pakighinabi niini mga katropa sa mga PDLs kagahapong adlaw.
0: Number one nga demand, kambiyuhan ang naglumala sa provincial jail.
1: Bullseye! Bullseye!
0: sa ilang schedule sa pagbisita sa ilang pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaduha, ang ilang gusto nga pasudlon ang mga groceries, pagkaon nga dala sa ilang pamilya nga dili istriktuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasunod lamang diretso. Ikatulo, ang problema ay kaupat, ang problema is ang water supply. Tungod sa mga linog nga milabay, tungod na deep well or ground water ang atong source, no, sa mga linog nga milabay, na apekto ang ginang supply. But karong adlaw, tuwan na nga do, ang team nato from engineering, aron trabahoon ang problema sa tubig. Kinahanglan nga adunay presensya sa mga doctors, nurses para mag-check up nga ito nila o tungtan ang ilang komunikasyon sa ilang pamilya pinaagi sa audio o video call sa ilang pamilya. O ang ikapito, ang isyo sa pagkaon. Mga pipila ka diman.
2: Unsay nag-una diri mga higala? Klaro kayo ha, ang ato na mismong halangdong gobernador mga igsoon, ang mao'y nibasa sa mga gihangyo mga katropa sa ato mga PDL. Sa dihang nakaatubang o nakahinabi niya kini kagahapon sa buntag. Ang nag-una mga higala nga panawagan o hangyo, kambyuhan ang nagdumala nga jail warden. Una, ang pinakahaligi mga higala sa reklamo kay ang uban ni adto mga higala, bahin man to sa pulisiya gawa sa problema sa tubig. Pulisiya gihapon na tungod kay ang dapat buhatag og igong pagtagad ana og ma-call out ang provincial engineering office, ang dapat ang pagdumalahan man. Pero matod palagi mga higala ni Gobernador Dayang Hirang nga sukad mga higala sa iyang pagbalik isip gobernador sa probinsya. Nga dugay naman di ay mga katropa kanang naisgutan nga problema kining si bag-o lang natangtang mga katropa nga jail warden nga si Apollo A. Conde, wag yoy gi-report kaniya mga higala nga susama nga mga problema nga dugay naman di ay gimulo og yangungo kanang naisgutan nga suliran. Ngano kaha mga higala? Well, clearly, this is a very clear indication mga higala of possible mismanagement of the facility. Ngano bang mismanagement? Kaya kung naayo og manage, naaksyonan ka ng problema sa tubig. Dali ra ba na? Naay source sa tubig mga higala kay deep well ang source diha. Napoy source sa tubig mga higala dito sa katong pwede mainom nga tubig. Kung nangalata na mga tubo diha sa gawas. O di na kayo mga higala musaka ang pressure sa tubig. Kung i-report ka na nila o ilang panuapon hatagan giyod mga higala o pagtutok o aksyon. Imposible sa imposible nga di ka naaksyonan sa atong provincial engineering office. Mabitaw to mga higala nga mismo ang atong gobernador nakaingon nga why gi-report? Failure of management plus ego. Collapse gyud. Collapse ang sistema diha mga higala. Kung na-expense mga igsuon nga kinahanglan mo abot pa diha. Kaya wala na ilain kabandahan ang ato mga kaigsuonang PDL. Kasabot na sa ila po diha mga higala bisan pag naana sila diha nga nakatubang na sila nagkadaiya og lain-lain nga krimen. Ang uban ani mga higala mga ngilngi gayon. Ha? but they still have to live. And how will they live, mga higala? Usaw nila pag kabuhi, mga igsuon, sa gamay na lamang na espasyo tungod kay persons deprived of liberty man kini sila. Kung ultimo ka ng jutay, mga higala, kapiranggot ng espasyo. Kung sa diin, mga higala, ah, sila manginabuhi, mga igsuon, samtang naghulat sa ilang sentensya, naghulat ng mahuman ang ilang sentensya, gihikaw pa, mga higala, sa kadhig nagdumala. Kalimang kagdi, mga higala, paagason matod pa ang tubig, mga ang supply sa tubig nga mainom. Ha? Kay batod sa aligasyon para mahalin ang mga mineral water. Nga ginabaligya, mga higala, gihinganlan pang mga gwardya. Di man siguro tanan, mga katropa, ang gaingunana ang mga gwardya diha. Now, angay na ba, mga higala, nga i-institutionalize kanang naisgutan nga pasilidad o gihatag na lamang, mga higala, ang pagdumalahan ni Ana dito gyud sa atong ahensya nga Bureau of Jail Management and Penology. Ha? Kaya matawag mangod nato, mga higala, nga civilian in nature gihapon ang nagdala o nagdumala diha, mga higala, kay mga job order man ni sila. Ang uban diha, plantilla employees sa Provincial Government of Davao Oriental. So wala yun ni sila, mga higala, although doon na ni sila training ginagmay, pero wala ni sila, mga higala, kanang law enforcement o kanang gitawag nga military mindset. So di yun ma likayan, mga higala, nga civilian mentality gihapon, mga igsuon, ang nagtuyok diha sa pagpadagan o pagdumala sa maong pasilidad. Sa bagay, di naman po daw, mga higala, lugi si kading natangtang mga katropa nga jail warden nga si Apollo A. Conde. Ha? Kadaghan naman daw ni napundar, mga katropa, unsa katinuod. Ang kalit daw ni kadato. Naana daw ni mga pickleball courts. Mga propiedad, mga higala, mao na dapat ma-lifestyle check. Subayon, di ba? Ha? Kagikan sa iyang pagka-job order, hangtod sa iyang pagka-casual, paingon sa iyang pagka-regular. Ha? Sumahon ni mo kung kuya pilang iyang gikita, kung kwintahon kung pila ang iyang napundar. Kuhaon ni mo ang diferensya. Muna ang questionable, mga higala. Ang itawag nga questionable wealth. Agoy, mag pickleball, pickleball na lang ni si Apollo, si Apollo A. Conde. Naman siya karon diha, mga higala, gilansang floating status diha karon sa Office of the Provincial Governor. Ha? Lutaw-lutaw di siya karon, mga higala, kung unsa ang dangatan sa iyang karera. Pero for sure, mga igsuon, for the delicadeza sake, di na ni angay mo balik o pabalikon di akaroon sa any provincial or municipal jail facilities. Kay doon na nai pangit kayong record, mga igsuon. 7:45 in the morning, mga higala. Kaya lang yun, commercial break sa ta. Mabalik, mga igsuon, ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby. Bullseye.
3: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
4: Mati nga pa ka, nga sige na magkagkahubog. Oh, hubog man ka. bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
4: Oh, usya may problema.
3: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule. Na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
13: Awa na sa mood si mama pa? Paim nun na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Kaya raw. Kanya, nagdala sa kadugtubig daan. Im na, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
3: Bill!

0: Semangat Kak Trufa. Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
2: 7:55 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon, diri karon sa atong pagpangalagad sa tulo manon og programang Bullseye. Dinig atong exciting Thursday edition, mga igsoon. Bitsa 16 kita karon sa bulan sa Hulyo, tuig 2016. Tawag gihapon ninyo, mga katropa, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa atong technical partner engineer, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Una ta bulahos mga higala nining atong ibit-bit nga mga hisgutanan, mga igsuon. Ato sang timbayaon mga higala ang akong suod nga kuya sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ang atong kuya mga higala nga si Kuya Christopher Tupi Toribio. Good morning Kuya Tupi. Diya karon sa Dakbayan sa Davao, mga igsuon. Akong kuya mga higala nga perti kabuutan eh. Aperti ka kugihan mga higala mo ni siya nga gibubuan gyud mga katropa sa atong labawng makagagahom sa tanang grasya mga igsoon. Ana ginaba sa maayong tao mga higala. Maayo gani ang imong tagipisuon mga higala, di gyud ka pasagdan. Sa atong labawng makagagahom og tagaan gyud ka mga higala og para kanimo nga grasya mga igsoon. Good morning sa akong kuya diha mga higala ha again. Kuya Christopher Tupi Toribio, good morning. I miss you, kuya. Sige lang, kay makanto tao, Davao, mga higala, makikita taan eh sa atong kuya Tupi Toribio. Napara ba ko'y kuha na ni inog-settle sa iya, ha? Kumusta man ang akong kuha diha, kuya? Sinaw pa ba? O, sigurado gin ko, mga higala, nga katong akong dulaan. Sinaw gin to kayo, kay maayo kayo ni Mualaga, si Kuya Tupi. Kuya, amping ha, amping kanunay. Oga, I'll see you soon, Kuya Christopher Tupi Toribio. Thank you. Alright, ingat kuya. Alright. Now, 7:58 in the morning, mga higala. Ato na ning tuldukan. Ha? Gawas na lang kung naapay mang gawas, mga higala, kay gapahigayo na karon sa ilang investigasyon ang buhatan, mga higala, ni Davao Oriental Governor Nelson Boy L. Dayanghirang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa mga giingong reklamo, aligasyon, nga gipagula mga igsuon sa ato mga persons deprived of liberty o kon mga pederiso, diha karon mga higala sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kon Davao Oriental Provincial Jail. Now, usa diri sa gireklamo mga higala ang dili mga higala makatarunganon matud pa nga treatment mga igsuon sa ato mga PDL. Usa sa nakakuha gyud sa atong atensyon o sa atensyon mga higala karon sa atong probinsya kining aligasyon mga igsuon nga matud pa nga kung duna kunoy mga inmates or detainees mga higala, mga PDLs nga magsakit, nga bisan pag grabe na ang sitwasyon, o tawgon mga higala sa ilang mga kaubanan, sa mga nagdumalahan po diha karon sa mga selda, kining mga mayores, ang atensyon sa administrasyon mga higala ni kining gitangtang jail warden nga si Apollo A. Conde, muingon ra kuno mga higala, base sa aligasyon nga pasag di lang kay wa pa man na mamatay na limang kana.
3: Bullseye! Bullseye!

Kung tinuod man galing ni mga igsoon, diri pa lang mga higala may ngunato mga katropa. Bullseye! Nga, sa sugod pa lang, huwag yoy angay mga higala nga kining tawhana. Mao'y magdumala dihang dapita. Kung tinuod ni ha. Kay kana diha mga higala mo bitaw gitawag na nga rehabilitation and reformatory center. Kay ang pasilidad mo'y mahimong silbing prisuhan para makaamgo, panalawsaw, panghinuklog, painuino, pagbasol o pagbago ang mga nasulod diha nga nakakubitar, nakahimo o sala sa gawas mga igsoon. Undi akong ingunana kung dinood man o galing, unsaon mga higala pagkabot karang tumong nga nakalatid mismo sa pangalan sa mong lugar na rehabilitation and reformatory. Di ba? Di na na rehabilitation o reformatory mga higala. Ha? Mahimo na ng purgatory. Tanaw na ba ang akong kuya mga higala nga kauban na tos bughat? Si Kuya Ariel Balindog karong buntaga. Ha? Na good morning siya sa ako mga higala. O good morning daw ninyo mulak. Kaunsa na ba ni? Pero kining ako bitaw ang kuya mga higala o kauban na tos buhat na si Kuya Arnel Malindog. Kung imo ni siyang biglaon mga higala ang tanaw, naagid na siya ay kamay o ng artista katong singer. Ha? Pwede ni mga higala nga kung biglaon yun ni mong tanaw si Kuya Arnel Malindog. Murag yung si Ariel Nibera. Ang katong singer ba ito? Arnel Rivera ba ito? Nibera. Pero kung imo nang tutukan, ha? Murag bulubad. Ha? Kay mura na, mga higala, og kung imog yung tutukan, kay maklaro naman imo mga higalang hinapay og ang iyang pahiyom. Mura na gyud, mga higala, og si Bayani. Sa ganin ng komedyante, kinsa na, engineer Pikong, Bayani ag Bayani. Kuya Arnel, good morning. 8:03 in the morning, mga higala. Now, giklaro ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang nga kining pulisiya, mga higala, sa pag-check up sa mga groceries at uguban pa nga isulod diha, mga higala, gikan sa mga dalaw, dili pwede nga dili pahugtan gihapon ang pag-check up sa mga kini. Oh, sabta na sa atong mga PDLs diha, mga higala. Kaya para po na sa ilang kinini ang seguridad. Ang usa mga higala sa gipahayag usab sa atong gobernador, nga di siya mutuo mga higala nga huwag nakasulod nga droga diha. Di rin ang laay mga igsoon. Oh. Di siya mutuo mga higala nga huwag nakasulod nga droga. Tungod kay matod pa, kung dunay mga i-remand mga higala, ha? Kung dunay mga kuan mga katropa, kining mga i-commit na dito mga higala sa mas dagko nga jail facilities. I-drug test man na dito mga higala, gikan diha sa atong DOPRRC. Nga naman mga katropa nga magpositibo man, ha? Pag-abot dito mga higala, but pasabot lamang niini mga igsoon. Nga nakagamit sila og droga diha sa sulod sa baog pasilidad mga katropa. Bullseye! Bullseye! Now, muna ang angay usa sa kuan, tubagon sa natangtang mga higala nga jail warden diha nga si Apollo A. Conde. Ha?